0: Mamajine kwenyeze pina imunati etanga Amos Mabu le mass music pare amaboza kina ko hema media o re re kene se khotlaleng sa rona sa ithuele tsebo mekajeno re tlo buisana le ntate Jerima ya mamedi yena ke mo eletsi ho tsamanyalo a go rutlwa hema media rena ka jeno o re tshwaretse di thing o shebile taba e bohlokwa ya ho sireletsa lerato la hao re na o sireletsa lerato la hao joang jole ona le dintho tsengata mona mamedi tseo a tlo di hlalosa tseo re tlo ithutang tsona tsela yeo re lokelang hore re sireletse lerato la rona e ka ba kamano ya lerato e ka ba lenyalo le feletseng a ko tlo utlwa mamedi hore na re sireletsa joang thwena e ntle eo nna le wena re qadileng ka lerato
1: o ke boela go dumedisa hape le mo mamedi wa lesedi FM ho di thewa dikalaneng ka jeno lena re tlotla re ithuela tsebo ngwana mme mo mamedi wa lesedi o ka etsa jwang ho tshireletsa lerato la hao. How to protect your relationship from being destroyed. O hopola hore e ka ba lenyalo e ka ba relationship eo leng ho yona hona le di forces tse ngata bophelong bona tse tlang di le tobile ka bobedi ba lona tse batlang ho senya kopano eo le leng ho yona. Mme taba yena ere ho tshireletsa lenyalo la lona ke taba ya bohlokwa. Mme ke dintho di feng tse re loketseng re di shebe pakeng tsa tshireletso ya lenyalo la lona. Ya pele, a ke le practiceng ho buisana ka tlung. Taba ya puisano ka tlung e bohlokwa ka hore ha hona motho ya tla re nna ha ke a bolellwa. Ho nka diqeto le le babedi ka hara ntlo ho bohlokwa haholo hobane mosadi wa hao o tlo nka e le karolo ya diqeto tseo le di nkileng. Mme taba yena e thusa ho bridge gap e teng pakeng tsa hore mosadi wa hao a re ho na le dintho tse etsahetseng tseo ke sa di utlwisising. Ya bobedi ke ena, o rebuild a trust jwang ho motho wa hao. Gradually, ha re ntse re ya, ha eba ho na le moo re ile ra sitelana hore ho tshepana ho fele, re loketse re tsebe hore re demonstrate matla a lerato la rona ho le kenya pitseng e le nngwe. E nngwe ya boraro kore, o apologize, kopa tshwarelo ho mosadi wa hao ka ho phethahala kapa ho monna wa hao. Mme amohela diphoso tseo di entseng kapa tseo mo etseditseng tsona. Mme haeba re etsetsane diphoso ka ho phethahala, ha re kopelane tshwarelo hore Modimo a re thuse. E nngwe hape ke ena, ho spend a quality time re le babedi. Ha hona ntho e bohloko ho feta ho dula le motho ka tlung empa kelello ya hae e be e le siyo ka tlung e le ka ntle. O fumana hore le dutse ka tlung le shebile TV kapa ho na le ntho e ntse le etsa empa o bo bona hore motho wa hao kelello ya hae ha eyo e rwalla ka ntle ho feta ho ba ka tlung. Mme ke a kopa hore quality time ke a batho ba babedi ha re nkile re loketse re tsebe bohlokwa ba yona. E nngwe hape kore ha re ke re avoid-e ho blame-ana ha e mong a sa etsa ntho. Wena ha o a lole mehlaena, ke a lola mehlaena. Wena ha o ntshelle metsi, nna ke o tshelletse metsi last week. Wena ha o nterekele, nna ke a iterekela. Kore dintho tseo kaofela ka hara lelapa di tlisa dikgwebishano tse sa hlokahaleng. Mme taba yena e reng ha e tla ho rona, hopola hore tseo le di tshepisaneng hore re tlo spenda nako re sebetsa dintho mmoho le molekane wa ka e tlo ba taba ya bohlokwa eo. Mme ha o etseditse mosadi wa hao ditshepiso di phethe ntate wa ka o ska qetella o le motho ya leshano ho sebetsa mmoho lenyalong ke ntho ya bohlokwa ho bane working together re kgona ho achieve more latong la rona mme ye nngwe hape ke hore tse dintsa dintho tse o re loketseng hore re di fixe relationship ya rona re di fixa jwang ke loketse ke tsebe hore mosadi wa ka o rata eng ha rate eng mme dintho tse wa sa di rateng ha ke a lokela ho dula ke di pheta hobane ke bone ha di rate accepta role ya hao hore wa tseba keng mona ke dubile ke sentse lenyalo la ka mme ke kopa tshwarelo ho mosadi wa ka a ko be honest ha o kopa tshwarelo tlohela o kopa tshwarelo ho ntsona le dintho tse o ntseng o di beile ka morao ha re bua initiate dialogue a ke re wa tseba ke wena a dubileng initiate dialogue o mme wa ka hore taba di tsebe go phethahala hobane mohlomong ntate o itse ha ke rate mosadi a fihlang ka mora hora ya botshelela o fihlile ka mora hora ya borobong ha o kopa tshwarelo be honest mme engwe hape gore state your intention clearly hore mare ntate wa lapeng my intention was not to do 1 2 3 kapa ho utlwisa bohloko ka tse latelang mme ke reflecta mona hore ke ntse phoso ntshwarele e keke ya hlola e phethahala hape nkeke ka hlola ke ipeta hobaneng molekane wa ka ke a o rata o ntate wa bana ba ka mme ke ikemiseditse hore lenyalo la rona le ye pele mme re tlo focusa leratong la rona le re loketseng re le arolelane mo mamedi wa lesedi ho fihlela ka nako e tlang ke a leboha kgotso
0: ya mamedi ke yong hetaba ke a tshepa hona le se o ithutileng sona ntate maya re le buile haholo ei ya thata mamedi ka re ho relationship empa ha hona le batho ba tshwana le bontate maya bophelong ba rona ntho tsenga ta re ithuta tsona e bile re tsa hobe bitire ha o mamelle fela hore e kutlwile o lokela hore o etse ketse re ya le bontate maya mamedi a kunjise rona keng se o ithutileng sona puong yena e o ntate maya a qetang hore fa yona dikeletsong tsena tse ntate maya a qetla hore fa tsona e leng tsela yeo o lokelang ho boloka lerato la hao ka yona dintho tse wa di hlalositseng ka ofela mamedi ke dintho tse etsahalang tseo e leng nnete tse etsahalang ka re ho malapa tse etsahalang ka re relationship mana motho a ikhantsitse kaka mana motho a ikhantsitse kaka gore ha ke tsebe ke yena ya molemo ha holo feta ye mong ke ntho tse re di bonang ke ntho tse etsahalang bua le nna mamedi na ona le se se kapileng se molemo se o ka se sebedisang mohlomong ka manong ya hao ka ba lenyalong ka ba ka manong ya lerato 0797585066 0797585066 o ka mono ke teng ho 086003084 ke tsi mono he a ke re qoqe fela mamedi hle ka taba ena yo ntate maya sa tswa bua ka yona pele he nna le wena re qoqa ka taba ena e ntate maya a sa tswa re fa yona e re fela kenke pina ntho voice note mono wena mamedi he hai mapine na tla nka nako man tla nka nako re mamedi kenke mohala wa hao fela ka morao re ke tsetse
2: pele ya pele basadi
3: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re ho lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa ho ananelwa

0: DJ Milo are shapaka sing along R&B e monate mabedi ke bana ke bina ho tloa pina ho ya pineng e nngwe ho le monate me ke a tsepa hore o nate fetse re ya leboha haholo ile ya ba motswako o monate ke metsotso e mene ka mora hora ya bone re kena mogatlhelong wa bobedi wa lenaneo la hao la ditheoa dikalaneng me ha re kena mogatlhelong wa bobedi tsena he mamedi wa tseba hore re fetola mawa me bile ke nako ya hore ke tlo bua le wena re tlo tsosa batho bana ba hore ba ratang semoyeng batho bana ba re phidisang semoyeng batho bana ba ba etsang dintho tsohle ka Kriste ya ba fang matla semoyeng bakeng sa rona e ka ba metswalle ya rona e ka ba bana ba bo rona e ka ba bahaisane ba rona e ka ba bakereki mmoho le rona e ka ba basebetsi mmoho le rona ho na le batho ba mabedi bo reng wa tseba motho enwa hore wa tseba ha ke ile ka bua le mamang ha ke fitla mosebetsing ke a tseba hore moya wa ka o tla lokoloa ke a tseba hore ke tla ba sharp moyeng. Re tsosa batho bao ba jwalo ka jeno nomorong ya 0797585066 kapa 0860003084 mamedi ke mo tla mphumanang teng.
1: FM. Le phaimisa meho ya se bidi sa bona ke molelwa
0: ere mamedi ke nkete boho morankoni are Jesu wa nhlolela.

0: Soldiers of the Cross bane ba re setsefo sa moya pele ho mono khonketse majalefa a morena ba re tshepa yena mamedi kina ko he ya hore o tlo buisana le nna ho 07079 758 5066 kapa ho 086000 3084 ere kutlwe ke na le mam mona lesedi dumelang. Hello Mame di dumela.
1: Hai bongi.
0: Le kai?
1: Ke le kai bongi.
0: Ke apila.
1: Eh se bongi se ka radio. Eh bongi e re ke malapeng ana pata maobane hle. Eh ke la pela mushuwa ka man ka shavili. Le le la pela ha ntate mushuwa mile ke re ha ba lo tshidiseya. Ke la pela smondi smondi antsa go ka usuwa hai. Kirelena ha lo khothala hle o se o tla flo. Thank you bongi ke tsilisa soke.
0: Ke lebile ha ho lo ngwane so le sedi dumela.
2: Ah bosh.
0: Ke aphela le kai?
2: I'm not sure how to go motho.
0: Ke aphela.
2: Yes bosh bua le mosebetsi bona mo shop la senda le le bosh.
0: Iya ngwane.
2: Eh ke kopa mathala ka mana ka cricket ya RCC re ba Christian Church ka sa ke tatela re tla ba shuma mashudu ka tlo kompetle ba ka mana. Ke tso senda te ga pavi ke tso senda te ga sa.
0: Ke le bile ha ho lo khaitse dia motho le sedi khotso.
3: Ke mela hle bonke.
0: Le kae mogato?
3: Ke teng le kae?
0: Ke a phela.
3: Eh o bona mole bo sentse men ka mana ka tlo le patse.
0: Eh ya le bo.
3: Ke rata hore ho bo nkhono bana na ba itse ke keng ka jenge nang khono mo ntika ma o keng go tsata. O khono ma motho o khulu ka kopisi.
0: Ke le buile haholo le gato la ka le Sedi FM dumela.
4: Hi Spash.
0: Le kai?
4: Ke tsho tsho la ngwana
0: se. Ke aphela.
4: Eh ya se ke rata hore ho mangwane madi a kae le tlo tape. Ke re mangwane maphelo maka umane Fatima ke qetelle ka ragadi Sara le benyamane sekgobong ke re ba be le sota se monate hle ke le ba sports school tsa rata
0: ke o rata fela jwalo le gato la ka le Sedi FM dumela.
5: Mos
0: le kai
5: o ke tsa hajiria ka
0: ke a phela
5: eh sports for ke so se ba tswana ba latela ke re mama di tswa le tsebele la mawesele a bo se kom Bethlehem ke re ke se magalang ya le ka papa ke tsetele ka malifane ntse ka tlokolam le ba a ibo ka tlokolam le ba nyane tlokolam ha o ne tsandang tsanko
0: a ke le bile ha ho lo gaitse dia ka le Sedi FM leo.
6: Anti wa Machuke.
0: Likai.
6: Sele kai shoka.
0: Kia pila.
6: Uwa li siki mkwa na zikiri kena shoka.
0: Iye mwanezi.
6: Eke kupafula hutusa wala tela. Eke mchali waka. Se mkaji umtasuna mpulikuwa hanike kere sene uchuwe muna. Kulu sivili zavana. Eke re. Rula mchimbwe ketelega mchali waka musa mkwe nakana mchoronto. A so ba tike city mo kana so ntse o rata jwa
0: ke o rata fela jalo gaitse dia motho le Sedi FM leo
6: ke bongi
0: le kai
6: o je ke tso tso
0: ke a phela gaitse dia ka
6: a mona di bongi se a ke ka ha ka mo le ka mo le ke tso tso ka sa borupi mate de ka mana ka mo ke ke re tate mo tima ke bo tre ke tire church e re tama ke ka mo ka mo ke tso a hle ke sonta puto yo yo letsi ke rangwana ka moka wana ka mmeke ke se tlo ka moka itse ba le tsikare ke rangwana moya wa go moya go bona rang ke ba dula tswa rangwana ke ka moka mmeke ke tetele ka sabata ke tsile le ka moka ka mmeke ke se bona tanki bo ntse ke mo rang rang ke ba ka moka ke le tele ba bo di
0: ke le bile ha hulo ntate rang te ba le sedi
7: botch
0: le kai
7: ntle le kai botch
0: ha monate
7: a go re ke ma tsoetsa ka mona la ba le tsabeng ka mona ke makhale ma wa le khosi ye ke motsetsa. Ke tlo sala eng go ya mana ba le tshwanteng. Ke tsetela ka na le di munya ke ntse ona na le di tshwere ke business. Ba tsa ke di ka tshwere ke go lana.
0: Ke le bile ha hulo Abdi Lucas le Sedi dumela.
8: Bo ji bo ji
0: le kai.
8: A monna di le kai me le ma so utse ka la mane la mathele a motshwanela ha go be.
0: A monna
8: di ke re. Nge ke le squee. Kama tatiye na kamoshe. Saizeji ya mtu dimesa. o tlo mo le tshile ba ka chimpa le ka mane tikiti me ke re ke hona teng ke re morana ra ntse ba a go tsuwa le wena she o tlo mo le ke tota ke qetella ka nta tete bo ke makara ka protea sa ofo ka mona ka o tshogwa tso shese no le maswe u tse ka la mathele a matshwanela se tswana a ke gotela go wena studio 4 Bloemfontein
0: ke le buile ha ho lo gaitsedi ya motho.

0: Mamedine ke onketse gift of notes ba o tla ntwe monnate ga itsedina yaka are ketla opa ke metsotso e mashume a mabedi ana le motso le mompela re fitla ho reng ya bohlano hopola e mamedi hore metsotso nye mehlano pele re fitla ho reng ya bohlano re tla fumana thapelo ya mafube ere ke utlwe ka mona hore na mamedi ke na le ma
1: e khotus bo shoga ke tu se bana bana kana ke me wa ka mami ponis khoto e be nna na khoto e be mali fius khoto ke re ba tu ba patsi me ba tu sa ke fransi ka tena riti
2: e mes bo gile khoto mes wash e ndwanti ndwanti sonopo e re ke ke ba ka e ke tsuse ke le ke le tswa e sumane muela mane ba mo tsiela mo go re tsike a bana ba se e sa ho ka ntwa e tsa ku tla mo tsiela o tsho sa sil ke po tsi se bana ba se ka tswa le se sa ka tswa dilo mo mehla ke ba tla papa mana e sumane ba ki mane ke re ba e sumane ba khona mane ba ki mane ba hore horai ke ke re la go tso bana ba se mo le se tsho mono bo sma tya bo si se ke ke ke papa me bana so se su se le ka jo te bo la te bo manko dilo jo te bo manko ka jo se se te amen ke nna mo ke tom khola mo ever do not ka jo se se te amen
3: dumela sport na ke tso sa bana ba latelang ke tso sa Thato Masina ka mane ka Wepenaar police station ke ntse o tsosa mofumahadi wa ka ena ke motsedisi le kopa ka mane ka Matlhakeng tsa Setone ke ntse o tsosa Misael Sekolanyane ka mane ka Hlohlwane Clocolane ba tsosa ke Zanele le kopa ka mane ka Matlhakeng clinic tsa Setone ke a lebo
4: moradi wa Sonopo ke phetse o phetse comrade Sabata Thedisi 3870 extension 5 Monyakeng gabo versus Bongwe a ke gantsetse malapa ohle a ileng a boloka maobane a tla boloka ka jeno ga ke kene ka gara botlhe bao pelo tsa bona di ferekaneng ke go bona ga ba be gantle modimo ke eo pelo tsa bona ba di bulele ya maatla otlhe ke a leboga o be jwang
5: dumela spongile dumela spongile akonke ke ba thuse ka mane ka plofanteng ka mane ke thuse mme ya maswa a ka tsue sa loseng kalo phola ka ntle ka kwana ke matse mathe
6: veli ma velisto veli mloi go ye ke batsosa ke tsose bohle ba e sports go ye ke batsosa ke tsose bohle ba sebetsi ba mona toron go opumona ke o tswantswa ma sebetsi ba toron go op e tsaili mora ona manda ona sonta a ke ntla sa mo go di ka biso ka mona ka direte tango
7: Hi boss. O bua le skwima tuman ka bona ka matatire le teachereng. Ke kopa ho tsosa mangwane madi a kae le to le tlapeng. Mangwane maphelo makau o Fatima. Ke qetelle ka ra gadi Sara le benya o skhobong. Thank you boss.
8: Ya as boss, mntle ga khitira motho a monate tsatsing le tlela sonta as boss. Go bala ke tlhao empa o tsewa ke mao sebose ke kopa mathata ka mane ka re bible church ete se ke tabela go thana shuni mashudi ka mane ka botlhokong betlehem sebose ke kopa tsosa thona ba ratelang ntate Rababi ke ntate Mahlaba ke ntate Mogotlwane ke batate ba kakareke sebose bona ba tsoswa ke mosebetsi mona mshepa sentse betlehem ke re bo ntate setsatsi le monate ke no ba lona ka shuko mpa ke tala lona sebose thank you sebose
9: khotso bonji ka mao ke phethe bonji a ke ke ne le batho bana a ke kopela mampe molatudi ka mane go la kutlwanong ga fele ode danskes ke ntano go sekgathino dinga ka mane go la grunstat a tse patime beke ntano ke na le ndenzene ka mane go la majamasiola brandfort ke ke ne le sitate se batle magetha ke baahi botlhe wa motlaphomolong gaufile yena bana ba tse ba phatsine tanko.

Ke boela ku dumedisa mo mamedi a ratang ho seng hona. Ke sonta ha sa khumamela. So re sna wa nki modimo ntate ka bakaleo ha re tsabeng Jehova ya yentse le ho dimo le lefatshe. Re kana jalo tsebele tsonyena. Re kopa lentswe la mantswe a ona a re rapele. Tsatsi la ha morena. Kotliseha. Pahama. Busa laura o modimo wa dintho tsohle rona re setšhaba sa gago o modimo ya re bopileng ka mopo wa diatla tsa gage tlhonolofatsa ke gona lentswe la gago gape ga le bua le sebetse go rona mme re phele ka lona re a le kopa ke le kopela ya tronko ya tlamilweng ke ditlamo tsa bethe matlhomoleng dilong tse ke tlanong tsa meno ya neng a eme ka pela lebitla le a tlhomileng maobane le a tla ema o go Jehova o re tlogelelana o re latlhelang o go Jehova tadima le o a tsamayang dinyewe ya lwantshwang ka nxa tsotlhe ga ebe wena Jehova ya lokololelang batho ba gago re leboa kgwedi ena bomme re tlhonolofaletse yona ga re ikonosetsa jale ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang buka ja Genesis mo mamedi kgaolo ya mashome a mararo a metso e robong temana ke ya bosupa le ya borobedi ga re bale ga mmogo ka mora ditaba tsena mosadi wa monga Josefa a isa matlhogo yena a re robala le nna empa a hana a re go mosadi wa monga gae bona mongaka ga mpotse letho la tsa ntlo ya gae tsotlhe tseo a nang le tsona o di beile matsogong a le ke lentswe la morena morena o le tlhonolofatse le dula dipelong tsa rona jwale le metlha e senao fela amen mo mamedi a rategang tumelela tshebeletso ena go seng ona e ka tadimisise Josefa ya emeng pela mosadi mosadi wa faro mosadi wa faro ya molakaditseng ya ratileng gore a robale le ena empa monna Josefa obane ke monna wa modimo ya tshabang modimo o hanana le taba ena ka mantswe a reng mongaka ga ka mpotsa letho la tsa ntlo ya gae tsohle tseo a nang le tsona o di beile matsong a ka mosadi yena o ne a ratile o ba le taolo godima bophelo ba Josefa ka o rekisa ka lelapa la gae bomme ka letsatsi lena a re qetelela re tadimele le go kwala kgwedi ya bomme re rapelela basadi ba tshabang go rekisa ka maphelo a malapa bona ba tshabang go rekisa ka maphelo a bana ba bona ba tshabang go rekisa ka maphelo a beng ka bona re a kopa le go rapela modimo ya maatla gore a kenye letswalo go bona gore ba seke ba rekisa ka tseo ba di adimilweng ke Jehova ka baka leo Josefa ga a elelelwa ketso yena le taba yena a tseba gore e ka ba ya motsotswana e ka mo senyetsang bophelo ka go sa feleng a ema a hana re re lakaditse gore re tle re beele batho ba emang nneteng ka nako tsotlhe gobane basadi ba rekisa ka seo basadi ba bangwe ba se lwanetseng rona ga re eme ka maoto re gane mme morena letlhonolofatsa le boloke ka matsatsi otlhe qetelelong ya tseo tsotlhe mogau wa morena wa rona Jesu Kreste re atela modimo ntate kopana le matshiso a mayo galalelang di be le rona botlhe ka Kreste morena amen ke morutinong bula a reng kgotso e be le wena le bantlo ya gago.

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Asimo hema medie emedi metsotso ka mora hora ya bohlano ka jeno mamedi tabagolo eo re tlo shebanang le yona jolo ka re ntse re le kgweding ya basadi tla ke re tlo sheba mamedi rona ebe modimo ha bopa mosadi maikemisetso a modimo le morero wa modimo ene le ofeng ka ho bopa setshwantsho sena se mosadi ke na le ba iti ba ka mamedi ba o ketla buisanang le bona ka jeno jalo ka ka mehla ke na le ho tswa tumelong ya bokreste ke na le ntate ditsibana me tumelong ya islam ke na le Sheikh Ahmed Mohokare Sheikh ga o amohela tshebeletsong ya lesedi dumela hle
2: Khotse bile wena mme salam aleikum igasana le mama media hae mono malapa ohle khotse ya ramasedi ibe le bohle kamehla
1: ke ya leboha a sheikh ntate ditsibana le wena ke o amohela tsebeletsong ya lesedi khotso
3: ha go mari sene wa ka ke dumeri se mo fwa ha ba itiba ha o ke boela ke dumeri se le ba mamedi ba ha o ke ya leboha
1: ke le buile haholo emine metsotso ka mra hora ya bohlano ntate mohukare ha modimo ane a yetsa Allah ane a yetsa mosadi o maikemisetso ha ine leng me pono ya ha ine ileng morero wa ha ine ile eng ka o yetsa mufuta ona wa motho ile mosadi
2: ke a leboha mme ne ke tla phehisa ka ditemana tse pedi tse tswang ho Qur'ane ke ntano tlatseletsa ka polelo e le nngwe ya moprofeta Muhammad khotse alai be le yena hantlentle nka qala ka sura kapa serapa sane sa bo 51 kgaolo ya 56 Quran Surah 51 verse 56 Modimo ore ha ke a bopa le ha le di jinnati le batho ha se fela hore ba ubamele wa ma khalaqul jinna wal insa illa liyabudun ke bopile motho ke bopile ditemona di jinnati ditemona e ka tsana le batho hore bang o bamele ka mantswe mang banana ka baba roitana ka babomme ka baba sadi ke batho re a tseba bohlo ke batho ne modimo o ba bopile hore ba mo o bamele ba mo ratele ba mo ilele ba mo rorise le baka leo Allah a bopileng bomme ke hore ba mo sebeletse to ntho kgolokgolo kore bomme ba sebeletse modimo batho ba bangata ba kare mme o bopile hore a tlo nyalwa ke ntate ke mo ka hlamana re bomme ba bopile hore ba tlo tlosa bo ntate bodutu jale temana ke ye e batla e hanana le taba eo fela gore ha e snoba modimo bopile bomme gore ba tlo tlosa bo ntate bodutu motho ka ipotsa ke bodutu ba eng mo bo jwang bomme ba tlosa bo ntate bodutu jwang chebo bomme ba bopetswe go obamela Allah mehopolo e meng hantlentle mo medimo lapeng e qala e theya gore bomme ketelo ya ketelo ba hatellwa kapa bomme ba ba ba shujwa e ka ke di sebediswa e ka re le hodimo le ha modimo na bo ba batho khale khale le hodimo e tshwana le tulo e kholo kholo e badaletseng ya le hatata e badanyo longore Adama hana guti moni yena una jua kibududu impa re fumana hore Allah yena o hlalosa hore o bopile bomme e le hore ba mo sebelete le ha motho o sheba e nngwe ya disura tsa Qur'ani Araf sura kapa serapa sa bo supa temana yane ya lekgolo mashome a supileng a metso mmedi kapa lekgolo mashome a supileng a metso meraro modimo o re mohlangwane kgale ke le ka bopa Adama yaba ke monyolla thekeng ya Adama ditlobolo tsohle tsa Adama kaofela go tloha tshimolohong go a fitlha letsatsing la kahlolo yaba ke ba ala pela Adama bana ba hae ditlolo tsa hae ke neneng ke pele mopi a bopa seo re kareng ke diplanete kapa lefatshe magodimo le tsohle tsena tse tshwaregang tse bonwang pele mopi a di bopa o re ulaetsa seno meyeng kwana lefatsheng la moya la meya la pelepeleng bukeng ya dibuka e tshwerweng ke ena gore Adama batho bohle ba teng ba bomme ba bontate bohle pele re tla mmeleng ena ya nama le madi mopi o bopile di-souls meya ya rona mme ntho mongwe tla re ka mantswe a mang ke nthona ya di kare keng DNA kapa di aha tse nnyane tse mmeleng wa Adama tse neng di ile motho e mong le mong a tla mopi wa di ala ya re bona ke bana yaba modimo wa botsa ana a ke mopi wa lona ka mantswe a mang motho e mong le mong ga se moshe fela e leng gore la utlwa lentswe la modimo modimo ore obuile le motho e mong le mong ya mametseng mona le ya samabelang ba a tsoga modimo o buile le rona botlhe re na a na ga se nna mmopi wa lona na ya ba rona re re ee o mmopi wa rona ya ba mmopi ore e se re letsatsi le e leng la kahlolo ya ba ga le yaka la tseba sena tseo le se tiisitseng jwale ditumana tsena tse pedi di a re tlhalosetsa di bontsha le bohlokwa ba bomme kgaleng kwana gore tšhehe bomme ga e sale e le
1: shegie a ko re felang ke ke potlakele mabenkeleng o re tla qetelela taba eo ga re gotlhe
2: eya mme
4: e monna o sa opona nakong yane ranta e sa ntse e na le maatla monna
5: e nka le bona jwang
4: empa ona jale ao ranta e sana maatla mane
5: RIP
4: fela e sala le maatla gore o kgone go ithekela kopi ya recof
5: ga o etse motla ya kere
4: ke disitse pakana ya 800 grams e ka etsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe recofi e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tšhaetseng monwana
6: nakong tsa tatlhegelo bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMSa lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: ga se mohe momete ntate mogokare ke ile ka o ra qoqotswa ke kopa onkenye le matso metsing ntate wa ka o ka tswela pele
2: ebe moprofeta mohammad a tlhalosa kapa manolola ditumana tsane tse e seng ke buile ka tsona go na le moa e le a tlhalosa gore nakong eo modimo a neng a bopa Adama uthile selekane le yena covenant uthile selekane le Adama sebakeng se mane mahodimong se bitswang Naaman e ne le tsatsi la borobong kgweding ya bo 12 ga mmopi ana a etsa selekane seo le Adama a be a ntsha thekeng la Adama ditlogolo tsotlhe tseo a tlang go di bopa go tswa wa Adama le go tswalwa lefatsheng go isa tsatsi la tsogo moloko o mongwe o mongwe o mongwe o mongwe go kenyeletsa bomme barwetsana jwalojwalo a ba ala pela gae mona mme selekane a setaka a la o buile ka kotologo go rona botlhe le o bomme kgaleng-kgaleng pele a tlisa a re tlisa letlhakong lena leo re leng go lona la nama madi le moya jwale ditemana tsane tse pedi tseo ke di tlotsitseng mme le momamedi le moifo le polelo ena e tswang go mo profeta Mohammed ka bo yena e leng hangata mo mosimana le gore ke dihadith kapa dipale tse itseng tse mo profeta Mohammed a ne a di bua go manolola tshenolo ya Allah di a tlhalose di a totobala gore ga ona mo mme a bewa mane tumelong ya Islamo e be ke se sebediswa kapa kore ka mantswe mang o tswa motlae kapa wa gatelelwa kapa wa beelwa melao e thata-thata ka mantswe mang ga modimo a re o bopile batho bo mme le bona ba keneletse o mo obamela taba ena e toba golo lifestyle kapa morwalo wa bophelo o bo mme modimo a ba etseditseng ona ba bangata ba bile teng ba bangata nalaneng tsa semoya mangolong dibukeng le dipolelong kapa di-storing tse neng di bolelwa ke batho lefatshe go potoloa tse totobatsang maatla le dineo tsa bomme Bilkisi kapa Queen of Sheba bomme Hagare bomme a siya mofumahadi wa Faro kapa mme wa Moshe le kgaitsedi ya Moshe mme wa moporofeta Mohammad le bahlokomedi ba gae bomme ba bopue ba bopelelwa le bo modimo jolo ka bontate le gore ba tlo sebeletsa modimo mona jalo ka eng ga ke re morwalo wa bophelo o tlamehileng tlhomphiwe re dule re o gopola wa bomme botlhokwa ba bona moaparo ga mme a tswa ka lapeng e le gore o fumana gore o ikwaetse o apere hantle ga ona mo mmele o ntse o tlhaga jwalo ka tsele e leng gore ga e gantle matlhong a batho be e seng ba leloko taba eo ke sepheo se mme a se bopetsweng le nako ya kgale maarabo le ona a na sotlhe bomme ka tsele e mpe obane lelapa ka leng ga lesea la pele le morwetsana ba le tloela e le ngwanana ga e le wa bobedi ba mo bolaya bona ba mo bolaya ba mo isa kwana dingalong tikolong tsa mabitla ebe ba mo tshikela lebitla a ntse a phela masea a mangatane a bolawa jwalo ke ka ona le modimo ore motlhang ke tlosang bafu ke le o botsa bana bane masea a nana bolawa gore na dingwe le ntseng gore le bolawa jalo le masea le kate le mabitleng e ntse le phela moporofeta Mohammed ga a fitlha o fitlhile a repitla tlwaelo eno a e tlosa re ntho eno ga ya loka gogang empempempe e halefisa modimo ka mantswe a mang bomme ba na le botlhokwa go tloa popelong ya batswadi go isa tswalong go isela botlhokong ka nnete ga se batho fela be e leng gore otlwe ba bopetse gore ba tlo nyalwa ke bodutu ba eng ba ba boetsang go ntate ba tlamehile ba sebeletse modimo eya mme ke aletsa gakalo gore ke fe le ntate sibane nako le ena le sebaka mme
1: ke lebohile gagolo ntate mogokare e le16 metsotso ka morago ra ya botlhano ntate disibane le wena ke fetisa potso eno ka o tshwana fela go ntate mogokare gore ga modimo wa bopa mosadi go ne go tla eng kelelong ya modimo motlhomong modimo o ne a re o tlisa eng lefatsheng maikemisetso wa modimo e ne le afe ga qala bopa mosadi jalo ka re ne re utlwe hangata baebeleng gotwe modimo o ne a bopa motho ya ntshang adama bodutu mme re na le gore ka nako tse ding ga re batla gore batho ba iutlwisise e be batho re ntse re re modimo o ne a bopa an entertainer ya monna jalo jalo re na le tsela eo re itlisang bathong gore batho ba tle ba iutlwisise ka yone fela ke a tseba wena o na le ditaba gantle gore na

0: ebe re a di nka le rona re tlo di tsenya ka robale jwale boemong bao re se re eme mo e leng gore jwale ntate le nna ga kala ga o kua ka bo ntate nna sa bile a eme goa jwale re tla gatelela jale ga o kua ka bo mme ntate le na sare ga ke tlo telele ke gobane re se re shebile dintho tsa gore lefatshe ya re tataisa go fapana le gore kereke tataise lefatshe le ga paulo o se a la re fa taba tsena re bona maroma 12 temanabobedi ore re tlaske be re ikamanya le lefatshe modimo o tsedile gore lefatshe le kekebe la latela ditaelo tsa gae ka tsela ena a di beileng ka teng mme ore ka molomo wa paulose kapa ka tsela ya paulose ore le tlaske be la latela dintho tsa lefatshe le ena empaneng lefatshe le tlane le latele gone jale re utlwa mme wa ka ga re le mona Genesis chapter 2 e leng verse ke sa re ke 24 ke sa kose ga modimo a re fa ditaba tsena ore monna o tlo tla tlohelela lelapa la gae a lo phela le mofumadi wa gae mme bana e tla ba ntho e le nngwe ka mantswe a mang ga gona ya tlanayang gore a be ka godimo go feta e mong empaneng re tlo phapang ya rona e tla tliswa ke gore na responsibility ya gago kapa seo tlanang o se etse ke se feno re tlo ba le mathata ga jalo ke batla go utlwisise ke ka ka gore nna ke molao ga ebe ke buile ntlha eo fela re ke fane ka yona kore e kgona kala ne ke sa e bua ba exercise verse 22 and 23 e a tlhalosa ditaba tsena gore motho wa mme ke molala ntate ke tlhogo nna sponsile potso ke gore na tlhogo ga re bona ka re yona e maatla kapa yes ke yona e powerful ke kadime mantswe ao e tlo sebetsa jang ntle le molala gobane tlhogo ye mme e tlhoka gore ka nako nngwe e shebe ka matlhakoreng e hetle morago e kekebe ya jala ntho go sena molala jale modimo ga a tlisa setshwantsho se sa tlhogo le molala o re fa re se re utlwisise gore ditaba tsena di bolela gore ga ona e mong ya botlhokwa go feta e mong ke kopa go rabela ntlha ya gago jale mme tlonge ore na modimo o na lebaka la gore a bope mosadi ke lefeng lebaka leo modimo a bopileng mosadi ka lona ke lebaka leo tshwanang le leo modimo a bopileng monna ka lona ga gona phapang jale seo re tlanang re se etse re le bakeresete ke gore re tlane re utlwisise e mong le e mong a eme lineng ya gae sea ifumana re se re crossitse re tloletse ka mane go sa tlhokagale o etsagale maemong a mangwe o fumane gore mme wa lelapa o na le botlhoki kapa re re solomon gana ntate ka nako tse dingwe ke bo batlhologadi ntate o sa ile a tlhokang go na le ntho tse e tlamayang dietswe ke motho wa mme tse ne tlamaya dietswe ke ntate seno ga se phoso ka dinako tse dingwe ntate o ntsa le teng ka nako nngwe gayo kapa ntate ga gantle mme o ntsa tlhoka go etsa tse fela ke dintlho tseo tse e leng gore re a tseba gore maemong a petaetseng a leng gantle motho wa ntate sa tlamayang a se etse ke se feng ke kopa ga ke tla qetelela ntate ke re go wena ke kopa bakeresete re utlwisise gore ga re sebetse go ya ka mogo lefatshe le senetsang ka teng goga mme modimo o re file ditemana go fuwe ke timotia ke kae gore motho wa ntate o tlamaetse sefeng motho wa mme etse sefeng jale ga e ka ba rona re le bakeresete re ka tsamaya ka tsela eo modimo a re fileng yona go kekebe wa e ba le mathata ka gare go malapa a bakeresete gobane re tlabe re tsamaya go ya ka mogo modimopi a ileng a re bopa ka teng jale go tshwana le ngwana wa gago ga a ka tswa a ya strateng mme o a fumana sa bua dintho tse e fapaneng le tse mo rutileng tsona ka tlong and taba ena o keke wa e thabela jale re iphumana re se re bomme le bontate ba tsalana gore gona le dintho tse keneng ka Rob Crest se ne tshatlane ya go ditjene ha ne re ka ema mo modimo wa re fileng ke utise sa go rua tsa nna ka gore gona ke tshe ne re ke ka ba le dintho tsena tsa bo hlola ne re ke ka ba le dintho tsena tse ile gore dina le bana ba hloka tlhompo go batswana ha re bala buka ya Isaiah chapter 3 mane modimo wa di hlalosa ditaba tsena gore bona ke mangolo a mangatanyana a halalelang a bua ditaba tsena monna e tla ba yena hlogo kapa monna ke yena ya ka hodimo ga se reya go ya ka mokgwa modimo a tlhatlhamisang ditaba tsa lelapa ka teng ga o kete go e be motho wa mme e be bana ka mora moo jale ka re bokreste ditaba tsena ya ka di fapanya fela re lo fumana re se re sa kgone gore re ba galemele bana ba rona gobane jale re etsa ntho e fapaneng taba ke ena jale modimo ore ga re ka raya ka tsela e fapaneng le eo o arende waka ga re shebe ke rata gore ke re bakresteng ga re etsa tsela e tsamaisaneng le seo modimo a se buang re fumana ka ga romalapa bokreste go se o na le confusion go se o na le dikabang tse tliswang ke gore ga re sa latela ditaba tse modimo a di buileng jale ga modimo a itse ntate Genesis chapter 3 verse 16 ke mo re fang ntlha ena mo e leng gore sebilwala se qeta go etsala ka gare go motho kapa motlholo mo lefatshe le qeta go wa ka lebaka la sebe modimo o fa Adama le Eva re bona go tloa jwale go ya pele tsela e le tlo seng tsa ka yona ke wena monna o tla sebetsa lefatsheng le na le rogakileng tsela tsena mme se o tla jaaka mofubutso wa phatlha ya gago wena mosadi o tla ba le bana mme bana o tla utlwa botlhoko ka nako eno empaneng monna wa gago o tlameya o mo tlhompe tlhompho bana ba morena ba kreste tlhompho ga se ntho e tliswang e le gore mme o tlameya jale e be motho a how to mme o tlhompeng tate how to o tsamaye fela ko kapa o monnye motse o bone kare jale ke thuni ya gago ke ntho wena o e sentseng ka mokgwa wena o batlang ka teng ga se tsela eno modimo wa tlhalosa le itsela tseno gore ke sefeng ke ka arenketelela a tlhalosa gre bona wena monna o rate mosadi wa gago bana tlhompang batswadi ba lona a gutlwe modimo a re le ga o le jalo batswadi lona letle le seke la provoka bana ba lona gore ka mantswe a mangwe modimo o di tlhophile dintho tsena ka tsela e nepaetseng e ne ke ke ya fosagana jale ga re kala fela nne re se re etsa se fapane sa modimo a re fileng sona go tekebe ga loka jale motho wa mme ka go lekana o bopiwe jalo ka motho wa ntate ke yona taba e ne ke lakatsa
1: e utlwaetse gantle ntate Ditshibane mamedi ke metsotso e mashome a mabedi ena le metso e robong pele re fitlha goreng ya botshelela ke batla fela ke nke mo mamedi ke bona ba mamedi ba na le kgatlhego e golo setlhong sa rona go ba nakonyana fela a ke seo ba meme le o ba memo empa ba mamedi se ba kene o tloa re qala setlhogo sa rona go fitlhelela ga jwale re se re na le di-voice note tse keneng tse fetang sekete kao fela ke ne ke re ke ba fe monyetla le bona batle ba kene mamedi ke kopa o ka kena wa tlhalosa ka mokgwa wena o tsebang go ya ka tumelo ya gago gore na go baneng ga modimo a ile a bopa mosadi mme gantlentle modimo o maikemisetso wa gae ka go bopa mosadi e ne le a feng ke kopa o tlo o nthumelele voice note ka WhatsApp nomorong ya 079 758 5066 ke mo ke dutseng teng ke kopa ga e ba motlhomong le teng gape o na le dipotso tse o lakatsang go di botsa baiti ba ka kakwano le teng ke a o bulela mamedi gore o tlo o botse dipotso tsotlhe tse o batlang go di botsa empa ke kopa e be dipotso tse amanang le setlhogo seo re buang ka sona ka jeno 086 003084 ke mo o tla mphumanang teng go WhatsApp ke 079 758 5066 e re ke tle ke qale ke utlwe gore na mo mamedi o reng kwana.
2: Mama le ongi dumela le ba itiba ha mo o bua le mme Mashotho ka mona ka maputse le Sotho. Ke ne ke kopa ho botsa ntate mohokare hore na ha re tumelong ya Islam bo mme ha ba etswe makgoba ha ba hatelwa ba kgethollwe o bolelang. Ke kopa hore a ka mpolelle hore na lebaka le etsang hore bo ntate tumelong ya Islam ba lo rapela ba le bang ke lefeng ba sielang bo mme ha ba lo rapela hobane ba sa rapele mmoho hobane o re bo mme ba tswaletswe ba bopetse ho tla rapela hobaneng ba ba siya ha ba lo rapela ba sa e le bona.
3: As well as the
4: ke bona ba fitleng ka temana tsa o bala matsatsi ba bala eng ba bala eng ba ne ba tsebella kae bona ne ba tsebella kae ha yo ntho e ntse ba e bua batho bana ke dinalane fela ditshomo
5: kgotso mme sebongela le kae ngwaneso ai mme re ba baletse re ba baletse ntate vice bishop Mosia ka ntlha le ntle ka mona mme mametse bontate mono a ba ntse ba e bua mme wa ka ke ba mametse hantle ba le babedi mono fela ke utlwa bontate ba hanana le taba ya gore ntate ke yena hlogo mme ke ka go ntate Modimo a ileng a bopa Adama. Adama ke yena wa pele go bontsha gore Adama ke yena hlogo ka go lelapa mme o tlameha gore a utlwe ka ntate gobane ntate ke yena hlogo. Ntate Adama ke ena ya bopilweng pele mme o tswa kae o tswa kgophong ya ntate Adama jwale ntate Adama ke ena hlogo ga gona gore mme o tla mamela mme o tla laela ntate yene ke ya e tsala mme wa ka ntate e tla dula e le hlogo ke mametse bo ntate antle mpa ba hanana le taba gore ba bue fela gore ntate ke hlogo e jwalo mme wa ka ke a leboa mme wa ka.
1: Le botata ke hore ha ntate ile hlohotsena le ha ntsa etsa diphoso na ke mamela ka yona hloye e nkisa mmokelo welang selomong na empa he ha ona taba bo ntate ba teng ba be di bakensa o araba ditaba tsohle tse sentseng ba mamedi ba bua ka tsone ke tsofela yeno fela mamedi hore le ha ibe ntate hlohe ntse u diela o tshwanela le wena o lo wela ho bana o tshwanela ho e mamela na
6: o swaka na ke se tika go tshwa ka ke kupisa re ntate mo di mo itsa bopa motho wa le babele ya shumane ya khutere modimo ila bopa mosadi ele a helper ele muthusi wa monna jwale ga ke tsile go tla bona tate ba Emmanuel ka mogobona ba Emmanuel ka dipe marna ke tsiba ntate modimo itse ha bo pa mosadi a bo bo pa ile mothusi wa ga go bolela gore mo monna a hloka a fokolwang teng mosadi wa kena wa thusa ka mogona ke utlwisang ka teng so ga ke tsibe he ke ka mogona ke reng ke tshwaele ka teng ke tsiba ile a helper ile mothusi o bua le tate go thula splend Ishmael ka bothabile
1: ke le bile ha holo ke gotlela ho lona batswadi ba ka Sheikh
7: e ya mme e ke a utlwa tse ding tsa dipotso tsa ba mamedi ke ka leka yane mme hana re e gatello le ho se e tempeleng mazidi ho bo mme
1: e a la ka rona le ba sielang kana ko lo rapelang ka yona
7: e re ba siela e hantlentle re bua mona ka tumelo tse fapaneng e leng tumelo ena ya Islamo e fapane le tumelo e leng ore ke nngwe Islamo e sebetsa ditaba tsa yona ka mokgwa Islamo e sebetsang ditaba tsa yona ka yona bontate ha re bona ba le bangata meahong ena ya dithapelo ko obane bontate ba tlameile gore ba rorapela dimazidi bomme ba ka nna ba lo rapela dimazidi empa ha o ya dikerekeng tsena tsa mamoseme kaofela kapa dimazidi tsa mamoseme kaofela di ahuwe ka tsela eo bomme ba ntse ba na le dibaka mono la o ka sheba dibaka tsa bo dibat ka more kapa mona mo tlapelwang bomme ba na le di-facility kapa ditukiso hohle dibakeng tsena tsa mamoseme la batho ba sheba mona ona ho di television o tla bona le ha uwa maker mane bomme ba bang ebile ba bangata le ho feta bontate mono ba ya bomme thapelong empa ha ba e ba le bangata ba kgetha hape nako nngwe o fumana hore bomme ba fapana le bontate ba na le taba ena ya gore bomme ha ba le matsatsing ha ba tshwanela ba ye dibakeng tsa merapelo mefuta eo ya merapelo eo re etsang ke ka gona palo tsa bomme le bontate ditike tsa lekana ga ba siuwe gape re gopole re le bamamedi gore modimo o mo rapela gotlhe mo o leng teng ga seore o le ntlong mo nalapeng mo bamamedi ba mametseng ba le teng ga o rapela modimo ga o utlwe ditsebe tsa gae motlhomong dithibane ga o ya kerekeng kapa majiti ko gona fela modimo a phaphama wa ngapela jwale gotlhe mo motho a rapelang a le teng e ka ba ka mining ka tlasetlase mining o rapela modimo wa utlwa kapa sekepe se itseng di ka tlase go metsi submarine motho o rapela modimo a le ka tlase a submarine modimo wa utlwa ena gotlhe mo o leng teng melao ena modimo o e beile go sireletsa fela bomme mabapi le bontate nako tse ding go na le e nngwe mo ntate a la bua ka taba ya bodutu o boela o toboketsa ntlha eno ke tla e toboketsa le nna jalo ka gore ke motho wa mogolo gore Islamo e nyatsana le gore go thwe bomme ba bopetse gore ba tlose bontate bodutu kore e peteletsetse e ntse bomme kare ke di-sex object kore batho ba e leng gore ga motho wa mosheba ntate o sa nagana fela gore eno ke a monka ke le ba moalomane betheng le ena ntho eno ke phoso gobane gagololo mona re bua ka gore na modimo ena o bopetse bomme eng e seng maikutlo a bontate kapa bothonnameng re plenang re rerelang bomme ga re dutsemana re le bontate ke enke re rerang mabapi le bomme ba ituletse mane ba sa tsebenantle re ba rerela eng le taba ya go bala matsatsi ntate mong ore ditaba tsena tsa go bala matsatsi e ka ba moseleming kapa sekresteng di fitlha gana jwale e be sa le batho rona re etsa e kare batho ba basotho maaforika ga a tsebe go bala go tloa kgale batho ba rona ba tseba matsatsi ba tseba dikgwedi ko utlwile le gana jalo otle kgwedi e itseng kapa ke a gana jole ke kgwedi ya pele sesothong ga le batho botlhe ba tseba go bala ga se go bala le go ngola batho bana ba sa tsebe ebile motho wa pele a qadileng e modimo wa moseneletseng gore a tlale hieroglyphics ka pa mongolo e ne le motho wa motho mo profeti wa motho wa motho e Idris e ya ke fentate e le tsibane na go nne tsabaka
1: ke ke a le bo ha sheikh ntate di tsibane
0: ya o le bo ne ne wa ba tsela challenge e na ka pa gwehlo e na le yone ke a hore ditaba tsena ha di ka ke ntse ka bo Kriste ke ding ka ke di batisa le lefatshe ka mogo le fatshe le etsang dintho ka teng ka mantswe a mang le Bible e hlalosa jwalo e re ko fe mohlala mme wa ka gona jwale ha o bua ka mothusi ke se ke nahanne he ho na le nna nthusang ka tlung ka mona ke ena a kolomaka nga etsang tja mopata re nka mothusi ka tsela eno empaneng ko fa mohlala o bobele lenaneo le lotshwereng ka jeno ha se le lenaneo leo sebetsang ho lona ke lenaneo le tshwarwang ke ntate Magogo empa wa mothusa thuso eo modimo a e buang ke eno ya gore o teng mosebetsi e motho a tlanang a o etsetse modimo mme o tla ba le mothusa wa bane motho a keke ya gona a ka etse mohlala fela ka ntho e e leng ya e tswa ke ntate Matsale wa moshi ntate wa Matsale wa moshi ha a sheba moshi o fumana moshi ke ena a dicase tsena kaofela ke ena a di laolang ke ena e ba moagodi dima tsona ore moshi o tlame o fumana batho ba tla o thusa jale ge na le ntho ya go thuswa go e fumana ka tsela e e leng gore lefatshe le rebe re nana go e jalo ke batla go ka bana dipotso tsena nsile mme wa ka re ka jeno jalo ga ntate mokagatso ka jeno re arabela ntlheng ya gore modimo lebaka la oetseditseng mosadi kapa motho a nne ke lefeng ke yona ntlha ha se na motho a nne o tlane a rute kapa seka ruta ke ne ke tla tlhalosa ntlha eo ka nako eo gore motho a nne ga a tlane o dula kompiting ne ke tla e tlhalosa kare empaneng ka jeno re buang ntho e fapaneng le eo ya letsatsi leo jale e mongwe wa bamamedi o re ga re a tlhalosa gore ntate ke beile semana ena kare o tla e fumana o ba SSFI verse 22 and 23 gore ntate ke tlhogo ba kreste a kebe ra nnang ra jekajeka ra batla re ya kwana le kwana ntate ke tlhogo bible e re o tlhoka o tlhomphe ntate jalo ka ga kreste e le tlhogo ya kereke jale ke bona ditaba sene kare ga ke letsa go tlhalosa se e leng gore se a botswa ka jeno ke hulelwa ka thoko ka re jwale ke hanana le ditaba tse seng tse le go ntse di leng ka roba dile bana ba moreka jwale ke le buile ntate o sa badile a matsatsi ntate o sa hlalositse a matsatsi ntate mo ka o sa hlalositse a matsatsi ke ka e tlwaela wa e le nne ke ga le ditaba tsena di teng ha hona taba ya go di re fumana e se tla ka ditumele ditumele di tsamaiswa ke batho ka tsela e mo di fageng di tsamaye ka teng ga se taba ya gore taba ena itumelo ke mofuta o mongwe wa batho kapa ke diroa batho ba tsatlang ka taba ena jale e ne ntse le siko e ne ntse le batho le bona ba ba ne ntse ba bala matsatsi le ka jono ke ka go re tsela gore ke tlhaile 1970 mama ke gona taba e e leng gore ke ka tlhongwe bodimo re fita ge kgone go bala matsatsi ya rona ke ntho ya botlhokwa mme ntho e nngwe ke ya gore ntate na ke tlhogo ntate ke tlhogo bomme le bontate ga e bua ke modimo ka gare o bibele re bakreste ke se tlamehang go etsagala ga re a tlanya gore ne re a se kwekwetsa and ke tlhalositsene ke tlisa ntlha ena gore batho ba utlwisise gore ga o tho tlhogo go thomolana ga o boele go jale re santsane re etswa ga gona monna yo e leng gore ke wa mokreste ya tlamehang gore a sotlhe mosadi wa gae a mo abuse modimo o ganana le dintho tseno jale ga e kaba ga re tua ditaba tsena ka tlhalosa gona motho a nne sepheo sa popo gae ke sesene e be kare jale re batla re baneya ditaba tse dingwe tse seng tsa letsatsing ke tlabe le phoso re ba e le jalo ga e sate go ntate ke go e seng tlhogo ka tsela e lefatshe le naganang empaneng ka tsela e modimo wa e jwa gore tataisa lelapa la gago e tsa tsela bomme le bona ba na le responsibility e maatla ga o bala kite wa bobedi mane semana bo raro fitla ho ya bohlano go tu ke ke responsibility ya go me go ruta bana bana ba moren ka ba ena ha se ga ga la se so ntse ka mo go batho re utlwa ndi ntoka teng le re tsapa na lu kwa se ba ile mangolo ha la ga se bua bo nne ka go hlokwa ke bile ba ruta bana o tla ba ruta o lo kae wa o hlokwa go ya masimo o lo tshika tsweng ya o di mo basile bo go koni bo ba re ba kinye tlhopo tlhogong tsa bana rona se ba le ba le mo ntse e tseng jwane o so mo feletsa lo batla mosebetsa ja bo mme ba ba babutile jwane ke yona ntlha ya botlhokwa ne ke batla re e be tafoleng ka jeno lena gore nkate ke tlhogo nne ke molala mme tlhogo responsibility ya so responsibility ya teng ko etsa se itseng molala ko etsa se itseng mme modimo o re file gore re tle nne re thusane ga o tlho mothuso otlwe se e leng gore ntate ga gone se etsa mme a gone se e se mothuse bantho ya gore wa nsebeletsa ke a leboa mme
1: Mamedi ere ke khutlele gape ka mona ke nke momamedi lesedi Mamedi dumela lesedi khotso
8: ae ma
1: le kae pa
8: re tsile ma
1: tapile
8: mamae
1: nda
8: hana botu no ye tsam tlitu a hai o nda tsa sa go
1: hona ho bolela o re ke mothusi le wena
8: ha ke re ke mothusi o re mo monta ke a sa go
1: okay okay
8: ne le pali
1: Mhm.
8: Ni nyana hanyane, hanyane hampintsa tsa motho wa mme. Impa le fatse mo motho wa mme o bupetso a sebe se wa hae. Re a lekana ka o tshwa lo ha ka.
1: Mhm.
8: Impa. Re kopo ya hae ya lefatsheng ke gore a tletsa eng mme le ntate motho a le mongwe ba ya lekana gobaneng na gobane mme o etsa go lekaneng
1: kaone
8: empa e sedi go ga jwale ke ya gore bo mme ba re ditokelo tlamehile jwang jwang jwang empa mme o ntse a na le wa gae motseding o molekaneng o o tshwanetseng a kere modimo o bopa bana ka mme a kere modimo o bopa bana ka ntate a kere batho bao ba le babedi ke ba modimo batho bao ba ya lekana bao pele le mosebetsi wo e re o etsang wa gore bomme ba nne ba re bona ba ya gesula ba gesula kapa ba ye jona
1: ga ise jaaka e utlwagetse ngwana mme a kere jalo e shebile nako ka gore re kgone ka ba bangatanyana ke a leboga papa lesedi FM
9: hello ma
1: ntate ke a phela le kae
9: ne ke a utlwa nke ko mametse mona fela jale ke a utlwa gore bo ntate ba bo ba dile mo ba Bible ach ba la se sa se tjaba go ke ntse ba di bua mo ke a di utlwa fela jale ach ha ba ope le naga go mo tsho me wa mosadi o yetse ditse o bupuwe ka le hopo la monna jale ho baneng a bopuwe ka lehopo la monna a tshina ke tsare ke gore ya ba ena ntshare sa bodidi kwane mme hantle ntle motho wa mme o bopuwe hore a tlo thusana le motho wa ntate ba hodise bana
1: Empa ntate di tsibane ke yona ntwe ntse nga ihlalosa ye uibua. Ntle le ha e ka ba mohlomong he e hona le ntwe o le nna ke sa ikutlwang hantle. Empa tlhaloso nya hae o hlalositse yona ntwe ne uibua o a buile mantse yao. Ka ka ba hare e mamele botsa hape. O ba so tsholo go yo tsogisa bodikwa dikwa. Le se di dubela?
10: Bongi.
1: Le kai?
10: Se ke le ka.
1: Ke teng ga itse jaka.
10: O bua dipule mabena ka mona ka botshabelo ka mona.
1: Eh enda dipule.
10: Eh wa bona bebe le ha e bua ke kopa ho bua le baruti ba one. E re le skera e ke tsa kapala fokotsa bo profita ba buka ena ne. Jwale ke bona baruti ba ba kinya ditaba tsa bona tse le ho hari tsae ka kana bebe le ne. Bonete bebile mo ya bua setu hore ntate ke hloho ba e bona mara ha o be le hore ntate o tlamehile a hlekefetse motho a mme ha huwa tabi ba tlamehile ba bue ba le babedi empa qeto ya ho qetela ke ya ntate eo leng hore e hantle e seng e hlekefetsang motho wa mme and ha ona moo e leng hore moruti ona wa sekreste o re ntate ke hloho mme ke molala ha ona moo bebile e re mme ke molala hoha ntate kena so jwang kapa jwang taba tseo di tla ka ra bebele and ya bua gore Adama o ne a jua ke bodutu then ka moramo a bopa motho wa me ka kgopo ya Adama wa utlwa ke nthuwa ga o bua ka bodutu ga o bue ka taba ya gore motlhomo go eme a long kapa jwang o ne e le ena fela motho a le mongwe abo a ba mo bopela motho wa me jwale ka phopolo e nngwe le nngwe ebe e phela le tshadi ke lebole bonke nice
1: ke le buile ha o lo gaitsedi ga jalo le wena o dumela hore modimo na bopa mothusi
10: ke dumela le lona ha ho lo fela ke bonye
1: ntate pule ke le botlo
10: tangi
1: a se mo he re ke nke mamedi ya le mong ka mona e be re ya kwala
11: a o sbongile le ba di ba ha o ke a dumedisa ke nana di ntho di tharo tseng ka di supang ya pele ke hore modimo o sepheo sa hae ka mosadi setshwana le sa hae ka monna mme re bona ho Genesis chapter 1 ho tloka verse 27 ho fitlhela mo chapter e felelang teng modimo o ntsha mandate mono hore motho e leng ya motona le motshadi ha a ngatafale a tlale lefatshe hape motho a buse hodima lefatshe hodima dihlodilweng tsohle a di laole a di buse ha re ya ho chapter 2 modimo o bona Adama a le mong empa di bupa tse ding tsona di na le balekane modimo o itsetsa Adama molekane hape taba ho mo etsetsa molekane ke hore taba yane e re fitileng ho yona chapter 1 e tletse bo phetha ha ya hore motho a ngatafale a tlale lefatshe yalo mo etsetsa molekane so that ka bobedi ba tsebe ho phetha ha tsa mandate o and then taba nye nngwe ke hore modimo o batla motho a mo sebeletse a phetha thato ya ona hodima lefatshe jwalo ka ha etswa kwana le hodimo mme taba eo re bona ho Matthew chapter 6 ho tloha ka verse 9 ho fitlhella ho 13 ho na le moo morena Jesu a reng batho ha re rapela re nore thato ho etswe ya hao lefatsheng jwalo ka ha etswa le hodimo ke sepheo sa modimo ka motho hodima lefatshe wa basadi ka tsela e tshwanang le wa monna sithi botshabelo
1: ke le bile ha holo apticity sheikh eric o fe motsotso le metsotswane mashuma mararo re a phethele
12: ke le moe ka ke bona e ka re bontate re batla re rutse nthoni le ngwe ya go zonda bomme ne budumedi bo hana na le nthweno ka mantswe mang bontate ba bule ya re bule ya ntserere e sa o tswa go adama ei ke motho a le mong mme efa o bue motlhomong ka karolo itseng ya Adama empa dibilione tsa bontate le nna le bontate ba buang ka jeno bontate botlhe re bopuwe go tswa go bomme ga gona ntate ya sa tswaleng go tswa go mme kele re reng ka taba eo ga re Adama ga re efa o tswa go Adama empa rona go tloa ise le dilemo tse fetang diketekete gana jale go thuke 2026 dilemo tse fetang diketekete pedi bontate
7: re tswa go bomme le ba profeta ba bagolo bo mo profeta Muhammad o tswa go mme ga tse o mo profeta Jesu o tswa go Maria mang ka mantse a mang modimo se o se wa bontsha gore ha ntse re ikgomo sa ga le bontate re tshwareletse ka taba ya gore Eva o tswa go Adama rona re tswa go mang o tswa go bomme mo profeta Muhammad o re le godimo le maotong a bomme ke tswa go bomme bontate.
1: Ke a leboga Sheikh Ahmed Mohokare. Ntate Disimane, e re le wena ko fe motsotso le metsotswana e masome a mararo re phethele.
0: Ko lebile mme re tlelewe CTI ngwane so ke lebile ditaba tsa gago di tlhakile ke a leboga re tlhoka batho ba jalo ka lone. Mme ntho ya botlhokwa keye di batlileng ke e lebala ke a nna nagalo a kotsitseng diphosong tsa pele a nagana fa le ntate na e le moo a ntse etsa diphoso se re tlanea re molae tsumo la tene go bane le hlo nna modimo go la tene ntate go bane ntate modimo go fihle melao a tana na yeng ha kala suta me ke o nya hai a etsa se papane go ya ka mangolo ska wa che ba le fatso go ma go ya ka le fatso go tsena jwa le ka tinga mo tsa ha go nna ntate jwa a sa etsa ding ha re tsala la sa dile a inwella a piano tso tsa le bana na go tsala e o tshuka o ile metheong ya gae mme o tlhoka gore ga o le motho wa mokreste o nke taba ena o ise pele e leng ka gare o kereke ba etsa pele gore ntate o sa etsa tena mme mo ntho tse o tlamehang o di etse wena o tlameha oele o tswele pele bakeng sa lelapa lago le seke la ema gobane ga o molato wa gore o iketseditse ntho o sa tlamehang o etsa ntate o tlholeile o etsa ntho a tlamehang a etse ntate o re re latlhaisa batho temana e batla o e bana gantse ke ya eo revelation mane e reng go seke wa eketsa kapa wa fokotsa ga o na letho sele re le eketsang empaneng ga re bua ditaba o keke wa bala baebele fela o tlanna go tshwane le gona motlhodi kapa ditaba tsena gantlantle seo baebele se tisang bathong ke se feng ke tsona ntho ya botlhokwa mme ke kopa o ke katele fela ka gore re jotlisa diketso 17 gore botlhe re tswa go motho wa le mongwe ka lebaka leo ga e ka ba go bona le motho wa mme go na le motho wa ntate botlhe re tswa go motho wa le mongwe mme botlhe re a lekang empaneng seo re se fuweng se re se biteditseng ga se tshwane ye mole mongwe ga tsamaya ga etse ka mokgwa modimo wa molaetseng ke a leboa mmeke
1: lebuile gagolo ke lebuile gagolo batswadi ba ka bobedi ba lona Sheikh mmogo le wena ntate Ditsibane mamedi re ntse go lekane ke nako ya gore re fetele nanong la rona la mathumisa ke hora ya botshelela.

0: kgalase nakong eo diphuputso di neng tse di etswa mme lefapha la thuto Gauteng le re dikolo tse kgethilweng e le tse kotsing e kgolo ba tla ne ba tswele pele e le lefapha o etsa bonnete ba gore diphuputso tse tlisang polokego di tswela pele dikolong tseo. Re buisana ga e le setsebi e boetse e le moitseki ditabeng tsa thuto ntate Hendrik Makaneta mabapi le gore na tsena tse e fumaneng dikolong mona di tlhalosa eng bakeng la polokego dikolong. Ntate Makaneta re leboe gagolo ka nako ya gore o amogele tshebeletsong yona lesedi go mathumisa o seng gona.
1: Ke a go leboga tuisetso mme ebile ke leboga le sebaka se e leng phang sona.
0: Go fumanwe dintho tse fetang legolo kao fela dikolong tsena tseo re tsebang ka tsona ga re tsebe tse di motlhomong tsena tse sakang tsa fuputsa go tsona go na le mathata a feteletseng fela go fumane dintho tse fetang legolo tse semolaong kapa tse kotsi dikolong tsena a na sena go ya ka wena ka motho ya a sebetsang ka thuto se a o tshwenya ke a dumela.
1: Seo se re tshwenya haholo ka gore go ya ka rona polokego ya bana e tshwanetse gore e be yona number one priority mo dikolong ka gore motswadi o mongwe le o mongwe a ka rata go bona ge ngwana gae a bolokegile ngwana gae a le safe ga le ko dikolong ka gore batswadi ga ba teng ko dikolong ba ko mesebetsing so motswadi a ka se utlwe monate fa a boa a utlwa gore se sengwe se diraetse ngwana gae o tlhabilwe ka thipa kampo o gobetse a le kana sekolong jale ra re mmuso wa rona o tshwanetse gore o kenye letsogo o leke ka maatla gore o fedise taba ena ya gore mo dikolong go na le bana ba e leng gore ba tlale dipetsa kampo dilo tse e leng gore ga di a tshwanela go tla ka mo sekolong.
0: Ke tsela efe o mmuso o lokelang go tiisa letsogo ntate Makaneta o bua ka gore mmuso o lokela go tiisa letsogo.
1: Mmuso o tshwanetse gore ka metlha o sebedisane le ba sepodisi gore dinako tsotlhe mapodisa ba fiwe tšhono ya gore ba tsene mo dikolong unannounced ba etse tsona di-search operations ka gore ba na le yone tetla eo ya gore even if ba sa tshwara search warrant fa ba na le di-suspicion tsa gore mo sekolong go ka nna le dilo tse e leng gore ga di a siamela thuto maponisa ba na le yona tetla eo ya gore ba ka tsena mo dikolong so ke ka lebaka le goreng gore yone lefapha la thuto le tshwanetse gore le sebedisane gagolo le sepodisa.
0: Tabeng gape ke motho ka ipotsa potso rena karolo e bapolwang ke setšhaba mona ke kae kapa baagi batswadi batho ba golo ba dulang motseng dibakeng tseo dikolo tsena di e leng go tsona gobane go fumane dithipa moo thipa ka ne dike ntho e fumane yang setšhabeng mane fumana lape mane go fumane matekwane a te monana hai mona hayo matekwane dikolong mona karolo e bapalwang ke batswadi betsa bonnete ba gore bana ba fitlha dikolong ba sa tshwara ntho tse kareng tsena ke kae ntate Makaneta.
1: Batswadi le bona ba na le role e ba tlameileng ba e bapale ka gore pele ngwana a ya sekolong o tswa le ka mo malapeng ke ka mo go leng botlhokwa gore batswadi ba kgone gore ba taba ena ba leke gore ba buisane le bana ba bona mme ebile ba tsebe se se diralang ko gae le ko sekolong bara bothata bo bogolo ke gore sometimes o fitlhela e le gore ngwana ka mogae o itshwara gantle batsadi ba mmona e le ngwana o e leng gore o lokile a gana mathata mara fela ga a fitlha ka mo sekolong ke ngwana o e leng gore a change and then o ba something else so go botlhokwa thata gore batsadi ba sebedisane ga mmogo le matitšhere from time to time mo go kgonaetseng ba kgone go ya dikolong ba kry-a di-feedback go matitšhere gore e ka ba ngwana wa bona o itshwara gantle na ga le ka dikolong.
0: Tene Makaneta ke nako le tabeng tsena tsa thuto ka nete le moitseki o emetse thuto go fetoile kae le nako e fetile mo re ne re tseba gore ga o ya sekolong o ya o le ngwana sekolong mme o lokela go mamela molao wa sekolo o itlhomphe o le sekolo mono o tlhomphe batho ba le sekolo matitšhere gago le batho ba sebetsang sekolo moo fela matsing a jone re bona ntho di fetoile gagolo o fetoile kae ke eng se e leng sa senyega.
1: Ntate tisetso go bua nnete

0: Re tswela pele mamedi ka ditaba mme tse ding tsa ditaba tseo re ntseng re di bele leitlho ke mo teng he maobane mamedi re ile ra bua ka tabeng ya dibaka tse leng tse itseng mane setrekeng sane sa masepala wa Fezile Dabi profinseng ena Freistata mo teng di bonahetseng di aparelwa ke mathata a mangata a ho shwa mehlape ka lebaka la maemo a mabe a lehodimo a kenyeletsang dipula tse matla le ho kgetheha lehlwa mme ke dikgomo tse feta 500 kaofela tse ileng tsa shwa ka lebaka la maemo ao a lehodimo ho kenyeletswa le dibaka tse kang Kopisi, Heilbron ka haro tse ding ho streke seo lalo jalo he dibaka tse ding tse kang Frankfort, Tweeling, Villiers, masepaleng ona ha di a ba le mathata a tshwanang le ao a ho shwa mehlape mme borapolasi masepaleng oo ba re le ha ho ja maemo ao a lehodimo a sa ba ama empa fela phephetso nngwe ya morao e ileng ya bathe fula holo ke a lefulena la mokaka ha re buisane le ramotsi wa masepala wa Mafube yena ke ntate Paladi Matshole mamedi o santale te mohala jwale ntate Matshole ha re leboha go lehlekana kwa gore o amohele tshebeletsong ena ya lesedi ho mathumisa
1: go tswa ntate Mokoena ke dumedisa wena le ba mamedi ba tshebeletso ya lesedi
0: ke kopa gore fe tlhakisetso fela gore na jolo ka lefapha ka masepala le thusa ka tsela efe borapolasi bana ba iphumanang gore ba aparetswe ke mathata ga jwale
1: ntate Mokoena re le masepala re kena ka go sebetsa mmogo le district le province go fana ka di-statistics tsa dibaka tse amaileng ke lefu la mokaka le go sebetsa le bana ba selegae ba tlhokomela diphoofolo di-vet jwale go na le boragwebo ba ikemetseng ba kgonang gore ba ye dingakeng tsena tsa private tsa diphoofolo ba sa kgoneng e ba yona ntho eo ya go sebetsa le extension officer gore e thuse ba sa kgoneng mme re a leboa re bone mmuso o kena ka segatlha se segolo go thusana le boragwebo ba rona ka meriana jalo-jalo go batla go ya ka theko gagolo go feta ga se wa sena se ne se qalang tate Mokoena
0: tabeng gape ramotse ke taba ya di-permiti borapolasi ba bangata ba lela ka gore ga ba fumantshwe di-permiti tsa tsamaiso ya dikgwebo go tswa lefapheng la ntshetsopele ya moruo ka gare masepala led ke a dumela tabeng ena le sebetsa ka tsela efe le gore ke nnete e kae gore ga ba kgone go fumana di-permiti borapolasi le boragoba ba bangwe ka gare go ntho masepala
1: ena di-permiti e ama ba mabenkele ka go otlologa ntate Mokoena jwale ke batla go tsho gore go tloga go sane ke kopa fela ba kenye dikopo tsa gore ba fuwe di-permit ga gona lebaka le ka setisang masepala gore o thuse batho ba mabenkele kapa ba di-shopo gore ba fumane di-permit go ganga le yo lebaka ntate ke kopa gore go tloga go sane ba kenye dikopo go etswe dintho tse tshwanetseng re romele ba health ba shebe sebaka sa lebenkele re romele le ba rona ba masepala ba LED go sheba gore lebenkele le a complya go ya ka melao ya masepala e tsamaisang mabenkele batho ba fumana di-permiti
0: ba di fumana ka nnete ramotse di-permiti boragwe ba banyane ka gare masepala
1: ke boleletse gore go na le ba di fumanang go na le ba sa di fumaneng ebe ke a botsa gore ba sa di fumaneng ke ba jwang ke ka gona ke reng go tlwa go sane ba kenye dikopo re fedise ntho ena kaofela ya gore batho ba mabenkele ba seke ba fumana di-permiti re tswa gola ka mabenkele metseng ya rona re keke be ra kgona gore go be le dintho tse beyang batho ba bangwe ka ntle di be di kenya ba bangwe ka gare
0: gobane ba bontshe gape ba bangwe ba bona gore ke lemo tse fetang leshome kaofela ramotse dilemo tse fetang leshome kaofela ba ntse ba batla di-permiti ba sa di fumane
1: ra e qeta kaofela yona go sane ntate Mokoena taba eo ra e qeta kile ka kopana
0: le bankile lemo tse leshome ramotse le tlo kgona go e qeta jwang ka letsatsi go sane kapa ka dibeke fela le tlo e qeta ka tsela efe
1: re tlo kgona go e qeta ntate Mokoena gobane mabaka ao boragwebo ba mphileng ona le ao ke a fumanang go LED ke fumana le mabaka ke ke nga etsa gore motho a kanka dilemo tse leshome e bangwe na le mabaka gore masepala o tshwanetse e kgotsofatse gore lebenkele le teng motho o na ha frantuwe ke batho ba bangwe ga masepala a ikgotsofaditse le bona boragwebo ba ya tsebana ba itse no re tla thusa masepala re tshore ena ke le bankela la hai mona rena le gwao re ka tsama hanyane mo rena le gwao ma mona me re tsebang gore ke le bankele la ntate moloi ha tsane re tsebe le ha moloi go bana re tshwanetse gore se ka ra mfapeliti
0: mita bengwe ha re tla bo rapolasi ke phumantso ya lefatshe mo bu ramotse le thusa holoka a wetsa bonete ba bo rapolasi ba fumantswa mo bu me ba gona gore e ba ngona le bo ba ka ba di phofolo tsa bona communal le ba thusa di bakentse jona na le kenya letso mo ba thusa me ke mo sebetsi le tswela pele go yetsa
1: re na le di communal camps mona mafube ntate ba ntse ba fudisa batho ba rona re ene le tsorna go fetseng go bile le mathata a di lease contract ha o funyana re tsontsa phatlalatso ya gore batho ba kenye dikopo re ba be hantle ka molao di kampo mo ba fudisang teng ke ntho re tlo yetsa go di nyena go bane di lease contract hantle le di tshwantse di tsala ka di 1 tsa go di ntse go di etlang jwale pele go di ne go dumela re tla se re le mahatong wa gore re ntsha dikopo batho ba etse dikopo tsa gore ba ka fumana dikampo tsa masepala
0: tabe ngwe ape tlhelang ke kgaelo ya mesebetsi ramotse mme diporojeke tse thewang ke masepala golo ntlheng ya khiro go bonala e ka dihirwa ka seweseweso o na le nepotism e ngata mo mme ba bangwe ga ba kgone go fumana mesebetsi mona ntlhena le teng o shebile gore le lokela o lokisa ke a dubela
1: ya ntshwabisa ntho eo ntate tisetso ke bolelela gore ke ntho e saleng e etsagala ga ke no ipheya ke ya bolelela gore e sale e etsagala mare nakong ena yaka e setseng ntate tisetso ke shebile ka matlo gore o seke gaba le diketsalo tse jalo tse iphetaphetang e le ketsalo tse bang ga di gantle ga di kgotsofatse baagi ba rona e bang re dumelana le setšhaba gore batho ba hiriwa ka fuduwa jolo ka re bitsa re tshwanetse re tswela pele ka yona fuduwa eo re be re phatlalatse gore ke batho ba lesome kapa ba masome a mabedi ba thotse mosebetsi ebile ke batho bana
0: ramotsake kopa e tshwaraganyane fela re ya gutla re gutla mabenkeleng re phethele tabena rona
2: lokolola boqhetseke ba gao jolo ka mophei le spa fumana theolelo e fitlhang ho 80% go disebediswa tsa ka kitšhining tsa Nutrifresh ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 1 kg spa french garlic chili kapa chicken poloni ka 29.99 o boloka 12 rand kapa 4 kg spa frozen mixed chicken portions ka 169.99 pakete e le nngwe ka di-spa rewards ditheko tsena di iqala ka la 11 ho fihlela ka la 23 August ha thepa e sa le teng spa fela ho na le dipehelo
3: E bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Setšhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le entswe ka tsela ya sesaense gore le hlokise madi, le matlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
0: Ha re bole ro amohele mo mamedi ho lena la mathumisa re phethele puo ya rona hele ramotse ke ntate Phaladi Matshole ke ramotse wa masipala wa lehae wa Mafube Tate Matsole, o nontse o hlalosa mona hore tabena letla lwantse hore batho ba belwe ka thoko mosebetsing ba seke ba fumantshwa mesebetsi, da ba fuduwa etswe le pele o sebetsa. Re na hape le maikutlo le baetapele ba basebetsi, di shop stewards ka hore masepala, ba hlalosang hore ba beletswe ka thoko mosebetsing ntle le hore ba fumantshwe kutlwisiso ya rona ke hobaneng ba beletswe ka thoko. O a tseba ka tabena, mme ba ngwe tseba ka yona le etsaeng le le masepala.
1: Ntate Mokoena, ke a tseba ka tabena ya di-shop stewards tse beeletsweng ka thoko. Mare e re ke hlalosa gore ga di beelwa ka thoko fela, di beeletswe ka thoko go latela diketso tse seng hantle, tse dubang dikamano pakeng tsa mosebetsi le basebetsi le ramosebetsi. Mare ntate Mokoena, gobane taba ena e ntse e le tafoleng, ke kopa gore ke sekebe ka hena-hena haholo gobane se ke se buang se ka tloa sa nkuwa se na le tshwaetso qetong e tla nkuwa nyeweng ena basebetsi bana. Mare e re ke re bona ntate Mokoena, ke leboga basebetsi ba ntseng ba sebetsa ka botshepehi, ba ipehela maemo a tshebetso ka hare ho masepala. Ba sebetsa bosiu le motsheare, hoseng ho fitlha mantsiboya, ba sebeletsa gore service delivery e tswele pele. Re ke ke be ra ba masepala o dumelang diketso tsa botlhokotsebe. Setšhaba ka ntle se batla ditshebeletso, setšhaba ka ntle se batla bona maphelo a tswela pele. Jale a ke re e dumelela ganyane taba ena e tafoleng ba e qete, e re ga e fedile he, e be re kgona go bua ka yona taba ena.
0: Ntate Matshwele, a utlwagala ka nnete ramotse, re lebohile haholo ya le mona o tswile o seng gona go bua le rona le kamoso.
1: Ke a leboha Ntate Mokoena, ke kgotso.
0: Re lebohile. Mamedino ke ramotse wa masepala wa Mafube, ke wa lehae e leng ntate Phaladi Matshole. Ga re phethele he lena la mathumisa ka jeno mamedi, jalo ka ga re etsa sontaga se seng le se seng re kena ditabeng tse e leng go reketsa ga wena o le moreki, mme Ombuds e ikarabelang ka ditaba tsa bareki, ke bua ka Consumer Goods and Services Ombuds, e tlhagisitse ngongorego ka seo e se fumaneng e le go tlhoka tshireletso ya bareki, gaologolo bareki ba dulang dibakeng tsa magaeng le mapolasing le metsaneng e sa fitlhileng ga bonolo. Ngongorego ke gore bareki ba dulang ka ntle go ditoropo tse kgolo ga se ka metlha ba nang le tlhagiso leseding kapa tseleo ba ka e sebedisang go fitlhela ditokelo tsa bona ga ba kopana le mathata ka thepa kapa ditshebeletso nakong eo ba rekang dintho le ga se ba di rekile. Re itsege re buisane ka tabena le mmoedi wa Komišene ya Naga ya Bareki, ke Mme Phetho Ntaba, mabapi le gore na go ka etswa eng go netefatsa gore tshireletso ya bareki e fitlhele ya gotlhe go maAforika Borwa. Mme Ntaba, ga ka leboe ka nako ya go tlhere o amogele tshebeletsong ena lesedi go mathumisa o seng gona. Ngongorego e ya gore bareki ba magaeng, mapolasing le metse e sa fitlheleng ga bonolo ga ba kgone gore ba fumantshwe tshireletso eo ba e lokelang e le bareki, le komišene le a tseba ka yona, mme ba letse ba itebile ga kae gore ka nnete ga ba fitlhile batho ba dulang dibakeng tse e leng gore di golele ditoropo.
5: Ntatemokwana, ga ke arabe potso gago ka le reng ga re sheba Consumer Protection Act, ke re na le agente tse ngata golo tse shebaneng le ditokelo tsa bareki. Atle diporofense ka nngwe ka rona ya Aforika Borwa di na le maikarabelo gore ba ka fana ka consumer ka thuto kapa ba fe bareki dintlha ka makolo sireletsa bareki ditokelong tsa bona. Porofenseng eno ya Foreisetata re na le Lefapha la Economic Development, ba na le agente e shebaneng le ditokelo tsa bareki hantle. Se tshwanetseng gore re se netefatse ke gore re fitlhelela jang go bareki bana. Re a tseba empa gore kgwedi le kgwedi ga re kopane.
0: Mentaba?
5: E bakeng difeng na go ya fana ka tlhagiso leseding kapa go ruta bareki ka tokelo tsa bona. Fela kore re netefatse gore gole kwana mapolaseng jalo ka gause o boletse, e ka ba ke difeng dithuto tse re di isang, empa le menyetla e tshwanang le yona ena e re fumaneng ka lekgafa ya Lesedi FM, ke ya mang a matsholo e bang re wa sebedisa go fana ka thuto tlasa Consumer Protection, re le National Consumer Commission, Ombuds, mogo le di province ka ofela
0: wa le taba ka nete ya tokela ho le moreki ja bohlokwa bana reka tsa dzile tshavan le dikelang motho ke na mona o tswamane ke na mona o tswamane mi we reka fela e bank sna le sedi la setsa halang ena ke taba e batlang le thata hore na tokelo tsa ka di hatikelo ka tsela efe na go tsidi ke dumela hore setswang ke mongale bankele ka patse ntswe le bankele lo ke ka mogontho dilokela go baka teng ka tiki hatiketso e tokelo tsa ka mo
5: teng o pile go molana ka gaitsedi motho go ba ha ile re ka nete ha re ha ba tse le re ho etsa halang in the states and very ribetse re tla sietsa o tloa le monse ka pa se re se tsang le monse na ke hore re kopane re le agente tsena tla sa consumer protection forum e kopantseng agente tse ka nqane ho le shumela metse mehlano go ne ke fatsa hore ka mora go di tse tharo re kgetha province mme re ye bakeng tsena tse ba re ha re fihlelle go tsona re yo fana ka thuto ka paka tlhaiso le seding tla sa consumer protection o ka fumana ka bua ka credit o bua ka bana ba di insurance o bua ka bana ba kaofela kaofela re sheba mathata hantle ha mangata hore eng hantle ntle ke e ka ba ahla gore le feng go kana etsa le re mhlomong ba di insurance ka bana ba bana ba bolokang batho ke bona ba qhakanyetsa batho go lo province nyetseng mme re reng ke agente tseno e betsona tse fana ka tlhaiso le seding bakeng tseno
0: How bua ka di agente ke a dumela bua ka di agent e seng di lawyer
5: e seng di lawyer di agents yes di agents bo national credit regulator jwalo jwalo
0: ke a utlwisa ka nnete mmentaba ga re le bua golo tleta bena ke botlhokwa re tla o mema pena ko e tlang ke re tswele pele ka yona fela re le buile le mona o buile le rona o seng ona le ka moso mme le buile mamedi one ke mme Phetho Ntaba ke moedi wa komishina naga ya bareki ha re le bohle ha le mona mametse lena la mathumisa o seng hona motlhophiso wa lona he ebile Lerato Serabele motlhagisi ebile Rabosana Madia he mme ya neng a laola kgaso ebile Mpho Mahlaola re balwe ditaba tsa gore rabotshelela ke ntsane rantwa nnala ka lebitso ke tiisetso Mokwena moifo wa mathumisa ore bomamedi ha ebe bomonate mananong otlhe latelang a tshebeletso ena ya Lesedi FM e tshougotso.

0: ditaba tsena tsa hora ya bosupa tsona di fella mona tse tlalatela tsena e tla ba tsa hora ya borobedi ke nga ditapo tsena ke di fitisetsa ho Kini the Girl kitseo
1: ke le buile haholo ntsane rantwa ka hore ba la ditaba tsa hora ya bosupa mamedi tla boela hape a re balatsa hora ya borobedi ke o amohela e bile ke o dumedisa ka jeno ke sonta ha ke letsatsi la o phomola mamedi wa ka ke letsatsi la o bososela ke letsatsi la lelapa ke letsatsi la go khutsetsa kelelo dibakeng tsa rona wa tsa ihlile ntho dingata tsetsa halang harabeke jolo jolo ka ile sonta ha tsena ke mane mo ileng hore ka nete re ya phomola na hana hantle motho mong o tla tshwarikini wa tsa bana ha ile sonta ha tsena ka nete ke ke batlo o hleki ituki seka nako ke kerekeng ke sentse ko amohela le wena hle ka diatlatse mofuthu ka matswa mabedi lena no lena la gothala ke tlo ba mmoho le wena mamedi wa ka re ke re tlo qoqa ka bophelo ba rona ka tsela e bonolo re sheba gore na bontse botsama ya jwang le ba neng ka mona ke kerekeng ba gotsi ba ka ke sentse ke le so salona ke re tswantswantswantswang ko seng re ke re tlo bolana metsola ka re sheba gore na ka jeno ke batla ke qoqele lona batswadi ke kopa le leng kwa na hle hanyane ke kopa ka jeno ke buisana le ba gotsi ba ka ke kopa ka jeno motswadi wa ka hle ke sonta ha ke satsi la phomolo ke satsi le monate ha re sekeng ga lwana ha re sekeng ga omana wena fela etsa hore o tobeletse mogotsi eno ka mohala ha o qeta o monee mohala wona ke buisana le yena o skebe wa mosebela ba gotsi ba ka ka jeno ke tla ke re tlo buisana le lona ka metswalle a ke go tseba go bophelong hona le metswalle o tla ba le yona jwa le metswalleng ena ya hao ye o fumana metswalle ena ya hao hona le yesa lokang hona le metswalle lokileng jwa le ka jone ke batla ke re tlo bua go tlo rena ebe wena wa tseba hore na metswalle e lokileng le metswalle e sa lokang ke metswalle jwa o tsantso tse phapang pakeng tsa batho ba babedi o tla ba le metswalle impost ka ba le yona fela tsana tso tseba mogotsi wa ka yena ke motswalle wa kwa sebele gobane o tsena o tsena o tsena o tsena eno yena ke bone hlile ka gatle hantle gobane hlile ke motho ba tlang ke buile shano ke mothanketsisa dintho tseo ke sa di batle njola ba gotsi ba ka a ko limphumaneng ka mona ka WhatsApp re batswa di ba le tobeletseng mo go tsena 0797585066 0797585066 o buisane le nna mo rutlo gore na ebe wena ke nyo itse ba mpakeng tsa motswalla lokileng le motswalla sa lokang
2: wa ra twa wa le le sedi fm
1: a ke nete mamedi le sedi fm ke molelwa e robedi metsotso re furaletse gore ena ya bosupa ke sentse ke le buile ha holo hle le mo ifo wa mathumisa ho tla hore nyane botshelela ho fihlela hore ena ya bosupa re metsotso sempe ile mona ke tle ka mona fela ka mabenkeleng ha nga ke khutla mabenkeleng takindo o teng are ke morena Jesu
3: Mukele, show me. Ke go jetsa. O a tsaba re kana le simi straight ne? Ka ke ba le di side some.
4: O ring na,
3: hantle tjena.
4: Wena dating app ne?
3: Hai wena, engwe ke a data ne? Engwe ke a holesa. Ha engwe le amatsatsi a iqetile.
4: Yeah. Bona ha like ka se tepunza di network. Babes, it seems o le fifing.
3: Hai bo, o tsho jwang?
4: Show me. MTN ke ona fela simi e o e hlokang.
3: O ya ke hloki di side some.
4: Ile letho. Hana drama ya di side some ho hang.
3: Oh,
4: hey motho a re exciting.
5: MTN ke yona fela sim e o e hlokang hore o letse ka botshepei. O iphumane le data e theko e tlase. Meputso e mengata ngata le menyetla ya ho hapa. MTN, yiyo.

0: Bakeng jo tshebeletsong ya lesedi a re ke morena Jesu ebile yona a ibina life e le shomele metsume raro metsotso re fugaletse gore ena ya bosupa ba gotsi ba ka sentse ke bona ba nthumela melaitsa kwano ka mona ka WhatsApp ba sentse ba nthumela melaitsa fela he wena mogotsi wa ka tang hula sa le moya ke batla ka jeno go ke re tlo buisana le wena go utlwa gona ebe wena WhatsApp a pampa kentsa metswalle emetle le metswalle e leng gore ha emetle e lokileng le e sa lokang motswane motswale eno re reng o lokile ke a jwang o tsebe ka nako tse di motswalle ha se motho o bapalang le yena fela aa motswalle ha se go bapala le yena fela ha se go lwa le tsheya fa gona le ntho tse etsagalang ga le le metswalle tse o tla o bolelela go tsena tsona e hlile di a hlalosa gore motho enwa ke motho ya lokileng kapitlhile mogotsi wa ka yena go na le ntho tse seng gantle tse batlang re di etse tse tlo etsa gore batswadi ba re omanye wa bona jale ke batla re bue ko utlwa rona ebe wena mogotsi o gonosha ba phapang pakeng tsa batho bana ba babedi wa e bona
1: dumelang askini ke nna bona makgatlha ka phause nna ke rata motswalle wa ka lebitso la gae ke botshelo rona re a ngwala sekolong re bapala gantle a re rwakane ebile re bapala re kgona le go bapala le bana
0: babae oskinbabae
2: oskini ke lamogela ponya le bokata dithuto pele maphaka na oskini nna bagosi ba ka ba na ntlameletsa go tlhantshwetsempe ba re ke nna batsatsa amanga ba utswa ntho tsa batho ba kenalla o mong go tswa ka a gantla ba ge a sene ke bitlo o bona kaofela ke lorata bana ba batšha ka strateng sesong ke bapala le bona ga ke bapala le bona jala retsa ntho tse monate batswadi ba bona ba tlhamolana batho ba lata ga ke batle mexi ka bana bao bale le bana bua makakane yo tshwana ke ba pala le bana ba la ba ba tshitse ba fela a go tlane ba mosekini
0: bye bye o hle mogotsi wa ka e wa utla wa tsama ka nako tse di mamedi ka nana batho bana ha ba gone o bona ka pa ha ba gone ho utlwa ha ba gone ho tlisisa ke yona wa hlalosa metswale ya ne ya ka ya nenetsa ntho tse mpe ba ntlameletse a ga jwala ke tluile ka mo ke se ke ba pala le bana ba ka mana ga ke batle letho ka metswalle na ka emetšha
3: elaskin nna le botsela ka ke bokamoso fa na ka ke motshabi ke kena sekolo new vel primary farm school ke ba grade 5 nna ke rata metswalle na le metswalle e lokileng e sa rwakaneng le sa ganeng ga batswadi ba bona ba barom le ba sa rwakaneng ha ke rate le metswalle buang dipuo tse mpe e gana ga batswadi ba baroma le ba telelang batswadi
0: a e bona
3: ke a leboa oskin o beletsatsi monate
0: ke leboile mogotsi le wena beletsatsi le monate o utlwa e ya ga nna ke batle bana ba sa ratong rongwa ee lefura la ngwana ke go rongwa ke re mogotsi
4: dumelang mamane lebitso la ka ke sepatišime ka mona ka kronstata nna motswalle ke a fosaetseng ke mo tsebella go jwang kore ga a dula a ipata ka nna dintho tse mpe ga di entse abare ke sepati kapa ga tlamehile gore ambontshe lerato a ba sa mpontshe lona nna le motswalle ke tsebang gore o nepagaetse ke motswalle a dulang a re go ka ba shapo a nthudisang ga ke lla ke kgonang go bua le ena gantle ande a sanjage mamane
0: ke lebile gagolo mogotsi seipati seipati a sebedisa mantswe a matle mo mamedi wa tse ba gantse a bua mo ntse ke ngola ke re sesotho sa seipati se nepagetse a re motswalle ya fosagetseng le motswalle ya nepagetseng ke a leboa wena mogotsi ga ka mantswana ke tlo a sebedisa utlwa bona o rutile ke ne the gele mantswana ntse a sa tsebe wa bona chehe
5: dumela skini ke natletsang maaforika ka manaka kaldomvile ditšhomeng tse sa leng right di o nlata oseng pele ke tlhatswa meno pele ke thusa le mamaka dintho ka matsere mo thuse pele ke tlapa tse leng right ke tse bare a re tsamayeng tšhaile ke bosipa tsereng re tsamaya re lo etsa di-homework ke sunday ka o sane ke sekolo babae mang
0: babae osi mokgotsi ke lebuile gagolo tlhe ke thabetse go buisana le wena utlwa
6: Dumelang Thwasa.
0: Hello.
6: Lebitso la ka ke Letlotlo.
0: Ramogotwa. Ke a itima ntate, ke a itima batswadi ba ka, ke a itima ke kopile o buisana le bona ka nnete hle. Wa tseba ngwana le ha tlaile kwa no tshebeletsong ya lesedi sia le moyeng. Hulukile le hantsa re hulukile ke mosebetsi wa rona hore re mo rute o bua re mothuse wa kana go tseding ha le ka phapusing ya thupelo ka mane mo gereng ka classing motswadi hayo hayo motswadi ke a kopa batswadi hle ha e ba ka nete no entse voice note ntso sebela ngwana ke tlo itima ke kopa fela o e hlakole o yetse nngwe hape ke gone buisana le mogotsieno hantle wa ka lwena ke nako ya bone nenyanyana fela bentse re buisana le batswadi nako ena ka ofela hle ha ho metsotsonyana mekananyana

0: ka leboga.
1: Ke le buile go le mogotse o tlwa. O fela ha re dumela go haetsa ka bo mohle go ba trolley ya ha ba ka kana go tsedinga ke re phoso ya etsa la mogotse.
0: Mme o se ke tsena ke duan ke tsila le 6. Ke duas le ka tsamle.
1: Ke itima. Mme di metsotso ya mane ho ye mashome a mabedi ka mora ho ra bosupa ere ke tle ka mabengeleng ke gotla.
2: Ke Major League birthday ya Shoprite. Mere ketika ka o subsidize ditheko tsa ditlhoko tsa mantla. Ka disolo tse jalo ka 2kg ya tswekere e golden brown ya selate ka $44.99. Le 4 liter ya Right Brand Sunflower Oil. Jwale ke $129.99 fela. Disolo di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September 2026. Ha Shoprite fela.
1: Ke motswala la bohloko wa bona yo a batlang le ithute wena mogotsi seng reng la lepuwe mesebetsi ya lapeng e be re ha e tlwelle e be ke sonta le ka jeno ha o soetse mosebetsi wa wa sekolo wa bona
0: o dumelang Oski
1: hello
0: ke lunati lo owa mo kamelo di vigini metswale e fosaetse ke bulia ke rakwana ke sanamele mbatswadi ba bona ba ne paetse ke metswalle e ba dilang ba o guide ha entse di post thank you
3: tango
4: mea fatha ho
1: hello si
4: ka bitse ke nna tsa ba le ndonda ke na se go mo tsantse nna ke tla mo tsalle a re thusang ka di homework ho le re tsamaya re mo le di homework tsa sekolo
1: e ya mogotsi
0: ke melang tsa sa tsukana ka le bitse go mo le mo ka se fane ke tao le ke wa ka re ja tsa hone hone le mogotsi e ke mo gatsa e le a sine tsa dintho le se ke le go gatsa ba le ke ba gatsa go feta e o
1: a mogotsi ke na
0: sko sa o tla ba mo ke sku my principal name is Tatumatsolo.
1: Okay mogotsi wa ka fela he e re tla e lokisa yo ya hore ke tlo le jwetsa hona metswalle ena ya lona e ele foseditseng le lokela go etsa jwang wa bona re se ke ra re ha re rate ha re batle metswalle eno ba ke re motho emong le mongwe na le phoso bophelong ba hae le nna ke ntse ke le mokana ke ntse ke na le metswalle e o tla fumana ke e foseditse ka nako tse ding empa ha ba re ya ke ne ha re mo batle ba tla nkgalemela ke re ba ntjwetse ha re batle sena seo setsang e be le nna ke fetola tsela eo ke leng ka yona ho bona ke re bagotsi baka ee jwale ke batla le rona re ke re ha ba re foseditse ee ha re ba jwetse gore re foseditse ee re lokise ntaba wa bona
0: Malanga stay.
1: Hi girl.
0: Ke call photo sweetheart. Come on, ka go fa. Nna a ke tswa e tlhapa meno. Ntho ke rata bo clean tjena, ke rata tlhapa meno a bo le ke rata bo hoko. Di tshomisa ka da tso sekintso ga di tora tsaka.
1: Oh, you don't just say tabeleng yo ba tso sontso o lo rata go tsa hao.
5: Dumelang o skini ke nna go tlo mhlamme ka small farm na ke tiba ba khotsi ba hantle ile batho ba ga dang hantle ba utlwelang mhloko lwana o pile mhloko ba ga dang hantle ba se ising tota snacks ba ga dang ba dulang ba bala ba tsan tota school ke go tlo no ka small farm bye bye
1: ku tlwa no ai hlae hantle na hae hlae hantle mogotsa go romelengwe hape
0: tsapa le nela o tuela a skin
1: hello.

0: Ngijinamkhwenya njalisa li nge ngibala wesikweli ntho ke ba grade 2 ke adlale bana ba stutu le adlale bana ba rokana ke le sekolo tsile ba tlo dlala le bona and baba ya skini.
1: Bye bye.
0: Have a nice day
1: Have a nice day
0: Sunday.
1: Moshemane. Hle, bye bye papa. Hello buti.
0: Mona ke Karabo from Bulikambush. Ya la la mogotsi wa ka rata go like ha ile go di Philippi go do di classing. Ri palle re tsene sebetse re sa etsa. E se re thetsane ka ntho tse mpe. Ke rata ke e dira go la mona.
1: Thank you mogotsi wa ka utlwa.
2: Dumelang ntho mama ni boy.
1: Hello.
2: Nna ke bana metselle e sa hlomphe ke bona ka hore e utswa ntho tsa bana ba bang. Le metselle e sa hlomphe ke bona ka hore e lahla di captions tsa bana ba bang fatshe le ka tlaseng etsa lerata le utswa dipentshele tsa bana ba bang. Nna hape ke bona metswalle e lokile ke bona ka hore e hlompha bana ba bang le a hloka thuso ya ba thusa le ha e etsa le a sena di captain e ba kgaola captain. Ka le wa ntho mama ni bo
1: ke le buila go le mogotsi a utlwa tshwanetse bana ba bang ha ba sena dijo mane na go nya sekolo ha ile motswalle wa hao ka po bona ngwane mong a ituletse mane a hlorile bo sena le thola le jang o mofe o mo gaolele fela bo be bona ba hao bona o mofe ha o hloka le mofe tsona ka ofela empo mo gaolele le yena a hlafune jolo ka bana ba bang a kere
3: tumalang batho ba le CDFM nna ka le bitso ke mbali ke kena eMlembete primary school nna ke na le bagotsi ba bagago fela be ke ba ratang ke Nthatile ke Sipati le Kofifi re mmitsa Kofifi mara lebitso lae ke Mapule ke ba rata golo bane ke bagotsi ba sa rateng dintho tse mpe nna le Nthatile re balagile kaofela ka phaposing e lengwe. Ke a leboha. Empa ke rate bagotsi ba gwakana ka leboha Stars. Empa nna ke na le bagotsi ba bangata-ngata-ngata fela. Le Junior, le ntho Stars, le Katleho. Bye-bye.
1: Bye-bye mogotsi. O Stars o thabetse o buisana le wena utlwa. Ba bang ba re ke Mamane Bongi. Ba bang ba re ke Stars le bathuka. Jo ba khotsi ba ka metsotso ke mashume a mabedi le metsi supileng e ka morao gore ena ya busupa e re keng ke ba bang fela e be re kwa lata bene wena mogotsi wa ka
2: dumela o skin ke buse ke na channel le shishing ke re te mama ba ke bala ke tu na mo ka ke mo mo ho ke ke na sekolo ntse pe na mo go tswa ka ke mpo ke ne ke to yo tswa kritsi o wa kritwa ga ntse ke kena Lasilien a mo fosa ye tlena a sutse skale bo oski
1: ke le buila holo mama hle a utlwa ba letsetsile monate
4: dumelang a oski ni na ke dumelang stavela o tswa parisi ke gena sekolo phela na a ke rate bana ba reng ho sana se sekolo o sana re sekolo o bana ba rata sekolo nna ke rata sekolo ke rata ba go tsiba seleng ka leboa
1: ke le buila go le mogotsi wa ka utlwa ya rena ba tla motho a ntsa go sana se sekolo
2: mola stebu ke nna go re sang ka bona ka go vela mafrika nto bole ba ba ntisa ka matamo ene nna a di batlo ya ka matamo o stebu
1: sho a tshere tlo ba galemela metswalle yaka ke thabetse buisana le lona e gonneng ho kena le sa gonang ho kena ke re jwale ha re ke re shebeheng motswalle e re reng o ne pa hetse ke motswalle e reng ha tshwere dintho ebe o arolelana le wena ebe wa o mamela wa o thusa ha o hloka thuso ha o somi o kila bona ha o etsa phoso o jotsa ga e mogotsi mona o etsa phoso ke mogotsi a thapelang ho bapala le wena ntle le o qobella gona o bapale le yena wa bona ke mogotsi a reng ke maswabi ka mantso a mang ntshwarele haiba a utlwisitse bohloko wa bona go ba le gona ke le batho ba golo re na le metswalle jwale ke mona mo re ithutileng dinthotsena mona a ke rena mo gotsi wa ka ke e leng gore ha o qobeleletsa nthotse o tsebang hantle le yena tsa tsebang hantle gore di fosa hetse wa o emela ha ile go na le bana ba bang ba o hlekefetsang empa ha o emele ka ntwa ke kopa re lukise mo wa ke re mogotsi ha ke wa o emela ha o emele ka ntwa empa o lo thusa hore o bolaise bana bana ba bang hore ke bo mang ba o hlekefetsang jwale ha re shebe motswaleno ile ngore fosa hetse ya fosa hetse nyena o tla o soma o tla o rohaka ibile la tseba go gele batho Afrika Borwa ha re gate ngwana gwa kanang ngwana gwa kanang ka molomo wa tsempe ba go tsibaka ha re ba tla kere ke mogotsi eleng hore eno tla o qobella o bua le shano jwale ke rata ha ile mo notsa ba phapang ba kentsa magotsi ba gotsi ba nepa hetseng le ba gotsi ba fosaetseng ke le buila go le metswalle yaka ke thabetse buisana le lona kere.

wa nna ke mosadi ya lerata ha bona pelo keletse ha bona tsebo o dula pela monyako wa ntlo ya bona monamong le department tsa motse ho eletsa ba fetang ka tsela ba tsamayang ka holoka bore ya lebelo a fapohele kwano mme ho se thoto bore metsi a utsuang a monate le bohobe bo jowang ka sephiring bo a hlabosa athi eo ha a tsebe hobane ke moo bafu ba leng teng le ho ba ba lalang le bona ba mohohlong wa nqalo ya bafu sekgutlwana sa ka se kgethehileng sekgutlwana se sa batleng lerata sekgutlwana se sa batleng modumo ke sa boetse le motantsi Samuel Makgele ya o hwehlang o seng hona ha re be mmoho ka hara sekgutlwana sa ka se kgethehileng.

mamedi ha re rapele o modimo ntate mora le moya o halalelang wena ntata rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste modimo ya tshepaetseng bophelong ba rona gobane re ile ra robala mme ra tsoga tlasa mogau wa gago rona mmogo le ba malapa a rona re iphumana re gauhetse o seng gona gore ebe re tla qala letsatsi lena ka go utlwa lentswe la gago leo re le kopelang tlhonolofatso motsotsong wa gona jwale re bula ditsebe tsa rona le dipelo tsa rona mme re dumelela wena fela monga lona gore o le tlhonolofatse ga leye le gutle re tlhonolofetse mme re utlwisisa gore na go pholoswa ka mogau ke eng re kopa tsena re o tshepile lebitsong la ntate le la mora le la moya o halalelang jwale le ka metlha e saeng kae amen re bala lentswe la modimo seng gona luka kgaolo ya bosupa temana mašome a mararo metso e tsheletse o isa wa mašome a mane metso e mene mofarisi e mong a mo rapela gore a tle go ja le ena mme jesu a kena ka tlung ya mofarisi a dula dijong mme bonang mosadi wa motse eo e neng e le moetsadibe ya re ga utlwa gobane o dutse dijong tlung ya mofarisi a tlisa pitsa ya lebastere e tletseng setlolo a ema maotong a gae ka moragae a ntse a lla a qala go mo kolobisa maoto ka meogo ya gae a nte o tlhakola ka moriri wa tlho ya gae a mo aka maoto a tlotsa ka setlolo ya ba mofarisi a neng a mmitsitse ga a bona go a ipuelela a re motho enwa go ja ke moporofeta a kabe a tseba mosadi eo ya mo amang go ba ke mang le go ba ke a jwang gobane ke moetsadibe jesu a mo araba a re go yena simone ke na le seo ke o bolelelang sona a re bua moruti morui o ne a le teng ya nametsweng ke batho ba le babedi e mong o ne a namile ka didinare tse magolo a mahlano e mong ka tse mašome a mahlano ya re ga ba tlhoka seo ba ka lefang ka sona a ba tlogelela molato ba babedi a kobolele gore ke ofe go bona ya tla mo rata golo simone a mo araba a re nkare ke a tlogeletsweng go golo jesu a re go yena o a tlotse gantle ya ba o retelegela go mosadi a re go simone mosadi enwa wa mmona na ke ne tlong ya gago mme ga wa ka wa nneya metsi go itlhatswa maoto empa enwa o mo kolobisitse maoto a ka ka meogo wa tlhakotse ka moriri wa tlho ya gae lena ke lentswe la modimo modimo o le tlhonolofatse mosadi enwa wa mmona na mona luka o re ngolla ka pale e ka re bulang mahlo a golo rona re naganang gore re badumedi ba fetang ba bang ka tumelo rona ba tletseng ka leitlho la go atlola le a re sena dintlha ka botlalo e mongwe wa bafarisi o memela morena jesu go tla ja le ena lapeng la gae go ne o tsebagala gore bafarisi ke setlhophanyana sa batho ba iponang le go ikgogomosa ba ipona ebile ba tletse ka boikakaso ke bona batho bana bao yena morena jesu a neng a ba bitsa gore ke ba ikaketse lebaka ke gobane ba ne ba etsa e ka ba tseba molao wa moshe o feta batho botlhe mme ba batla gore molao ona o tlhomphiwe ka gotlhegotlhe go ya ka bona go ne go se motlhalosi wa molao ya fetang bona ka tsebo ke ka go go ka etsagalang gore memo ena ya go tla dijong le mofarisi enwa ile a kopana le dipelaelo gobane ebile ka magetlo jesu a ileng a iphumana a fapana le bona ka maikutlo ka tsela eo ba neng ba tlhalosa molao ka yona go ya ka morena jesu tlhaloso ya bona ya molao ba ne ba batla e be maemong a lokelang bona ke ka go ga o bala dikarolo tse ngata ka gara bebele gagolo di efangedi o tla kopana le moo bona bafarisi ba lekang ka magetlo go leka jesu ka maraba ao ba mo tšhelang ona sena ba ne ba seetsa e le go leka go nyagamisa ba neng ba mo latela gore ba emise go mo latela
karolong yena e o re badileng. Wa hlokahala hore re lekole hore mofarisi enwa ye o qetellong ho hlaloswang e ne e le Simone a ne a ena le tlhatlhaselo ya ho tseba nnete e pholosang ho tswa ho Morena Jesu, kapa e ne e le moleko fela o batla mabaka a hore a itatole Morena Jesu. Taba e nngwe o re hlokang ho e ela hloko ke ka moo batho ba ka nako eo ba neng ba ja ka teng tafoleng ya dijo, ba ne ba sa jelle tafoleng tse phahameng jwalo ka tseo re tlwaetseng ho dula ho tsona matsatsing ana, empa tafole tsa bona e ne e le tse tlase haholo, mme ba ne ba dula fatshe hore ba tle ba di fihlelle. Ba bang ba ne ba sekama hore ho be bonolo ho fihla ho tsona. Ena e ne e se tsela e tlwaelehileng haholo ha re sheba mofuta wa ditafole tse sebediswang matsatsing ana ho jela ho tsona. Ho ne ho tlwaelehile hore le ha o ka ba le moeti a memilweng ho tla ja dijo, ebe ho na le batho ba bang ba sa mengwang ba kgonang ho kena sebakeng sena sa ho jela. Baaisane ba ne ba kgona ho tla le ha moeti a le teng ho tla mamela moqoqo dipakeng tsa moeti le monga ntlo. Ke ka hara dijo tsena moo Jesu a memelwang teng ho fihlang mosadi wa motse eo bebele ha e mo hlalosa e reng ke mosadi wa moetsadibe, ya ileng a utlwela hore Jesu o etetse le ho memelwa lapeng lena la Simone wa Mofarisi. Mosadi enwa ha se moetsadibe fela, empa ke moetsadibe ya feteletseng ya tsebahalang ka boetsadibe ba hae. Luka ha hlalosa boetsadibe bona temaneng ya 37, mme bona mosadi wa motse yeo e neng e le moetsadibe ya re ha utlwa hobane o dutse dijong tlong ya mofarisi a tlisa pitsa ya albastere e tletseng setlolo. Ha tswela pele temaneng ya 39, monga ntlo wa mofarisi le ena wa paka hore mosadi enwa ke moetsadibe. Ya ba mofarisi ya neng a mmitsitse ha bona ho a ipuella a re motho enwa hoja ke moprofeta a ka be a tseba eo ya mo amang hoba ke mang le hoba ke a jwang hobane ke moetsadibe. Jesu le ena ha hanyetsane le taba ena hobane temaneng ya 48 wa arabela sena se buang ke monga ntlo le ke ba tsebang mosadi enwa ka hore ya ba o re ho mosadi o tshwaretswe dibe tsa hao. Boetsadibe ba mosadi enwa e ne e le bo tsebahalang. Seo a se etsang ke se sa tlwaelehang, wa tsebahala hore ke moetsadibe e leng se neng se ka etsa a se ke a amoheleha mona ha Simone wa Mofarisi. Empa le hodima o le jwalo, hona mona moo a tsebang hore o ka etsahala a se amohele o ya teng o fihla kena tlung o tlisa pitsa albastere e tletseng setlolo. O ema maotong a Morena Jesu ka moraha ya ntse a lla. Holla hona ha se ho rothisang keledi fela, ha se ho nang le mahlo a kgakeleditseng meokgo, empa ke holla ho tshollang dikeledi tse ileng tsa ba tsa kolobisa maoto a Morena Jesu. O ka utlwisisa hore ke ho tshologa ho kakang ha dikeledi ho ileng hwa isa moo maoto a Jesu a kolobiswang ke tsona. O inamela fatshe mme o hlakola maoto a Morena Jesu ka moriri wa hae, mme a ntomo a ka maoto a tlotsa ka setlolo. Ena ke ketso e makatsang ya lerato ho tswa ho ya neng a bitswa moetsadibe. Mohlomong ke batho ba bomme fela ba tla utlwisisa hore ho hlakola maoto a tletseng lero le ka tsela ya moriri wa hao, seo se ka silafatsa moriri wa hao jwang. Ha ke hopole hore le kajeno ho na le mosadi a ka etsang ketso ena hantlentle, ya neng a tlamehile ho hlokomela hore maoto a Morena Jesu jwalo ka moeti wa hae a hlatsuwa ke monga ntlo. Empa ketso ena ya mohau e etswa ke mosadi enwa yeo a mmonang e le moetsadibe. Empa dumela ha ke re ho na le se neng se susumetsa mosadi enwa wa moetsadibe hore a etse ketso ena ntle le ho belaela, empa ka pelo yohle ya hae. Pele re ka sheba ho se neng se susumetsa, ke rata mahlo a rona a ke a shadime ho Simone. Monna enwa
wa mo farisi yo ile mangantlo yo Jesu atlileng le ho memelwa dijonteng pele re ka gobohelwa ke ketswena ya mosadi wa moetsadibe pele re ka iphumana re fetoha ba hlodi ba hae ha re mamele seo Simone a se nahanang ka ena mo hoseng ya mo utlwang pelong ya hae o bua le mong temaneng ya 39 motho eno a hoja ke moprofeta ka be a tseba mosadi eo ya mo amang o se tsebi sena sa molao ketswena ya mosadi enwa e se entse a fetoe moahlodi le ho Jesu ka boyena ya etsa a be le pelaelo gore Jesu e fela e le moprofeta ya rometsweng ke ntate ntho eo Simone a sa e tsebeng ke gore Jesu o a tseba gore mosadi enwa ke mang o a tseba gore o jwang Simone a lebala se fela se itseng morena wa ntekola gape wa ntseba o tseba bodulo ba ka le maemo a ka sena seo Simone a se nahanang sa isa moo Jesu ya bona mehopolo ya pelo a be a emetsetse setshwantsho sena se reng mori o ne a le teng ya nametsweng ke batho ba le babedi e mong o ne a namile ka didinare tse 500 e mong ka tse 50 ya re a ba tlhoka seo ba ka mo lefang ka sona a ba tlogelela molato ba babedi a ko bolele gore ke ofe o bona ya tla morata haholo Simone ha mo araba o re nkare ke a tlogeletsweng ho hoholo Jesu o re ho yena o a hlotse hantle ka morapolelo ena Jesu o retelegela mosadi a nte ore o Simone mosadi enwa wa mmona na ke kene tlong ya hao mme ga wa ka wa nneya metsi o itlhatswa maoto empa eno ga o kolobeseditse maoto a ka ka meogo a o hlakola ka moriri wa hlo ya hae ga wa ka wa nkaka empa enwa e sale a kena ga ka phetsa o aka maoto a ka ga wa ka wa ntlotsa hloka ole empa enwa o tlotsitse maoto a ka ka setlolo ka baka leo ke re wena dibetse ngata tsa hae o di tshwaretswe ke ka baka leo a ratileng haholo empa ya tlohellwang ho honnyane o rata hanyane se khutlwana sa ka se kgethehileng se khutlwana se sa batleng lerata se sa batleng modumo ha re bine ha mmao se pela sena o moratiang thatang.

se khutlwana saka se kgethehileng se khutlwana se sabatleng lerata se sabatleng modumo ka jeno rona bana hanang hore re badumedi ba dumelang o feta ba bang re arabela morena Jesu le bana bao re ba bonang ka ke baetsa dibe ba fetelletseng ka tsela ya boatla tse makatsang le ha ka ntle re halalela re bona hala e ka re hlwekile ka hare re gena thetse re mamphempe empa re potlaka ho bona ba bang ka mo ile mbaetsa dibe ba fetelletseng ka teng ke ka hore sitwango arabela ka mohau le rato le kutlwelo bohloko ma ho tshwanele hanteng mosadi enwa ha ka dumella sebe ho bolaya moya wa hae o ile a sebedisa monyetla ha o hlaha ho ya etsetsa Jesu ka mohau le ha a ne a nahana hore o hlatswa maoto a morena Jesu athi ha tsebe hore ketso ena ka boyona ke yona e hlatswang sebe seo lefatshe le se bonang ho yena ha ke tsebe ha re bala karolo eo re e badileng ya lentswe o seng hona e sisintseng ka hare ho wena wena ya ahlolwang ke bao ba sa o tsebeng bao nahanelang fela ebe e se e le seo ba se nahanang hore ba se tseba ka wena ha ke tsebe itseng wena wena o shebang batho fela le ho utlwa ba bua ka bona o be o se o dumela se buang ebe o se o nahana wa ba tseba ya sa mamelweng kapa ya sa memelwang dijong ke ena ya bontshang lerato o feta ya memetsweng dijong mosadi eno a mo etsa dibe a sita o pata maikutlo a hae ha ya shebile morena Jesu a se ke a fetoa moikaketsi ya iketsang e ka o rata morena Jesu empa diketso di molatola empa pepesa le ho totobatsa lerato la hae ho morena Jesu ka ketso e seng ka puo fela ha re kena ka hara dikereke matsatsing ana re kopana le ho dula le basadi ba apereng kobo ya basadi ba reng ba rapela re ke o botse le wena mosadi wa merapelo ya ikutlwang a halalela le ho shebela bao lefatshe le ba bonang e ka ke baetsa dibe ba fetelletseng fatshe mosadi enwa wa mmona na ke ena ya etsang se wena jolo ka modumedi o neng o tlameha ho se etsa se wena jolo ka moamohedi le ya memeng Jesu ho ja dijo le wena o neng o tlameha ho se etsa mohlatswa maoto wa kolobise ho hlakola maoto a hae ka moriri wa hao ho tlola maoto a hae moya wa kamohelo o ne o le siyo Simone le ha memile Jesu tlung ya hae ho tla ja le yena le rona re a mo mema Jesu bophelong ba rona empa ha re na nako ya hae ha re bontshe moya wa kamohelo e le kannete setshwantsho se tshwanang le sena re kile ra utlwela ka sona sa mosamaria ya molemo moo ba neng ba ena le maemo ka hara kereke ba neng ba tshepetse ho etsa hantle ba kwekwetla ya tlatlapilweng le ho lwantshwa ya ntshitsweng dikotsi ho fitlhela mosamaria ya itswelang koo a fitlha mo phutha le ho mo isa tlung ya baeti moo a fitlhang a ithaopa ho lefella ditjeo tsohle ha re sheba hantle re ka re sememo sena sa Simone ho morena Jesu ho tla dijong lapeng la hae ke hobane a ne a batla lebaka leo a ka tlohang le ho se hlole a latela morena Jesu ka lona o hlotswe ke sohle se neng se tshwanela ho phethwa ke a amohela moeti lapeng la hae ke maotong a Jesu moo rona ba dumelang le ho ikamohela hore re silafetse re baetsa dibe ka tsela ya ho ba basebeletsi re tla hlatsuwa dibe tsa rona ha re tlola le ho aka maoto a Jesu e ba seo se paka lerato la rona ho yena ebile se tisa bosebeletsi bao re nang le bona seo mosadi wa moetsa dibe a se fileng Jesu Simone wa mofarisi o hloleile ka hohle o mo fa sona tse lebeletsweng ho rona ba reng re a dumela ha re di phethahatse ho fitlhela re kgobohelwa ha re bona bao re neng re nahana hore ke baetsa dibe ba fetelletseng ba di etsa ho feta rona botle bao re neng re tlameha ho bo etsetsa batho ba bang ha bo etswa ke bao re ba bonang e ka ke baetsa dibe ha re rate ebile re a ba seholla re ba hopotsa ka moo e leng baetsa dibe bao hoja Jesu
ine e fela ile mo profeta ne a tlatse ba go bona boetsa dibe ba bona. Haya shebile mosadi wa moetsa dibe. Jesu a lebala ka sebe sa hae, a ba bua mantswe ao Simone a neng a sa batle wa utlwa gore o mosadi enwa o tshwaretswe dibe tsa gago. Ga o ya tlasenyana mo re badileng temaneng ya mašomi a mane a metso e supileng, e re ka baka leo ke re go wena dibe tse ngata tsa gae o di tshwaretswe. Ke ka baka leo a ratileng gagolo empa ya tlogelelwang go gonnyane o rata go gonnyane. Sekoloto seo a neng a ena le sona sa dibe sa etsa Jesu a mo lebalele go feta rona ba bonang sekoloto sa rona sa boetsa dibe se le tlase. Mosadi enwa, pholoswa ke taba ena ya gore o utlwisisa boetsa dibe ba gae. Ga le ke go iphapanya gore ke moetsa dibe, mme o sebeletsa ntlafalo ya maemo a gae gore a tsebe go fetoga. Se etsang gore rona re nne re tetebele le go feta ka gara sebe, re qaputse re sa kgaotse, ke gobane ga re batle go amogela gore re baetsa dibe. Re bona ba bangwe le baetsa dibe ba fetang rona. Mosadi enwa, wa mmona na? Ka moso ga o mosheba se ka bona moetsa dibe, se ka bua dipuo tse monyefolang, se ka fumana o mo senya lebitso gobane fela o nagana gore ke moetsa dibe ya go fetang. O keke wa dula maotong a morena Jesu e be o gutla o ntse o le jalo. Ana ke maoto a re amang maikutlo, re be re tsholele meego ya rona teng. Ke maotong a morena Jesu mo o re ikamogelang re sa belaele gore re fela re le baetsa dibe, mme ke gona teng mo re tla tlhatswiwa dibe tsa rona. Bonamelong ba maoto a morena re gopotswa gore dibe tsa rona di tlhatswitswe ka madi a konyana, mmele wa konyana wa rojwa sebakeng sa dibe tsa rona. Bona ke boitelo bo eo nna le lona re sa tlo belaela kapa re tletseng dipelaelo tsa gore o tlhatswitswe maoto ka pelo le mmele ka tsotlhe tseo a nang le tsona. Gobane jwale mosadi enwa re a mmona, ga re mmone ka matlho a boetsa dibe, empa re bona motho ya tsebang mo pholoso ya gae e dutseng teng maotong a Jesu. Seng gona ka gara segutlwana sa ka se kgetheileng, Jesu o retegelela go mosadi enwa, empa ga a bue le ena o bua le Simone ka boyena. Mosadi enwa wa mmona, ya roga kueng ke matsale bosiu le motsheare. E kare Jesu o re mosadi enwa wa mmona, ya mameletse mahlapa le go sotlwa ke basadi ba bang, o sa re letho bophelong ba gae. Ba bonang baetsa dibe ka gara bophelo ba gae, ba fumanang e ka ba ka etsa seo ba se batlang ka ena ntle le gore letho ka ena. Mosadi enwa wa mmona, yeo bophelo bo mo sutlileng, yeo re fumanang a le malabulabu. O seng gona o na le mosadi yeo Jesu le a sa sheba go yena, empa a buang ka ena, a shebile batubi le bahlorisi ba gae. Mosadi enwa wa mmona na? Moya wa Simone wa mofarisi o etsa re bone lehlokwana le ka leitlhong la motho e mong go feta kutu e ka leitlhong la rona. Mosadi enwa wa mmona na? Yeo lefatshe la kajeno le mo fetotse nthogako, yeo kae kapa kae mo a tsamayang teng, lefatshe le mo tlhorisetsang seo a leng sona go feta seo lefatshe le leng sona. Mosadi yeo lefatshe kajeno le naganang gore le ka bua seo le se batlang ka ena ntle le go nagana abedi. Mosadi enwa wa mmona na? Ya sutlilweng ke ngwana, ya mo hodisitseng ka dilemo ka lerato, empa ka jeno o phela bophelo bo boima tlasa mahlapa le ditshokelo. Mosadi enwa wa mmona na? Yeo bosiu harampa ya bosiu a tswang a matha ka gara ntlo ka lebaka la molekane ya ileng a ema ka pela moruti a re o a mo rata. Mosadi enwa wa mmona na? Yeo mosebetsi mo a sebetsang teng a phelang tlasa ditshegollo tsa basadi ba tshwanang le ena, ba naganang ba hlwekile o mo feta, ba naganang ba ka bua seo ba se batlang ka ena ba lebala seo bona ba leng sona. Mosadi enwa wa mmona na? Yeo bophelo ka jeno bo mo dubileng, mme ke kgara segutlwana sena sa ka se kgetheileng mo kereng
a kommone ka jeno. Mohau wa mrena Jesu Kriste, lerato la Modimo le kopano ya moya o halalelang di be le lona bohle. Amen. Ke motantsi magele a reng ha re kopane Sontaga setlang.

0: Didaba zena tsa hora ya borobedi tsona di fella mona tse tlalatela zena e tla ba tsa hora ya borobong ke nga di thapotsena ke di busetsa ho wena ke ni dekel ke tseo
1: ke le buile ha ho lo hlentsane rantwa ka hore ba laita ba tsa hora ya borobedi mamedi tla ba leteng hape horeng ya borobong a re ba latseding mogahlolo kwa bobedi ke wa lena no la go thala o ntse o dutsile nna ke ne ilung kamane ha isale ke nalwana ka hore nyane ya busupa me a ke sa tsena mamedi hle ke mane mo ileng hore ke kena tabentsa rona tsa bang khono le bontate mohulu e ho nolta banyana mona ke batlang nke ke tlo qoqa le bona ka yona re ke re shebisane wa ka nete e bona ke batho ba re lokelang ho nne re ba shebetsa tsile tshabane le dikelang re nne re bone hore na ebe di ntwa dintse di tsa majwana hla koreng la bona empa metsotso ha ile mona ile etseletseng ya manhu ye supileng ka morao hore ena ya borobedi re ke tlefela ka mona ka mabenkeleng ha ke khutla ka mona ka mabenkeleng a yanda ntanzi o teng a re ba suka o lungile
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela uto bana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di planetsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover me e kengeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa disebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: Sonso tse hlakileng wetse mehopolo e tsitsitseng ka Samsung le Cell C. Fumana Samsung Galaxy Z Flip 8 Incha e na leng Flex Cam. E fumana ka kontraka Elevate 2 Plus e dikgwedi tse 36 ka 999 rand ka kgwedi. O fumane 5 gig ya data e ke tseileng kgwedi le kgwedi ha mmoho le accessory voucher ya mahala. Etela lebenkele. Kena ho cellc.co.za kapa letsetsa 084-145. Dithekiso tsena di sebetsa ho fihlela ka la 21 Lwetse. Ho na le melawana le dipehelo. Switch to C. Cell C.
4: O wa ra twa wa le le le le sedi FM

0: E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Yeah, wa ina nobela. E betla ba honor ke ba Samsung. O ke ke wa hola. Sello wi khapetse honor X5C Plus. E jang 287 rand fela ka kgwedi ka phone yam. Me wi tsametse ha bonolo fela.
2: Come on lolo. Ba ka mensi pumela smartphone ife ka ba ife ho phone yam. Ho tloa ka 187 rand ka kgwedi. Apply ka le bengeleng ka pa WhatsApp ela 0860 900 900 ka jeno. Kona le pehelo. Ha a comments fela.
3: Ke bo punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumotle o ka ka le botla le moemeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa haetse qualifying ho loan ileng ya FNB ka FNB app ho ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe ditefello tse ding ka thoko mme o se a bolokile ho fihla 1000 rand ka kgwedi
4: ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa haetse qualifying even tefello le lengwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho ba lengwe lefa ngata tshintshela sekoloto sa hao FNB ka jeno FNB thuso tetela dintotsohle o fuwa skoloto ya ka tekolo ya ho qualify ho na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabi wa sebeletsa sa tjhelete le dikadimo a semolao
5: Mamedi meso so ke mashoma mabedi le motsole mong ka morao hora ena ya borobedi ke ne go bapaletse hlengiwe mhlaba are he lifted me ka onkela ayanda ntanzi are basuka ulungile jwale ke mane mo ke hlalositse nteng hore ke tlo buisana le bonggono le bontate moholo maqheku wa rona Africa borwa ka bophara hle re ke re tlo shabata ba ena ya chalet ke ya tseba hore ka nete maqheku a mangata alla yo ke ni wa tseba chalet ena gona muso ha ya gele kana macho yo ke ni chalet ena muso ha ya gele kana e bile hla ka gone leng hape ditlhoko tsa bophelo di fokotse re shebile le hana jwa le jena ho ka nete ntshongwe le ngwenyuluile ke motlakase di unity di nyane chalet kana ke di jo ka hlakoreng le leng re ya tsa maqheku ke batho ba tshwanetseng ba fumane meriana ke batho ba tshwanetseng ba sebedise dipalangwang bakeng sa ya bo di cliniceng bo di petlelo ba ke batho ba hlile ba ya kgwedi le kgwedi di bakeng tsena jole ke mane mo ileng ka hlakoreng le leng hona le ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi ba bang ba bona ba hudisa ditlogolo le ditlolwana tshe ba imetswe ka nnete mamedi nka e beha jwalo empa ke mane mo re lokelang ho sheba gore na e le hore ba lokela ho sebedisa tjhelete jwang nkgono le ntate moholo ke kopa ho buisana le wena ka jeno ke utlwisise gore na ebe wena tjhelete ya hao ya mmuso yo ananela jwang kgwedi kaofela ho kwala ditlhoko tsohle ke mang e leng hore ka letsatsi leno la maqheku e ba kgolang ka wona ebe o tsamaya le yena ke botsa tsena ba khalenyana kona ke be ke go yela ntse qala nako tsetsa bona tsa go gola tshelta mmuso ke bone maqheku a tsofetse mamedi bonggone ba tsama ka melamo ka toropong ba tsama ba ema ba phumula jwale ke tshaba ditsotsi nna ka hlakogeng le leng ke tshaba le dikoloi empa he ke batho ba ile go bona jwang ka jwang hona le ba tsama ba le bang a nga ke ni nna ke batlo tsama le bana ba ka balo ya le nna ke lo gola tshelete ena ka paketsa maedi ditlogolo jwale ke batla utlwa wena go ntate mo le gore na wena ka letsatsi le la hao la o fumana tshelete ya pension ha o lo gola o tsama le mang na o tsama o le mong ka pa hona le motho o tsama yang le yena o thusa njalo jwalo ba ka se bakana go tseding dipalo le tsona di hloka o re ho be le motho a ntseng a o thusa o kila bona ha o qeta o fumana tshelete ena mohlomolo ya ka tlung le etsa moralo wa chelete na kwa ene iketsetsa moralo ona wa chelete e leng budget kapa hona le motho a o thusa mohlomong re nkgono ena ke ya dijo ena ke ya mtlakase ena ke ya dipidisi ena ke ya eng hona nkgono mohlomong wena chelete ya ho e boloka jwang ke a tseba le batho ba gatang ho boloka chelete maqheku a gona gata ho boloka chelete ke a tseba mamedi hana o thanang hanang empa ha o ka ba le se hlokalang fela ka tlung o tla bona salata fela mane ya fasolan try ebe wa o fa chalete le bakakane tile a phetha ha jole ke batla fela ho utlwa nkgono le ntate mo le gore na wena chalete nya hao o e sebetsa jwang o qala pele ka ho reka eng o na le dikolo tse kae tse o di hlokomelang o na le moradi kapa mora ya o gomelang le thonyana a kgwedi fedile o no tlatse bo motlaka se jwalo tshele a iseng ata ke go ba le gona re gole chalete seng ata nkgono kapa chalete tse lekanang bonyane bo bana ba ba o fang bona o lokela go ka nnete o bo amohele hle ke ba kopela ka nnete

0: Jwale ke batla fela ho utlwa hore na wena hlakoreng la haola moralo wa tjhelete ha re ka jeno kgotse. Ke batla fela ho ntse rona satsi la ho le ba jwang. O etsang ka tjhelete, o tsamaya le mang. Hona le o e beha mohlomong ka thoko ga ena ya society-ing ke ne ke na le stock fela ke e beha ka society-ing. Ditlolo tsa ka ka nnete ke tse. Ke hodisitswe ke nkgono. Nna ne ke ne ke mo thusa ka tjhelete. Nna ke mo thusa ka tjhelete ke re tlisa kwano. Re etse moralo re shebe hona eng ke eng. Fela ke a tseba ke batho le dilipi. Ha o rome mabenkeleng mane ke motho a batlang sleepy. A bona gore disente tse gotlileng ke bokae. Ithekele ntho o tlo bona ga ke lebese ke ithe. Yo 0797585066 0797585066. Nkgono le ntate moholo a ko ntshware ka moka WhatsApp-ong, a ko ntshware ka moka WhatsApp-ong, re qoqe kapa o ntetsetse ka mona ka 086 000 3084 086 000 3084. Kutlo rena ebe wena hlakong lena la senokonoko semakamaka se semakamaka kutlo rena ebe wena na ntho tsa ho di tsamaya jwang. 0797585066 ere kutlo rena ke mang e ke motshwereng ka mang. Re ke bona rona hona le nkgono ka pantate moholo ka moo re buisane le yena go utlwa rona be ke di fetsa re tshwaretseng tsone.
1: Ke sala hae nna go tsa masetolo sa ka ke sona se ilong golla. Ke setolo sa ka se tsamayang nna ke sana maoto a go tsamaya a o ya mogolo. Wa ya de le di kwe tsa dingata di a re amo.
0: Abuti ke a
1: itshwa. Ke nna ma sagane mo foke.
0: E yang khono.
2: Okay.
1: Bolata ka ne so.
2: Kwa.
1: Ha jo go santsa go kwa tsere bolata.
0: Ai khaitse dia motho hle ha ke tse mamedi ke ne ke galemela batswadi ho sebela bana. Jwale ba sebela maqheku ke a tseba maqheku ka nako tse dingwe na le nako a go cheba le bale mpa butiwa ka tlhako motlwelele hlabue tle a ko motlwelele nna ke na le nako ya o mamela le ha ka nka nako a ntsa le ka hope ho lokile ho lokile kopa ska mo sebela ba fela ho mo sebela o mo ferekanya le o fete o kobile wa omana nkgono ga ke go ntsa utlwa ke ine hore ke hlaha kae ke a kopa ke a ikopela ka nnete hle
1: ke sala hae nna.
0: Yena ke a nkgono ntse ke buisana le ene re ke bone ke tshwere nkgono mang kapa ntate moholo mang ka mo.
3: Ke ne dumela ngwananaka.
0: Nkgono.
3: Dumela ngwanana nkgono. Ai, ke nna. Tjheletena e nyane ke nena. Ha ke ya ke itsamela ke le mong. Ha ke kgutla ntho ya pele e ke etsang tjheleteng ena ke ne. Ke ntsha ya society ngwanaka.
0: Ya nkgono.
3: Ya society hore ha ke robala bana ba ka ba seke ba sokola.
0: Ya nkgono hle.
3: Empa hee ao ba nthusa banana ba ka. Ba nthusa ba nrekela dijo. Ba nrekela dijo ka nnete. Ke a leboha ke ne ke nkgono a leta motolo.
0: Ntate nkgono motolo ke lebuile haholo ke lebuile haholo nkgono motolo hle wa hlalosa mona hore ya ke ni the girl nna tjhelete ka ke isa ka mona ka so ke ba rata hampe maqheku ke a rata ho ba mamedi le ha o kenela di stock fela le bona le di society o keke wa sokola le gale ha tsatsi le o le fitla fela o tseba hore ka jeno ke tjhelete ya bona busuwe bo keke ba feta nkgono sa ofa tjhelete ka mantate moholo ke ntwe ke rata ba ho posu batho bana hore nkgono a utlwe a ke ni ha ke ka tafela ho fumana tjhelete ya ka ke ya ka mona ka stock feeling ke ntsha tjhelete ya society go bana ba ka ba seke ba sokola
4: ke ni dumela moradi ya ka ya bo mona ke nkgono manga ka ene le mlatsi. Hai hona ka tshelete ya rona e khali ka we budgetela mara hai loki mara na he ka nnete ke nna na ha go di feletla ke ntse ke na le 300 nyana bana ntse ba re ke na le setulo he setulo se se rata di jotse mona ke nkuno ha o mphe bukana ke re ke go tloka di jo hai na ke a tenki ka mena le moradi wa ka. Ha budget la sa budget eo mare inza re pidisa bana ke rona bana ntse re kgona ho reka metlakase re ithekela le di free scoto ke a leboa mogadi yaka
0: ke lebuile ha ho leng khono ke thabetse buisana le wena e chalete yona nkhono e ke ke a lekana le motho a gola ntshelete e ka reng ngato wa tsho a inyane wa tseba jwale ke mane mone ke batla fela utlwa go ebe le ona kgwedi ya lona na etsa majwang empa ka o boloka chalete teng a ke le tseba
4: ke ni de ke tumela ngwana ka re tenga ho molato
0: e yang khono
4: ke mametse se khosa ha e ra di Roma na ke a se Roma sekolwana saka se ya silo reka empa nna ke a ngola ke a ngola ke a ngola gore na o rekweng o rekweng o rekweng re save re save empa morao tjenana a se ke batla ke ikisa ke tshwere ona molamono wa ka ga nna troli eno nna gobane jale ditlolwana tsena sa rona le tsone ga di re fe change a utlwa a re tšhentšhe ga eyo nkono tšhentšhe ga e jale ke ka go ka nako tse ding ke ikise tšhee ka nnete ena yena ikisa a nkelang a ile go reka reka reka ke ne ke ke le ngwana ka o kgalemela bana gore bana batswadi ba seke ba ba sebela jwale le batho ba bagolo batho ba bagolo le bona ba sebela batho ba bagolo ee aowa aowa ke mme magongwana ithu botshabelo
0: e ke labuile gore nkgono magongwane ya ka nete ga o buile wena o galemetseng kgono tšhe ba tla utlwa a ya utlwagalang kgono ya gago ya mogalo ka nete o so ikisa a nkgono ee ebile tabe ngwe gape um tšhentšha e
2: kene dumela ngwanaka ei wa taba e bua tabe monate maka nna ke sa kgona go tsamaya ke mola ke ikgolola mara ke ikgola bankeng maka se mausana motho a tla ntswela molemo jale ditlodu di gole diqwaqwa kwane ke ke etse diplanenyana tsa gore eo fitlha go tsona e nngwe e ke a dumelanyana maka ga o tshwane
0: le
2: o ka dula fela ke a leboa ke ini tlolo saka ke ntatemolo roi motshweneng
0: ntatemogolo motshweneng ke lebuile gagolotlhe ba ntatemogolo motshweneng ke o lebuile gagolotlhe ke thabetse o buisana le wena 086-000-3084 le sedi fm hello mamedikgotso
5: hallo
0: ntatemogolo le kae
5: ke
0: a phela mongaka tlhe
5: ga
0: monate ntatemogolo
5: nna ke santsane ke itshebe tshebeletsa ka nnete ea fela ke ba romelela ka nnete ga ba ka seka ba sokisa fela e sentle ga kalo mme ke neie mara ga o tshwane mme waka
0: ga o tshwane ntatemogolo
5: eya mme waka modimo wa fe masonolo mme
0: ke a leboa ntatemogolona
5: le mme sebonkile ke a leboa mme tanki ke masukira ka mogauteng
0: re itebogela ntatemogolo tlhe o beletsatsi le monate akere
5: ke a
0: lebo mme waka ga ebe ntatemogolo le sedi fm hello
6: ntate nna le kae ke ne the girl
0: nkgono le kae
6: nkgono se ka utumona sa sekgone ke ne the girl
0: o phetse nkgono
6: o ke mogau fela ke ne the girl
0: ke mogau nkgono wena o tsamaya le mang go ya kwa ka nako ya mogolo
6: ka nako ya mogolo ke ne nna ke ikela ke le mong ka nnete
0: ga o tshabe ditsotsi nkgono
6: ga ke ditshabe ditsotsi ke ne the girl
0: jwang nkgono ke batla o ne tlhalosetse jwang
6: ditsotsi ke batho ke nebekele ga ke re zastone nyane ga ke tsho jalo ke nebekele
0: ee nkgono
6: ke ithatela ko gore ke mapolasing zastone a ke ee batla go tsebana kaofele
0: okay nkgono ke a utlwisisa ke a utlwisisa jae
6: ya ke nebekele ke ikela moo ke nke troli yaka ke ikemele spa ga ke tswa teng ke patala phomolong e be ke a itsamaela ke nebekele
0: ka mantswe a mang le dijo tsa ka tlong ko wena di rekang di-10 kage tsa phofo bo folouko jalo-jalo ditswekere
6: ee ya ke lebekele
0: ga nkgone ga ona setlolo sao se ka o jarisang ka nnete o sa ke utlwa botlhoko jwang a ke bona le iketsetsa um di reka dijo re le teng
6: ba masene kaka ba goba
0: alright nkgono se nka gabile ke a leboatlhe
6: ke lebekele e tshwarelotlhe
0: ee ya nkgono
6: ekeko lena go gola thaboko ko scoutse o qeta 70 years tlhe ke mogolwane ke kopa tshwarelwa fisa skis tswetswe thank you ba
0: lebitso la gae ke mang ke ntate mogolo
6: ke thabo koko sekautu polmit fontaine makalakaleng
0: a go leng kgono tlha bone lemo tse dintse ngata ntate mogolo
6: ke a leboa ke le the girl thank you ba
0: thank you nkgono se ko o tshwaretse ka o kopela he ya ke re
6: ya sis
0: shapo nkgono se ka tshwenyeya le sedi femeleng
7: Hello, Malika.
0: Malika, I'm going to go to
7: the house. Can
0: you hear me again? Yes.
7: That's good. That's
0: good. Oh, upala mateksi wiki se.
7: Eh, di la gale ba be di linda ke mulo ke bana ba hole bana dikolwa. Mara khodi nye e fitile ba gaute.
0: Oh, okay. Ngone na o ka.
7: Di e fitile makotwa ka nne.
0: Oh, tsola pele ngone ntshwarela.
7: Ke ke
0: ka o batho. Aukini. Aukini. How? Listen the family.
8: Hello, Tulu baby.
0: Lekang khono.
8: Kete lekang manaka.
0: Ya phela ngkhono phetse handle ke a dumela.
8: Eh, ke ngkhono mafila ga se nete go ma setlolo sa ka dile sentlela le dilipi.
0: O tla le tshwengwe le nngwe ha itse botsotsi.
8: Wo, le letho a thatala ga ka lo mwana ka ja bulile bila ga se.
0: Eh,
8: o tla le tshwengwe ba di tse na o se re tse bokae.
0: A o ngkhono go ya le bo wa ke a dumela wena o ko mo agelle like ka ba ke tena ga nta kere.
8: I'm a safe man. Mane po damate u le mani wa
0: ba hole ka nnete hleng khono go ya leboa
8: ya leboa tulile idi
0: thank you khono le se de famelo
9: allo kini
0: le ka khono phetse
9: he teng kini u bua le khono nong ke mokwena mona cross star
0: a o khono nong pintso phetse handle ke a dumela hle
9: wa tsa tiki phiti kini ngwana mesh ntse ke phiti ntse ke tsala go ma metsi mehle mara se re le bangata re kgone o tsena ka mehla
0: e ya ngkhone fela he ha o kene mohlangkwane le mohlangkwane fela che ho bitirinyana ke
9: wa bona wa bona ke di nna ha ke batle ho bua maka ke itse sa ke itse sa ke ka maka molamo ke sa tropo ke fike ke ho ya tshelete eo ke patale so policy le policy ya ka ya ikhulela ke sie ya society ke sie le yantho ya menya nan thusang hore ke ho ska ha bana di ditshila ka tlo
0: e yang ho
9: ke ka bo bohle ko batla bakini ke nka engwe mona ke a fela ke ka engwe ke reke di kgogo ke hlabenyana ke rekise ke
0: le
9: batho ba nka advantage banana bana ba nka di kgotsa rona ha ba dipatale ha ba qeta mono ba tshepile hore o tla ba isa kae a ke le bueng ke bona hore ga iteka ba re patale ha ba nkile ntho tsa rona
0: banka monyetla ba tsofetse
9: banka monyetla ba no tsofetse ke
0: ba se ke ba etsa jwalo ngona ba tsaba madima ba go batho ba banka nnete ka tshelete
9: ya go ya ekeetsa o wa ekeetsa hore e ke ke mo re ka motlakase hape ba ne motlakase o turu
0: ene go se dilo go ntse o hira tshelete ngone go le bana le yona tshelete eo e hirang e tla nne madinyane ye le yona e khulisetsa motho mo ga o jwang
9: ke ne ho neng mpi yo ha a yetse ngane sa ke batlo bua maka e ke hira ke ana society sa rona e ke tsebang hore e eketsa
0: tshelete ya rona ehe e nkhono wa tseba fela ntho eng ka vetsa yona go go bona ha e ba sukudisa ho ntsha tshelete ya hao ha ba sa hlola batla ho wena ke batlo bitsa mantsoe ana moyeng a hore se diba ha hona go kaetsa engwe sona ba ha o nyo go tlo ya kae
9: o tlo ya kae
0: wa bona nkhono ba se ke ba etsa jwalo nkhono
9: Thank you rata ba khone nompi.
0: Ao thank you khone nompi ke thabetse u buisana le wena hle.
9: Ka mogana ko ikele le thank you mme.
0: Ke a dumela. Go ba khone.
9: Go ba rata ba.
0: Bye bye. Mamedi metsotso ke mani e mashoma mabedi le motso le mong a pele re fitla ho renya borobong e re ketle ka mona ka mabenkeleng.
10: E bang o nana o ruke ka wa khone o lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal. E ho fakeletse ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771 Kile Sedi, ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
11: Wa ratwa wa le
0: Lesedi FM. Ke nnete mamedi Lesedi FM ke molelwa e mashoma mabedi metsotso pele re fitla horeng ya borobong ke ntse ke buisana le bonkgono le ntatemoholo go utlwa gona ebe bona tjhelete na mona ya mmuso e ba ifumana na e ba qhoba jwang ba re ya tse mamedi hle ba tsho le bona ba la ke ni ha ya lekana ha ya lekana ke ni re shebile go kitaba ya ne ya di society ka nqena re patala di policy bona bile ke ba tseba ha utlwa nthontsa di policy ba ipatala mmamedi ba gona ke ne re batla o sanana le bothata re skebe ga tlo sukudisa bana ba rona mona jole ke batla fela utlwa gona ebe bona ngkhono le ntate mogolo tsa house chalet na di tsama jwang ke le buile ga golo hle hona le mmamedi ntumeletse mo laitsa mo ne bile re abti funky tele are ke ne ke ntse ko mametse ha o buisana le bonkhono le bontate mogolo go o mora o hambe ga ke le itikini ke a kere ke a go pa ke sapti funky 0797585066086003084 e re kutlwe ke tshwere mang ka mona le sele femelo
12: ke le di ka
0: ntate moholo ke a phela o phetse hantle
12: a nna ke ga ke ya
0: ha monate ntate moholo o buletse sale moya
12: e ya ke ke ya skwala
0: sekwale hle ntate moholo
12: e ya khola
0: ba se hantle Ee,
12: se hantle ha re bue he. Ke ntate la siang go pala ka botsaela.
0: Ee, ntate moholo.
12: Ke ga nne tra bona go pheko. Ke tshwenye, ke tla tsaya ba ke mang metsi thata tsa ka bo. Go bala le la ke khaga le se ini ke phumotse ke hai.
0: Ee, ntate moholo. Jalo wena o tsama le mang ho ya kwa ka tsatsi le la chalete.
12: Ka le khono lo mo di tsantsa la mpile matla le dikoko go nela tsaka ke ne ke bo dire class. E bia le sona ke sona se. Ke se baba le lang petrole ka children a day. Ba mo le mo na ke go jo go ke go tsofalle. Ya e tla go tsofatse. Ha re di fumana o biela di police yo go sale ya re le mathata re tse boitse.
0: Ke a le bua ntate mogolo.
12: Ba mo le ke di kholo ka le re wena ga aba jwang.
0: E ba se ka
12: se o baba la. Ke ga la re di tsora di go tlhokometse le re tse re ya de ya male le male.
0: Ke a dumela ntate mo fela ke ha ke tshepe gore o go itime ntho tso di thabelanga ke re ke a tseba le ntate mo holwana ntho tso ka dilakatsang ha o qeta o fumana chalet e o ithekelanya na ho itseng ke a dumela ha o itime tsona ke
12: go nna go ya ga wa ke ba tseba ho ke di gata ntse ba ba di tsena bona ke ho ha ke ne ke tinya go le sedimo la ho ka tlhaba ba mo pole ke di go ispale mo le ke go tsofala ho laka
0: Alala ntate moholo ke le buila ho le ke thabetse ho buisana le wena.
12: Thank you ngwaneso.
0: Thank you ntate moholo. Re ke nke o qetela fela mamedi le sedi femelo.
13: Hello kuri.
0: O khono le kae?
13: Ke mamadi ya ka mona ka mama ha bani.
0: Ke a leboha ngkhona ko ntimele fela se ya le moya.
13: Wena we askis.
0: Eh ngkhono.
13: O tsiba nna ke ngkhono. Ibile ha ke la tika tsatsi le ke la ta ho sane. Ke khone o nahana hantle.
0: Hai bonkhono.
13: Hai, ke khone o nahana hantle go kana ke baga dipompong ke baka diliba. Dipompong. Ba le bona bana bana ha ba tlile ba tla ka plastic ya dipompong ba ile mo nake. Ne ke mumone. Taba ya pele. Ke ntsha tshete ka bukanya tsa ka tsa ke ga ke tsa ganya.
0: Eh ngkhono.
13: Ke behela ka thoko ke tshete ka dibukana he. Ndane ke tle ke tsama he. Ke bo reka reka ntse na tse banki a di soka. Se monate. Batho ba ba go di sedi senki. Batho ba ba go di sitse tsontse ba re shopomele.
0: Eh yang khone ke nnete le re go di sitse hle.
13: Ba hana ke se ke tswa teng ba mpa. Aba go go tswa teng ba mpa. Se tlo tsa ka ba reng ke se tshaba.
0: Eh
13: yena ha se ka mo bula fridge.
0: Ha.
13: Ha bula fridge go ntate wa ka mo fa chelete.
0: Eh.
13: Gwali go kuikai. Ntse ha ke na tsa mona ha bula fridge go ka bula fridge ka ka go bula mama tia ntse go go potse. Ke ena ka nnete ena ha ke na tsela go ntate wa ka o fa chalete bele re ipe ke ga wa no kwaka
0: eh tla
13: no kwaka o fa nna o na le tla fa ntata lona mo tla le go di eng wa utlwa
0: ke nnete
13: ya e di ya ka nnete tla ba ke a mo tama ntate mo ding eh ntsene ke ba baletso nne ane ke nnete mare mo tla ka setse wana ituku mare he ntse re tswela pele
0: e ya ngone ke a tseba le ya lla go e nya ane ke ni cheletena
13: ke ne tla ntse re tswa ke male go na re stout
0: wa bona ha o tswa
13: re stout ha o tswa ane ba ne ka ntse ntsena don tse pa tsipa tse mo o wa tseba ga ha o lo bua fa solla mo
0: e ya ngone bua nnete ke le buile go lo ke thabetse go buisana le wena ke
13: ile monna tiki mamadi ya ona ka mona ka mama ha ba ne motane mo monyane
0: thank you ngone mamadi ya ke thabetse go buisana le wena hle
13: ya
0: le bua mo ratse ke le buile ha ho lo bong khone le bontate mo le ba khone ngo kena le ba sa khona ngo kena ka nete ka jone ke re fela ke kutlwa gona pokoto tsa lona di eme jwang Shelton le ifuang ke muso e ebe le sebedisa handle tse le skela sokola ke a tseba la tsho ge ke ni inyane fela hela ile nyane jwa lo ke le thabela tabenya hore le khone o sha bantho tsa bohlokwa ka nete ka nti mo teng ke a lebuwa bong khono le bontate mo holo ba patela dibuka tsa kereke ba patela di policy tsa bona ba patela di stock fela di society tlo bana ba skeba sokola ho sane ha o ka ba le bothata ke a tseba motho a u diswang ke ngono ka pa motho a u diswang ke ntate mogolo a dulang le yena o ja monate ke a tseba le motene ga nta ona mona fela ontso bona fela sa ofa yona jena re tswaga a o fela ona ka morao ka mona go tswa wena wana ngwanaka e bolo bona go itsa jwang ke le buila go lo hle maqheku wa ka ke thabetse go buisana le lona ga tlo kopana hape bekeng e tlang ka sonta ha kere e re keleng ke le mothunzi number a recover me
14: Es menso parate! Es menso moia!

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Setjhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Le rumo la madi le ntso ka tsela ya sesaense hore le hlokise madi le matlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Le rumo la madi le tshepuwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
2: Mampara week e ya pelatsong me o bohlwa ka re tshate ha o yo sebeletse matsiso ke o ka motsama o bohlale go ile le hore o le fetse go e pelatseng ya borotho ka FNB le fa 99 cents e fela ha pick and pay le boxer me FNB le fela din totading ha le tla sa gatello ena ke tsela ya o fula molemo batatinya ha
3: swipe FNB easy aspire le prime life card ya ha o e qualifyang o re go loge ka borotho ka 99 cents ha pick and pay le boxer beke le beke tshintshela ho FNB ka jeno FNB thuso e fetela din totsohle hola le dipehelo melao na ya putso le itikanyetso ha stoko sa leding FNB ke lekala la First Rand Bank Limited mo ya bua sebeletso sa ditšhelete le dikadimo a semolao
4: wa ratwa wa le lesedi FM.

ANC e phatlaladitse bonkgetheng ba ditulo tsa boramotse masepaleng e moholo wa Northern Cape setsheng sa matšhaba sa diboka sa Sandton, Johannesburg maobane. Masepala wa Sol Plaatje o na le bonkgetheng ba bahlano ba setulo sa ramotse. Bona ba kenyeletsa ramotse wa jwale wa phethatso wa masepala wa Sol Plaatje, Martha Bartlett, motsamaisi wa dipuisano masepaleng wa Sol Plaatje, mme wetse le letona la mehleng la dipalangwang le Energy Dipuo Peters, setheo sa komiti ya nna ya phethatso ya mokgatlo wa mafumahadi wa ANC, Dorothy Morudi, Pantsi o bositse yeo e leng mothei wa mokgatlho wa twantsho ya ditlolo tsa molao le Alina Mfolo. ANC e re bonkgetheng bana ba thontswe go latela megato e tlhokolosi ya ka gare ya moga. Ka go lele mogokaganyi wa mokgatlho wa batšha wa EFF porofenseng ya KwaZulu-Natal e leng Thembeka Qulu o re o tlhokeya bonamodi ba ka potlako ntlheng ya go rarola diphephetso tse jametseng basebetsi ba mmasepala wa Umsunduzi. Qulu o bile sena a le raleng ya EFF e bileng Pietermaritzburg eo go yona go neng go le teng moporesidente wa moga Julius Malema. Setraiki se ntseng se tswela pele sa tseko ya meputso masepaleng wa Umsindisi se bakile tshitiso tshebetsong ya ona le go phano ya ditshebeletso. Qulu o re ga e ba EFF e ka fuwa monyetla wa go tsamaisa masepala enwa e tlo ga kola tekolo ya tsebo ya mosebetsi go basebetsi botlhe ba masepala. O boetsa tlale ya gore go na le ditlalo tse reng ba bang ba batsamaisi ba na le mangolo a mokhunyata a thuto. Basebetsi ba bahlano ba masepala wa Emfuleni ba tshwerwe ke setlhopha sa tshebetso sa twantsho ya dipolao tsa dipolotiki e leng PKTT ka bokhutshwane porofenseng ya Gauteng go latela ditlaleo tsa boqhekanyetsi boshodu le go henahenana le meralo ya motheo ya bohlokwagadi. Babelelwa ba sebetsa mafapheng a masepala a ditšhelete le motlakase mo go tlelewang gore ba ile ba ithomelela tšhelete diakhaonteng tsa bona tsa dibanka ka morago go kela botšha phepelo ya motlakase malapeng a ileng a kgaolelwa phepelo ya motlakase. Moeli wa nna wa sepolesa Athlenda Mathe o re go gokelwa botšha ga phepelo ya motlakase ntle le molao ke boshodu ba motlakase le go bakela mmasepala tatlhelo ya tšhelete. Mathe o re babelelwa bao ba bahlano ba lebeletswe go tlhelela lekgotleng la dinyewe la mmaseterata wa Vanderbijl Park gosane.

0: di daba tsena tsa hora ya borobong tsona di fella mona tsela telang tsena e tla ba tsa hora ya le shumele motsomong ke nga di thapo tsena ke di fitisetsa ho masututsa e moholo le nanong la machaba la magulong a matala
1: ako le bue ngwana mme ha mphase ba ka le nanong lena le matla haholo la magulong a matala le nanong la momamedi Momamedi ke thuso motaung ya reng hoena dumela khotso dumela re tsaba moholo wena o tloa metso tsengene mine ka mora ho ra ya borobonga fihlamani metso tsenga mashuma mararo ka mora ho ra ya lekshume ke a okopa ha re tsamaye moho ke a okopa wena momamedi mo emotle harbe moho o se wa sala ere hana ko yemetsena ke fitise matsidiswa ka le lapeng la raditebele mwana tete yaba ntho ebohloko tebohloko haholo hore motho a ile go bolaelwa hahae wa tseba ka nako tsohle mo mamedi ha o tswa hae o rapele o re modimo ke a leboga ha e le mona a motse o mpolokile ha motho a ile go bolaelwa hahae a thungwa hahae me a thungwa ke e mong wa rona thungwa ke e mong wa habo rona ke motho e motsho wa habo o mo lata hahae o mmolaela hahae ga o le jalo motho e motle ke e kere o bolawa ke motho yo o mo tsebang o bolawa ke motho yo o mo tsebang hantle yo o mo tsebang e ba yena mmolai wa hao ya ileng a o bona a kileng a o dumedisa a kileng a bua le wena o rerwa le ke motho ya o tsebang a kileng a o tshwara ka letsoho a kileng a o dumedisa a kileng a bua o rerwa le ke yena gore o ile o bolawa o rerwa ke yena motho ya o tsebang wa o rera motho ya o tsebang ya o tsebang hantle o tla mmatla motho ya tlang go bolaya motho ya o tsebang o tla ba o nka le o beya sebakeng seo mo o teng o ka bolaelwang teng ya o tsebang ko ba ileng ba mo tseba ba ileng ba tebelana le ena sakeng la ditebele pepi le fatshe lena le motseba hore ke ra ditibile ya matla ke tsa halo yena e boela hape ka Afrika Borwa e fa le bitso le lebe e boela hape ka Afrika Borwa e fa le bitso le swabisang kuye mon le monya hloka letsweng pepi ho ya tlang o boloka ka jeno ine ile nako mudimo na di mile mme bo etse o latile ka tsela jalo ke a okopa tsidiseha ke a okopa tsidiseha ine ile nako.

ha ho mo hloho ya Jesu e ka samelang teng ha ke tsa jolo he mo tshimo tle ke ne ke fitisa matshidiso wa ka o ye mo nle mo nya hloka halletsweng o ye mo nle mo nya bolokang ka jeno o ye mo nle mo nya tlang ho boloka ho tsane o ye mo nle mo nga ya tswang sepetlele hona jwale me ba sa tswa molella ba sa tswa motsebisa hore moratiwa wa hae ha sa leyo hore moratiwa wa hae o sa thutse moratiwa wa hae o phumotse kgotso mo mamedi dumela ngwana mme dumela ngwaneso yeo ke mo ratanga dumela ngwaneso yeo ke mo hlomphanga re tla nka leeto lena mmoho le wena re tla palama le wena o tloa gona jwale ee ya se tloa gona jwale re ile o fihla metsotsong e mashome a mararo ka morago hora ya lesome kgotso kgotso kgotso ai ka botshaba bophelo ya ka botshaba bophelo ke ntwa ee ke ntwa Hebu pelo kintwa. Kintwa. Hebu shoko. Huri macho wa metotele shumele metumine. Kamura uhora ya burubu. Kia kola hutuwa wana juali. Okakona mpumana juali huma ranranga maholo. Marandrang Alesedi FM.

Ke o bona ka tlo mokwena ha o kena jwalo mo lwena motsidisi ko shebile moho le wena Julie ke o bona ha o kena makhulong a matala ke a leboa ke a leboa ke a leboa ina ke ona nako he e u rolokela ngore rona le wena re tle re tsama mmoho ina ke ona nako e u rolokela ngore re tle re fofe mmoho.

re metsotsong e le shome le metso e tsheletseng hantle ka morao hora ya borobong nanao ke la magulong a matala William ke a o bona wena hlongwane le wena ko o shebile hle gabele le wena ka kgiso ke a bona ka moo lekenang ka teng mohapi le wena thabatia dumela mzawana kgotso sengwe na kely dumela magulong a matala sejabaledi ya tebokgo magulong a matala dumela makatlego leboa o kene naneng la magulong a matala re metso tsonge le shomele metso e supileng antle ka morao hora ya borobo ke bona ha go sheba mahlong ho na le molaetsa o fumaneng ho seng hona ha simulaitsa o motle ya simulaitsa o monate ngwana mme ho tlaloka ke a utlwa molaetsa o fumaneng hohang hohang o etsa gore o seke wa tseba gore na o qala kae o nka eng o ikopanya le eng a ko dule fatshe o inahane a ko dule fatshe tla ko dule fatshe o gemoya ha o ntse jwalo o tla khona o nahana hantle a simulaitsa o monnati woo.

Hey. Ere pele ke kena ditabeng tsa ka pele ke nka leeto lena leo ko o tshwaretseng lona ka jeno. Ke tle ke bue le setlogolo. Ke bue le ngwana ya sa itlhompheng, ya sa hlompheng. Ka tswa o sa itlhomphe, ha o no hlompha lekgale, o keke wa fana ka ntho ya o senang yona. Ke bue ka mme, ke bue ka ausinyana ya sa hlompheng. Ha o sa hlomphe, ha ona motho o mong yo o tlang o mo fa tlhompho. O keke wa fana ka ntho ye o senang yona. Ke le mogolo, dumela ngwaneso, ke a o dumedisa. Max le wena ke a o bona o teng makhulong a matala. Ditch le wena o teng Jonathana. Nontombi Kotso. Ke ke wa fana ka ntho ye o senang yona. A ko ithute tlhompho fela, tlhompho fela le boikokobetso. Ithute nako nngwe le gore go na le dintho tse dingwe tse o sa tlamehang gore o ne o di arabe le o di araba. Thute o le o kwala molomo. Ntho nngwe gape ya o kopang gore o ithute yona o sengona. A ko tloele go belaela motho e mong le e mong le e mong gore nako nngwe motho a qala a re wa bua o se o bile o nkile qeto o mo ahlotse. A ko tloele go ahlola. A ko tloele go ahlola. Le ha o ka tlunga ona thabo, ha ona monate, go bana o phela ka o ahlola. A go tloele mogwa ona wa hao wa o ahlola. Ke le metswalleng ya hao. Ke a o kopa o

ngwana ngwana mme ke a o kopa o sengwana ngwana bona bona bona fela gore o fumanela penlena batho o tswa go le monnate o sna empa itsa o kena ya ba khotso ya senyeha ya ba khotso ya senyeha ka setsile ya bophelo yeo ha o kena fela le batho bile ba tenea kaba kala boitshwaro ba gago ga o tlhomphe o a telela ebile ona jwala ga o sa telela o a leketla.

modimo ho sengona re rapella le motswadi ya sengare a ke sa tseba ketsa joang ngwana ka o laolo a lo laelwa ke dithethefatsi maneno a ke mo shebile tsatsilele ke bona batho ba mmolaile ho ya ka mo wa itshwereng ka teng modimo a kokene le lapeng lena hle o go etse ngwana eno a go etse tlolo sena sona ka bosona se utlwisise gore a ona motho e mong ya ka kgonang go tšhentšha fetola bophelo ba gae ka ntle go yena o tlameya gore a dumele gore o sebedisa dithethefatsi le a batswadi ba ka monka ba mo isa gotlhe ba mo tsamaisa gotlhe ga yena ka bo yena a sa dumele ga ona ntho e tlang goloka a ko mokenye ganyane fela lerumo la o dumela gore a dumele a dumele gore o na le bothata a dumele gore o na le bothata a ko thuse lelapa lena gore mme a dumele gore o na le bothata ba jwala ntate a dumele gore o na le bothata bo bogolo jwaleng mona ba go nwa letsatsi le letsatsi ha sa kgona go phela ntle o tomoso ena moetse o ra dumele a ko moetse Jehova ka lerumo lane la gago le buang le pelo ka rumo lane la gago le buang le maikutlo o thuse lelapa lena ke a leboa ntate.

0: Ko. Bulegane ile na mama tiwe. Ke khoshia le tago. Ke khoshia maphelo a rena.
1: Ah, ke khoshia maphelo a rona. Dikhoro bule. Mamedi taba ya lengolo lena. Ke lengolo leo ke kopang hore o tla o le mamele. Empa ko ntumelle pele ke kena ho lona ke botse potso ena. Modimo hana bopa mosadi. O ile a kopanya eng le eng? Ke dife dintho tse wa ileng a di kopanya. Ha bo pa mosadi. Modimo ha bo pa mosadi. O ile a fihla eng maikutlong a hae? O ile a fihla eng pelong ya hae? Ha bo pa mosadi. Modimo ha beha mosadi pela monna. O ile a fihla eng? Ha robatsa monna bopa mosadi. Ho no ho etsala eng kelellong ya Modimo? Mosadi o bophilwe jwang? Mosadi o bophilwe jwang? O bophilwe ka nako mang? O bophilwe tsatsing le feng? Maemo a lehodimo a na le jwang? Maemo a lehodimo a na le jwang? Ha Modimo a na o bopa, wena mosadi, ke bua le wena. Letsatsi leo ho ne ho le jwang? Ho ne ho etsahala eng monneng? Monna o na le jwang ka tsatsi leo? Matso a Modimo a na etsa eng? A na le jwang ka tsatsi leo? Ha ne a bopa. Mosadi mabenkele
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

ono o le joang ka tsatsi le ha fihla kelellong ya mosadi ha fihla maikutlong a mosadi ha fihla pelong ya mosadi ha fihla mmeleng wa hae mosadi modimo o bopile ka tsatsi le o gone go le joang ha o sheba ne e le ka nako mang maemo a legodimo a ne a le joang ke leetong le mosadi enwa pele ke kena lengolong la gae go na le mosadi e mong ya leng tronkong gona jwale profinsi ke ya Mpumalanga ke itse a kutlwa ditaba tsa mosadi enwa ka tshoa gagolo mosadi a rera mmae mmae a mo tswetseng a mo rera ka rera o bolaya mmae go mo tlosa lefatsheng ke a tla lengolong lena ke a tla go lona a rera o tlosa mmae lefatsheng a mo leka ka makgetlo a mabedi a mo leka ka tšhefu a mo tshelela tšhefu mmae a seke a šwa a re ganyane a qetile e beya kwana ntho enong ke neng e tshetswe tšhefu mosadi modimo o bopile jwang ya ka re mmae wa utlwa ya ka re mmae wa bona gore ka mona ke tsheleletswe go itseng kgetlo la bobedi a batla batho gore ba tlo thunya mmae kgetlo la bobedi jwa kgetlong lena la bobedi ga babolai ba fitlha ngwanalla ne se ngwana ne e le modimo ngwanalla ba bolayang ba re ne re tlameile gore ga re bolaya ka tsatsi leo re bolaye motho e mong le e mong ka tlong ba seke ba mmolaya ba tlholeye go mmolaya modimo modimo a kompolelele a kompolelele a kompolelele a kompolelele a kompolelele ke kgetlo la bobedi a tlholeya moradi wa mme e le gore ba ipuile kaekae ba ipuile mo ba ipuileng teng gore ga ba batla go etsa tšhelete ka pelenyana tshwantse go bolawe mosadi enwa ga ba batla go fumana tšhelete ka pele tshwantse go bolawe mmenwa mmae a mo tswetseng a nka mmae ka tsatsi le leng tsama le mmae a mo isa selagaitereng a mo isa lerabeng mo a tlang go bolaelwa teng a ema monyako a ema monyako a ya le mmae moo mme mohlankana wa gae yena mosadi eno a go ne a le teng a ya le mmae moo mmae a kena mono motlhotlhonga wa itse a hweletsa ba mo tshwara ba mo hulela ka tlong ya ba yena o ema monyako wa kata o ya kata o ya sheba ha go bolawa mmae metlale o tseding dire mmae eo o ile a betwa pele.

o shebana ka hona jwale re metsotsunga he le shume le metso me raro jwale re anyolowa re amane ho reng ya le shume ke tla tabeng ya ka ye o go tsharetseng yona ke ne ke re fela ke kofe ke o felieto la mosadi ko o felieto la mosadi mohlomo leeto la mmeinwa le bohloko ha kana kana tsatsilele le tlatsa maguwa ke mosadi e mong tsatsilele ho na le mosadi ya tlang o tsamaya leeto lena ebile a se yena wa pele mosadi a ileng a le tsamaya leeto lena le mona bo Gauteng ho na le mosadi ha kileng a feta hona leetong lena le bohloko a rerwa ke ngwana hae rerwa ke ngwanana a rerwa ke mosadi e mong mrera moqeta se wa pele ho bane ke go di abasa dina ke santsane ke tsama mona ka nna no la magolongata muruti maine lengolo le ho ke le tshwereng mosadi eno o re ka tsatsi le le jwale ke sa khutlile ka mane ka mpumalanga ke tla lengolong leo ke ne ke re ke qala ka lona metsotseng a mashwa mararo ka mora hora ya borobong o re ka tsatsi le le o ile a thetseha a wela lerato ha ka tsiba gore o tla iphumana ka matsatsitsatsi a robala ntlwaneng o re ha ka tsiba Oro tla iphumana ka matsatsi tsatsi robala ntlwaneng Ora ka tseba hape hore ka matsatsi ha o tla qeta beke a hlolela o hlapa ha ka tseba o tla qeta beke a sa hlapa

lengolong lena hore ka tsatsi le leng itse ha sa qetile ya qetile hore jwale se tlang wetsala ka jeno gore ke mpeketsa maye le fatseng lena are jwale ke a inehela ha ile hore ke tshwarwa ka matsoho le teng ho tse holokile mme ya ntshwarang ka matsoho ke ya nthetsitseng ke eo ke mo dumetseng ke eo ke dumetseng gore a kene pelonyaka a re tsatsi le le harabeke ya ba ke re ho morena ntate bolokile itsa ka tsa tshojwalo a re jwalo so lokile ho fele ha o fela a utlwa le rata le leng le wa saletsebeng a tikana go yeo

0: Leko haimu sisinyi, mi leko haimu shodi, ke mone hantwanela. Hantwanela, ocho jualo ngana matiha, ora hantwanela ke mone. Sadiyan ora utwale rata. Heywena, ora utwale rata. Ona satsi rata le na le tswaka. Empaka tsatsi le. Ene re le tsatsi le ukalo. Hane nga buile le modimo wa ha. Ho so lokile. Ke dutse matsatsi tsatsi ke sa hlapi ke robala ntlo. Ke thetsitswe. Ka le rato. Hey! Joale. Le rata le le ne le tswaka. Ne le tswa kae le rata le kana kana. A u ka fela ho le rata o re fela tshaka. A u ka le rata. Mwana no a u bua ore matema u bua ka motsheri wa mantsibuya. Enwa ho yena ne se ile busiu. Hana ko ne di yamane bo gore nya re shomele motso o le mong. Busiu, busiu. Elo re beke e ka pele ho ye o pula ile yana. Mme o ile a tsala hore pula ena e kene ha ha mo ka tlo. Ya ba mo wa le nka teng a utlwa lerata lena. A the modimo wa molwanela ho wa tsiling. E wela motho enwa ya tlileng ho tla moqeta. Ya wa bu siling ka tlo. Hare fela bu ya wela motheno le yena ba tlola mo walente ha tlola fumana hore motho o etse ntho ke tsena di mo imetse ha khono phahama ha sheba ka monare una qala o bona mfuta o jolo wa sebetsa hai mo media ya
1: woza ke samba woza
0: hai hai A good job for this village, and I'm your man. I almost said.

0: Modimo tloho rakele shume o mametsena na o la makhulong a matala o le CDFM. Sonta beke nga o le naneho le tswana le le naneho lena. Mosadi. Ke kwedi ya hao ena.
1: Wow!
0: Ke kwedi ya hao, ke kwedi ya hao, ke kwedi ya hao ena matau.
1: Ai!
0: Ke kwedi ya hao ena.
1: Ntate matau.
0: Mme mama ine, ke kwedi ya hao ena. Wena mohatsa chief, ke kwedi ya hao, ke kwedi ya basadi. Mme o bopilwe ka nako mang? Ka tsatsi lefeng? O ne o etsala eng? Re nna ke tlwele dintho maina. Maina rona le wena.
1: Ntate matao.
0: Metsotsong e leshome ka morao hore a leshome. Re tla tlameha hore re bule maqhubu ra kgwebo a kene. Empa e re hona jwale ko o fe sebaka.
1: Ntate motaung
0: mofoke
1: ke a tshepa o mphumana hantle le ha kgokahano ya ka e batla ho itaola
0: o hantle ntate kakata ke se ke buile le yona hore e loke ske a leka ya etsa phoso nka e gama
1: re ntse re le kgweding ya basadi ei
0: ah
1: ha o tloa Empa ke a tseba modimo tla re thusa ke re eta beng eo.
0: Ee atle.
1: Mo ileng wa ama dintho tse bohloko.
0: Bua maine kakata bua.
1: Tse etsahalang kgweding ena ya basadi.
0: Hallelujah.
1: Empa le ha o le jwalo. Hantle. Mosadi ke mang?
0: Ah, mosadi ke mang?
1: Hantle mosadi. Ke se bopua se jwalo.
0: Ah.
1: Mohlamo dimo aneng a mopa.
0: Ah, tsama poko.
1: Ebe mohopolo wa modimo ne lofe.
0: Tsama ma ine hle mona palama.
1: Ntate motaung ha re keteka mo mamedi mo re mametsengwe le hona teng ha re keteka. Kgwedi ena ya basadi. Jale relakatsa mosadi e mong le mong ntate motaung tshwarele mme e mong le mong ausi e mong le mong moradi e mong le mong wa rona
0: tsama
1: a tsebe hore modimo o na le sepheo ka bophelo ba hae
0: tsama po
1: modimo o na le morero o feletseng ka bophelo ba hae lebaka la hore modimo a tlise mosadi lefatsheng e ne le ka lebaka le feletseng mme e mong le mong O tshwanetse a phele. Ntate motaung thato le morerong wa modimo. More yang teng ke mona re se re fumane lengolo. Momamedi a ke tsebe na lengolo lena. O le utlwile ka tsela eo ke le utlwileng ka yona na. O re menwa. O re mosadi ena. He ka thetsega.
0: Ha, maine.
1: Lerato la nkuka. Ke utlwile e mong ha a binare jwale kajeno ke fumane lefaufau lerato ke lena le nkentse semaumau ausi enwa ntate motaung kapa mmeno a o re setsokotsane sa lerato se ile sa mo hlotha lerato la mmeya mana sa hopola gore le tla mmeya teng lerato la mophamisa la mo isa kwana le kwana o re jwale ga sa a kene lerato ntate motaung ga o na ntho e monate jalo ka lerato le phethagetseng lerato le senang dintho tse ngata lerato le itaolang lerato le phallang jalo ka noka lerato le etsang makgubu a monate jalo ka lewatle lerato le jalo ka mahe a dinosi lerato le jalo ka moriti le tla re letsatsi kapa le batjama la bophelo ga le le teng o tsebo lerato jalo tlo tla dula gantle go lona ntate motao mo re yang teng ke bona momamedi ausi ona lerato la monka
0: la monka
1: la monka lerato a ntse a bitswa baby
0: la tsamaya ka yena
1: a ntse a bitswa gane
0: amen
1: matsoo a le a monate a mo tshwarang Nako hae ya motho a fetoha.
0: Hey.
1: Motho ntate motaung ya iba se bupua sese ya na yeno ya itseng wa morata mo mame di rentse le kgweding ya basadi o tlo utlwe mo re yang teng go bane mo re yang teng ke hore modimo wa tseba mo lwanela mosadi
0: maina o rendwa
1: modimo o tseba o lwanela mosadi
0: maina o ring
1: ntate motahung o na le pale re tlo ya ho yona o tlo bona modimo o tseba o lwanela mosadi
0: haleluya
1: Jala hasa du tsiliye. Asabi le amo tseba na ke ma.
0: Hallelujah.
1: Wi phumana tsa tsileli.
0: Ei ya se.
1: Asa roba la ntwane nka ntla. Jale asa sa matle ka tlunka mona. Amo yetsetsa di epe epe. Ndate mota unga o siena o tsile o tsile ka re wa ekisa. Aba khuma me ka mangwe. Empani motho enwa a phele o moetsa hampe a phele o motlisa bohloko a phele o le matsapelo ya hae potso ke ena o fumana o kotula ha pelo ya mosadi enwa e se hantle ha bona dikeledi di tsholo ha mahlonga ha o tsikinyetswa keng hona moo ha

0: le ba sutli go ba le hona le taba ya modimo a re tshwarisitseng yona da haole jwalo
1: la ole jwa
0: o ga o siona le ngolo le na le o a ngole sello
1: ke le na maina
0: o re bo phelo mbaka jalo ka masadi ke ate beke ke sa hlapi jalo ka motho a mme
1: be
0: modimo mpopeletse le botle
1: haleluya
0: modimo mpopeletse le makhabane empa ka tlo ndate motho a ngutle pele butle pele ke shebile makomo e leng hona teng ao siena ya re ngoletse o re ngwalla ka pelo ye bohloko
1: re ngwalla ka maikutlo a tabuhileng
0: empa ne ngona le nyaka loka bakala oba o re modimo a ntwanela ya hore o phetse hampe o re boleletse yona ntate motown re gutlela mona ao siena o nka beke a sa hlape a saje ebile ke a tshepa go nobile go notletswe le keiting gore a seka batswa ao siena o phetse jalo ka lekgoba maotokolo e tshwanetseng e be teng o phetse hampe mo lerato le tshwanetseng le buse a dula odima meutlwa e le gore o tshwanetse a dula odima manobonobo ngolla hore
1: yo
0: kata ka phela hampe ka ga lerato ke mang re bua le yena na no la makgolo
1: ke mang
0: date mo town re bula di kanale hona le re buang le yena a re ka phela hampe ka bakala lerato ka sotle ka bakala lerato ka fetwa ntho e seng ka bakala lerato ha le mpona ke le tsena ke ka bakala lerato Dr. Motaung, may no hardly matter go by the top. Hardly matter about you, Mosoma Motuhale Hole, a carry weekend. Hahojuan, the Ratonelli Munkili, the Ratole Mutsukudice, at the heart sea, Horiena Yadulandi. What affect what's at Sileli?
1: Momamidi Ereha Katahore, what affect what's at Sileli? Ke tle go lukisa ba jwa re metsotsonge le shume hantle ka morao go ra ya borobong ha tswela pele lengolong lena o re ke ila ba ka hloya le ho apara hantle
2: yeo he wa inana bela e be tla ba ona ka ma Samsung o ke ke wa kholwa sello we permanence ona xyc plus ho MTN ka 2299 fela mme boloka 200 rand o itsamaetse ha bonolo fela
3: le wena o ka hapa ithekele founu efe kapa efe ho MTN ha Ackermans mme o ka ikgapela leeto ho ya ho makgalakgang a MTN 8 ho na le dipehelo ha Ackermans fela
4: e bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Re mosadi enwa lengolong lena ha tswela pele ore hona le mo ile nga ba hlo ya go apara hantle le go itukisa go ba hona pere hantle no tla dipuo tse dintsetso tsang ha itukisitse hona le ba o itukiseditse mbona ha pere hantle teng ai dipuo ke tsena tse o ile ba hlo ya go apara hantle a ba tsaba o apara a ba tsaba lore a iketse botle ndate maine e kare o le badile lengolo lena a the le o dilo le bua le wena go bane o itse ntwe ngwe teng ho motho wa mme ke botle ho radula le motho
0: ndate matao
1: tswela pele mfukeng
0: mongodi wa ngolo lena o qeta o thetsa ntho e sisintse mpelo ya mosadi
1: ema ine man
0: a ke tsebe hore na re bua le mang o seng hona ntate Motaung
1: bua maine
0: ya reng moruti maine ntate Motaung ke ikutlwa le ha ke apere e ka ha ke tshwanelo ke se ke bile ke tswafa le ho itukisa ga o bona le meriri ena ya kae le matsetlela ke sanka dintho ka ipeya hantle sefatlhong tate Motaung a sore ke mosadi ya bohlaswa tate Motaung a sore ke mosadi ya sa itsoteleng a ko tlo bona mabote a pelong ya ka moruti maine tlo bone matšhatšhetse a moyeng wa ka le mohlanke reng ke apere hantle ga o na mohlanke wa pelwang diatla ntate Motaung re bua le aforika borwa momameditlhogo na jale re bua le lesotho ke mang ya reng boitshepo ba ka bo fedile ka baka la motho eo ke le leratong ke le lenyalong lena ga o na ntho e bohloko jalo ka eo gore o amowe boitshepo

0: o tla o reke le terene a ba o kenyetse sporo empa o seng gona ngolo lena le tla o ama momamedi a ko kene official pageng ya rona lekgepeng la lesedi o ko re bolelele gore na wena o etsagetse jwang ausi ena ntate motaong yena o re ga ke sa tshwanelwa
1: ke tshaba le wapa
0: ke tshaba le wapa
1: wa kena molaetsa obane o kopile molaetsa ntate maine le bua le nna ka jeno ebile ke phela fela gara naga ke a theosa ke a nyolosa o itse ba kene maine molaetsa wa pele gang a o kata o bua fela wa kena molaetsa le bua le nna ka jeno ke phela gara naga o la bua ka nna lerato le kotsi ke a le tshaba ke ile ka iphumana ka lerato ke robetse sepetlele bophelo ba ka bolaolwa ke dipeipi tswela pele maitswela pele
0: ntate motaung nako ena o sieno a ntse a sotlhwa ga sore modimo o na le seyo sore modimo o na le seyo o na le mantso ya mang ao mora wa ka ileng a bua a bua bekeng e fetileng sontaga e le ena a sebeletsang tshebeletsong a re go a kgonagang gore o pheya dijo tse monate o itshege ka thipa ga kata a re ga e toloka a re e ba mang ga tswe ka lebaka la o ba o etsa ntho e fosagetseng e ba mang ga o tswe ga tswe obane o na le ditshila tse o di etsang re ga e ba o kgona o itshega ka thipa o apega o etsa dijo ga re bophelwa bojalo bo katla ka maqeba o etsa ntho e ntle bo katla ka maqeba o le motho ya phethagetseng bo katla ka maqeba o le motho ya ratang jale ke re ke adime polelo eo ausi ena maqeba a gae re ke ke re a tsheya a hlaile ka baka la botlhe a hlaile ka baka la gobane a na a rata motho e mong jale ntate motaong ke re nako ena kaofela ga sore modimo gaayo modimo o na ntse a le teng modimo o ntse a shebile go na le mantso ao ke a ratang bebeleng ena e halalelang ntate motaong ga o ka wa mathela bebeleng ga re nao ya gole re tlotla ba gaufi finyana go na le mantso ao modimo a boleletseng moshe a re moshe ke bone ke bontshisitse ke utlwile go thubega bana ba iseraele empa go na le mme re tlotla ya go yena nako ena kaofela modimo ntse a shebile modimo a re e re jwale ke lwane le ngwana wa ka ntate motaong se re le bukeng ya baatlhodi
1: re bukeng ya baatlhodi leqephe
0: leqephe le re yang go lona ke le khepela makgolo a mabedi le shumele na le metsi supile
1: hona le mme
0: bitsola ha e ke di bora
1: di bora
0: meno ntate motaung o nyolo a ile mo a hlutse a hlolela bana ba Israel
1: hallelujah
0: empa ho nona le sera sera sena se ne se le kampong ya morena Jabine ga o sole ntate motaong leqephe la 217
1: ke golo
0: e ba bebele sere temaneng ya borago
1: ya ba bana
0: ba Israel
1: ba Israele
0: ba hweletsa ho Jehova
1: gobane Sisera o ne a le makoloi a tshepe a makgolo a robile mmona o le mong
0: ntate motaung
1: bana ba Iseraele ba tujwa hampe ke ena
0: ntate motaung
1: ka dilemo tse mashome a mabedi
0: mosadi enwa le ena a tujwa hampe
1: yo
0: ka nako e telele
1: yo
0: mosadi wa modimo boitshepo ba gae a bo amogowa jale mo re badileng teng bana ba Iseraele ba hweletsa go modimo go na le sera se bitswang Sisera Sisera yeno wa ntate motaung e ne le mokgenerale wa mabotho a morena wa kanana ya bitswang Jabine
1: kakata
0: a soketse bana ba Iseraele moya wa gae o tletse ntwa ho yena ntate motaung ene salama ha bona bana ba Israel ene le motheo teledi saneng ya ba palang ho yo mwana mdimu kana mo etsa jwalo empa mo hlamu dimo a reng ho lekane o tsebe mdimu nkata u lo jwale ntate motaung hore ya ntente mana nya ba hlalo ya bohlano ire
1: ke a temana nya ba hlano ona a dula tlasa sefate sa palema sa dibora mahareng a rama le bethele thabeng ya Efraeme
0: bana ba temana ya bone
1: ngurutwa ka
0: a re nke temana ya bone
1: mohlango e re mohlango mo profeta wa mosadi
0: ah
1: mohatsa lapidote
0: ntate matau
1: ona a hlola Israeli
0: bala temana ya botshelege
1: temana botshelege re dibora a romela go bitsa barake
0: ntate matau
1: mora abinwame wa Kedesh Naphtali a re go yena
0: yo
1: a kere Jehova modimo wa Israele o laetse taba ena eya o hlwe taba ya Tabore
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim.

0: Fitness Spray e ba neho eketse healing. E fana ka di vitamin le di mineral ho thusa hore ba hole. Bakana e diang ho fela hore tshelete ya hao e tseba ho sebeletsa le ho feta. Jwale ne ngwana se a se hlokang. Mona Nestle Nespray, always giving more.
1: Khaleng hebal petroleum jelly e tsakile ka lekgala bakeng sa letlalo le salang le hlwekile le le mongobo bontate le lona batho ba kutang kgafetsa tshepa magaleng e ya thusa bakeng sa leshwata ditlapedi ho omella le mathata manga letlalo tshepa magaleng hebal petroleum jelly bane e ka bolokela tshelete ka ha etheko e bobebe e tlase e kgonehang ka boleng bo hodimo hopola ha e se magaleng ha se yona magaleng hebal petroleum jelly
2: moruti maine
3: Ntate Motaung
2: re qetile itsantse re re bala bibele ya rona papatsware ke tla le puma malemiana ha re yenda
3: Ntate Motaung ntwa e sele mpi
2: mpi
3: mpi ha ho
2: di bora o teng mo
3: di bora ja le o teng madam o teng
2: ya
3: madam a le teng ka tailo ya mo Laila or Baraki abitso mo fa ditaba empa ke kopa ha re ntse re bua re hopole sera se seholo e leng sisera ona le mabotho makolo ya hai date motaung mabidi a ona ke tshipi mna yena o mobe jalo ka o siena ya re ngoletseng ona le sisera bophelong ba hai ya mo hlokisang khotso

0: Are rapele momamedi. Modimo o matla hohle. Modimo wa rona ntate ya Musa. Ntate ya mohau ya lereko. Mompi wa lehodimo le lefatshe le dintho tsohle. Modimo o dipelo tsohle le ditakatso tsohle. Ho wena di dutseng pepeneneng. Ha hona letho modimo le patilweng. Ho wena. Ke ka letsatsi lena la kgumamelo, re kopa o re hlwekise mehopolo ya dipelo tsa rona ka podulelo ya moya wa hao o halalelang. Hore re tle re o rate ka lerato le phethehileng, ho rata beng ka rona, basebetsi mmoho le rona, barapedi mmoho le rona. Mme bohle lebitsong le le leng, re tlotlise ruri bitso la hao le halalelang, le kgethehileng. Tsena le tsohle re di kopa ka lebaka la yena ya renang ya busang ha mmoho le wena le moya wa hao o halalelang, e leng Jesu Kreste, morena wa rona. Amen. Re bala ha mmoho testamente ya kgale, buka ya Exoda, kgaolo ya pele. Re qala tentemaneng ya 20, re emiseho ya 20 a motsomong. Testamente ya kgale, buka ya Exoda, kgaolo ya pele, temana 20, re emiseho ya 20 a motsomong. Yo ka thuso ya morena, re balang ha mmoho. Ka baka lena, Modimo wa etsetsa babelehisi ka molemo. Mme setjhaba sa ata, sa natlafala haholo, ka baka la hobane babelehisi ba tshaba Modimo wa ba hlonolofaletsa matlo a bona. Le ke lentswe la morena, morena o le hlonolofatse, o le tiise le dule dipelong tsa rona, jwale le mehle senao fela. Amen. Re badile buka ya Exoda momamedi. Buka ya leeto la ho tswa Egepeta, buka ya leeto la ho tswa tlaleng le tshotlehong, buka ya leeto e supang katleho ho ya lefatsheng la tshepiso leo Jehova a le neileng baholo ba Baiseraele ba pele, ya kilare ho bona lefatshe leo ke le hlometse lona, ke le neile lona. Mme ka baka leo, lethekeng la lona, le tla tswala setjhaba se ka ka dinaledi, le lehlabathe la lewatle. Mme buka yena momamedi a ratehang, re boela re dumellana ha mmoho hore e nehellwa le ho rehellwa ka Moshe, hobane ho lekangwa hore Moshe ebile yena moetapele wa bohlokwa yana phethahatsa boprofeta bona ba ho ntsha Iseraele kgolehong. Re bala jwalo momamedi kgweding yena ya bomme ha e saletswe ke Sontaha se le seng hore kodumele. Mme re ntse re leboga dinatla tse ileng tsa ema ka baka leo re mo re leng teng ka baka la bona. Bomme ba ileng ba ema ka sebete ba netefatsa tokologo, ba ntse ba rapela, ba ntse ba na le tumelo ho wena. Mme taba yena la ha ile ya ba tjhekela mabitla, re phela ka baka leo ka mabitla a bona. Keledi tsa rona bakeng sa bona di a re hodisa hore ntwa yena e sa feleng re tla e lwana ha re ba hopola, re hopola tse molemo tseo ba re etseditseng yona. Mme buka yena e tlamahala ha mmoho le rona tabeng tsena tsa mohau, tabeng tsena tsa morero o motle wa ho tseba hore lefatshe le tletse bokgopo, lefatshe le tletse maswabi, lefatshe le tletse dillo. Hobane ka letsatsi lena ba bang ba rona le mentse batswadi ba rona le mentse beng ka rona le mentse bana ba rona mentumelle ke re hwena buka yena e fetwe matsidiso jalo ka monwana wa modimo o re supentsang gore moo re emeng teng ga se moo re felelang teng go na le moo modimo a re biletsang teng ga re dumele re mo latele ke gona ka baka la buka yena yeo re e badileng buka ya Exoda go tswa lentsweng la Seheberu ex hudos e leng ex go tswa e leng hudos tsela e seng fela go tswa empa go tswa nthong le go kena nthong ke seo buka yena e re tiseletsang go sona buka yena ya re dumella le gore roma ka tshebeletso yena go kena ka gare go lefatshe la egepeta ke ka morago gore faro ye motšha a hlahelle faro wa kgale a timele bebele re faro yeno e motšha o ne a sa tsebe josefa mme itsa ga bona go ngata ga setšhaba sa Iseraele egepeta a tlalwa ke mogono ka baka la dikeletso tsa bao ba neng ba mo tlisetsa ditaba ka setšhaba sa Iseraele egepeta ntumelele ke re gwena nnete e teng bophelong taba yena e ntse phetagala bophelong moo batho ba sebeditseng re seng re sa ba tsebe re bapalang ka maatla a bona re tadimane le enwa ye motšha yeo re shebaneng le ena a na bomma rona bonkgona rona bousi ba rona boragadi ba rona bo malome ba rona ba ile nne ba ema ba etsa gore re be moo re leng teng ka letsatsi lena jalo ka buka ena e re tlhalosetsa gore faro yena o ne a sa tsebe josefa a lebetse gore e kgepetsa e moo e leng teng ka baka la josefa yena a tadimile fela go ata ga setšhaba sa Iseraele e kgepetsa mongodi o re dikeletso karolong ena yeo re e badileng tseo di neng di tlisetswa faro yeno e motšha di ne di etsa gore a seke a robala a tote bosu botlhe a imelwe ga gopola go ngatafala ga setšhaba sena a sa tsebe molemo o entseng gore setšhaba sena se tle se ngatafale go jwalo bophelong bo re phelang go bona ga re elelwe tsietsi ya rona botlhoko ba rona bo hodiswa le mogono wa rona o hodiswa ke bao ba re tlisetsang ditaba go feta bao ba re bolelelang ka go otloloa ka nako ye nngwe ba re tlisetsang ditaba ba di lokisa ba di tshele dinoko gore di tle di tshwanele go roba pelo le maikutlo a rona ka baka leo buka ena e re ruta gore ga se ntho tsotlhe bophelong tse mamelwang faro yeno ka baka la go mamela baeletsi a ketelela bona seo ba mo boleletseng sona gobane go jwalo ga ba ile ba go eletsa ka taba e itseng e fifatsa matlho a gago o bona fela seo ba o bolelelang sona obane o se dumetse mme o ikamagantse le sona ga o elelwe se nka taelo ya bophelo ba gago ke seo re se elelwang bukeng ena motlha a tswelwang ke mogono o jwalo ke bomaatla a gae a sebedisa gampe a rera morero wa gore Iseraele e tle kgaotse ho ba le bana ba ba shanyana me a bitsetsa ho yena ba belegisi ba o itseng ho bona e tlera o hlaha ngwana ngwanana le tlele motlohele a phele empa ha o ka hlaha ngwana moshanyana le tlele mmoraye ka baka leo ba belegisi bana ka hobane ba ne ba tshaba Modimo ha ba ka ba mamela taba ena ao mabitso a bona e le mpua le shifira kapa shifra ba ile ba hanana le ketso ena le tswalo la bona la ba hanela a te ketelong ho tla etsahala se motlholo ka maphelo a bona Modimo wa ba natlafatsa maphelo a bona ka tlhonolofalo e sa fellang fela e wetseng ho bana ba bona ka baka la hobane ba ne ba tshaba Modimo. Dumella ke re ntho ya bobedi, bua le shifra ba hanana le ketsahalo ena hobane ba ne ba utlwisisa hore bophelo ke ba Modimo. Jwalo ka mmina toko ya kila bua mantsho yana bophelo ke wena fela le ha batho ba sa tsebe ka mantsho ya mang ha o amana le bophelo o amana le Modimo ka o otloloa ka bophelo ba hao kapa ba motho ya mong ha o amana le bophelo o sisinya dithako tsa mahodimo hobane bophelo ke ba Modimo mme ka baka leo ba tshabana le ho kgaola morero wa Modimo ka bophelo ba motho taba ena ya ba tlisetsa temana yale ya mashome a mabedi a motso o mong e balehang ka tsirena ka baka la hobane ba belegisi ba tshabile Modimo wa ba hlonolofaletsa le matlo a bona. Dumella ngwaneso sanga letsatsi lena ke re ntho ya boraro yao basadi bana ba e bonahatsang kapa ba e phethahatsang ko kopanya testamenteng ena ya kgale hona bukeng ena ya Exoda le buka ya Deuteronomy ba di bopahanya ha mmoho ho tloha ha molao o ngolwa o itseng o seke wa bolaya ba hlompha karolo ena ba tshabana le molao o ngwetse hodima thaba ya Sinai thaba ya Horobe o reng o seke wa bolaya ba boloka molao ona o kalang ka hore hlompha ntata le mmao o hlompha Jehova Modimo wa hao o tlo rate wa heno jwalo ka o ithata ba boloka molao ona hobane ba ile ba boloka molao ona molao ona wa boloka le ba matlo a bona tlhonolofatso tsa se ka tsa fella ho bona fela mme yenwa pua ha mmoho le shafari Modimo wa ba hlonolofaletsa le ba ka tlasa maphelo a bona a bophelo ba bona ka baka leo dumella ke re ho wena ngwaneso basadi bana botshepeng ba bona polalong ena ba arabela ka letsatsi lena ha fararo ho bona letseditseng taba eo hore bana ba bashanyana ba phele hobane mongolo o ngotswe ebile o tempetswe ke molao o moholo wa mane kgepeta o reng bolayang bana ba bashanyana mme basadi bana ba hlaha ka leano le tsibileng le makatsang le reng basadi ba bahebelo ha ba tshwane le basadi ba ba kgepeta ke ba hlaha ha mmelegisi a re o atamela o fumana mosebetsi Modimo o iphethetse
1: wona hobane ke basadi ba khumamelo ke basadi ba thapelo ke basadi ba tumelo ba retsetsa mosholo ha re phamisa maoto a rona maoto a rona a re suita meraro ya rona e sala morao hobane basadi ba ba heberu ha ba tshwane le basadi ba ba kgapetsa taba yena ya dihela malapa a bona tlhonolofatso yeo jehofa a entseng ho bona ka baka leo pakeng tsena tsa bophelo ba bona mosebetsing wa bona ho hlompheng molao ho hlompheng le ho tshabeng modimo e re bontsha hore ngwana eso ya ratang le wena mo leng teng di etse tsohle empa o seka tshaba batho hlompha batho ya tshwaiwang fela ke modimo gobane ke modimo fela ya halalelang ke modimo fela ya tshepeileng ya lokileng ke modimo fela ya tla o etsetsa tlhonolofatso seo se etsang bophelo o seka lebala ngwaneso se tla gutlela ka tsela ikgethileng baneng ba gago se setle kapa se sebe empa ke re wena tlhompa le o tshaba modimo modimo a tlhonolofatse ka Jesu Kriste morena le mophodisi wa rona re bina ga mmogo jo lefifi le le kakang le sien motshwari.

0: tshabana le modimo wa leso ba tshaba modimo ke ba itlhonola fatsang ba hlonola fatsang le ba malapa bona ke ba hlonola fatsang le ba matlo a bona ba tshaba modimo ba itsetleleng ka modimo ba tshabanang le bophelo ba e leng Jesu Kriste Morena le mopholosi wa rona ke ba ipolokang ka ho phethehileng ka baka leo shifra le puwa ba tshaba modimo mme ba bona tlhonolofatso ya seo ba neng ba sa se rapelle mme tlhonolofatso ena ke ene bitswa ka tebello ya dintho tse phethahetseng mme tse tlang ho mme ba di lebella ba tseba hore ha nako e tshwanelehile di tla ba wela hodimo mme ba di bone ba bang ba bona ba neng ba bona ba bang ba di bone ho beng ka bona ba bang ba di bone ho bana ba ba hodisang e se se bana ba bona ka baka la hore ba tshabana le modimo ba botsa modimo dipotso pele ba nka kgato kopa bomme tshabanang le modimo hlomphang modimo tshabanang le bophelo baballang bophelo hobane mme ke mmopi ha mmoho le modimo bophelo ka lentswe la seadingwang ke the co-creator ka baka leo tshabanang le modimo ke le bone tlhonolofatso e fetisisang kutlwiso yohle e be le lona botlhe mohau wa morena rona Jesu Kriste ra tola modimo ntate kopana le matshitso a ma yo halalela di be le rona botlhe ka Kriste morena amen ke moruti nombula a reng kgotso e be le wena le bantlo ya gago
1: ke motsotso ka morago ra leshome le motso o le mong ntshane ranta o re balela ditaba.

0: kamane ka kapa botshabela ba ne ba tshwere mosebetsi o moholo wa ho hopola ngwanano wa mokgwetjana ilenga a bolawa ka 2019 a ya posong a bolawa ke motho ya sebetsang posong monnenwa o ntse a le tronkong le hona jwale ba ne ba tsamaya moo ngwanenwa a tsamaileng teng ho na le motjha a ileng a bua mono a re nako nngwe ha re bua ka ketso tsa banna banna ba bang ba utlwa bohloko haholo e ka ho thwe le bona a re mpa persente tse 90 le metso e supileng ya ditaba tsena ke banna ke banna
1: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao ho tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ofa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng
2: Setjhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le entswe ka tsela ya sesaense hore le hlwekise madi, le matlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepuwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
0: Momamedi lenano lena la bua monna kore ke kopa ho botsa wena momamedi ke ntho e tsang hore jwalo ka motshaeno ana bua maobane a re nako nngwe ha banna ho bua ditaba tse ka reng tsena banna ba bang ba kwata banna ba bang ba utlwa bohloko ba halefa ba re a ntho ena e ka re banna ba jwang o na bua ka yona maobane ha ba hopola ngwana enwa ya ileng a bolawa 2019 a ile posong a kena sekolo a bolawa ke monna ha re nke selwane sena sa ditebele se thuntsweng maoba se thuntsweng maobane ba tshwerwe ho tshwerwe banna e mong wa bona ke mo thona sa ile o palama sefofane hape ke banna hape motho a le hahai a thungwa a le hahai kore ke kopa o botsa momamedi a ke no lenka le bangata haholo ke batla o tsebare se etsang gore

0: Delicious. Rama yetsa dijo tse monate di be Ramalicious. Fumana Rama thabi ya hao ka jeno.
1: Hore ngale shumane metso medi ntsane ranta o tla o balla ditaba ke mofuke ngoshana thewa nka mona ka Fixback o tla o balla ditaba tsa hora ya le shumane metso ya medi ka mramono o tla kopana le Veli Mvololo ka lenane la re ka ofela o tla ofa re ka ofela ho semane ya nenga nyolwa lo wena ke ne ile nka mane ke ne ile ke ne ke dutse lo wena ko mametse hantle ngwanana eh ke ne ke dutse ko mametse o tlaletsona ke botle wena a ke ne ile ke botle ha o tlaletsona jolo o thaba e o thabile bonkgono ba tsheya ba re ngwana e ba tsheya ke bona le molaetso mo nteng kwa o teng kwano mona hona le mo mamedi a ngotseng a re jo ndate motaung ai ke ne ile a tle a nqhaza re a leboa ke ne ile ngwana nka mane re a leboa o tsore bonyi o ntsa ditshwere kwana a o sponge ere ke fete ke kopane le mo mamedi wa lesedi FM dabing ina ya abua monna mo re le kangwe jwalo ka banna re thusaneng jwalo ka banna re thusaneng ntate motaung bothata bo bong kutlwelo bohloko ha re sana kutlwelo bohloko empa wena ntate re ka etsa jwang jwalo ka banna bona hona jwa le ha re bue le wena ke a bona o ngolletse kwana bona monna enwa raditebile enwa o ile o bolaelwa hahai ba mothunya hai a sore bane ba lwana ba le kaekae ba lwana ba le hahai a dutse le motho a le koloing ba fitlhe ba mothunye a utlwa moo ba ikwetse difatlhego ba baleya ke yana maponisa entse mosebetsi o motle a ba tshwere hahai ngwaneso a ke re bueng tabe na ya bontate bana 086-000-3084 ha hai motho ka tlung ko ra le ka ntla le jarteng ya e fela batho ba fitlhe ba mo kenye dikulo ya utlwa le ka fentere ka mona ke fentere ke mama habane sethunya se ile sa duma dumela ntate motaung ka Alexander ho ne ho ntshwa batho ba ipeileng mabitleng jwale ntho e bohloko e etsahetseng moo di-tombstone tsa batho di nyametse hore na di ile kae ha o mang a tsebang kore ha re sa hlompha le bafu ke mo ba re tombstone di nyametse ba re dile di tombstone le ba fuwa re sa ba hlompa mohlomong ke kao re na le mathata makanakana a re kopanang le ona Veli Mvololo o tla ba teng ka lenaneo la re ka ofela re a leboa o tla tsamaya le wena ka mmino o monate nnatenate ke a ba bona bo Jeffrey Osborne ke bona bo Langa Mavoso ke a bona bo Natalie Kaula ke bona le bo Dolly Parton ke bona le Whitney Houston I will always love you yona pinene binwang ke Whitney Houston e ngotswe ke yena Dolly Parton empa Dolly Parton ha bua ka Whitney Houston o hana bua ka yena ona o joetsa hore tsela o ngwanenwa a ileng a bina pinena ka yona e ne le ya mo bo phaming haholo ke tla o joetsa tsatsi le leng ke tla o qoqela hore na ho tlile jwang hore Dolly Parton a ngole pinena ya Will Always Love You o na e ngolla mang ho no ho etsala eng mme o ingotse a le kae fela he hona jwale Mvololo o tla tsamaya le wena o tla dutla moo ke a feta he mono mo tshe motle Do me Mkokstarter.

0: Didaba tsena tsa hora ya le shimele metshimedi tsona di fella mona tse latelang tsena e tla ba tsa hora ya pele ke nga di thapo tsena ke di fitisetsa ho lokholokwe velimoloi re ka ofela.
1: Mina ko podile mo

0: Ntsane
1: e re go le bo hele go lokwe ke kala ka dihlotsa tsona. Mweli wa naha wa ANC o nkile qeto ya ho hlakisa ka botlalo qeto ya mogha ya ho phatlalatsa mabitso a bokgetheng. Kwa latedi ba bang ba ANC le ditho tsa mogha ba ntse ba ena le tumelo ya hore mogha ona ke yona fela tharollo. Ho tsa dipapadi motsamaisi wa profensi wa mokgatlo wa naha wa ditebele o amohetse ka diatla tse pedi ho tshwarwa ha batho ba babedi. Mamela ditaba tsena ka botlalo le tsa boemo ba lehodimo di a latela hang fela ka moramona.

0: na go ntsa tatlhelo bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ai, Mvololo, Mvololo, Mvololo. Ai, re sa o jile ka tsebe. Ai, mmino ona o monate. Kona wa maikutlo. Ei, le ke lefty Zidane mokolokolo ka mona ka Virginia.
2: Mela veli, dumela o tia strata ko mametse ke rekeng. Mametse le sedi FM. Le klubu ke 90.3 ka mona ka Maokeng. O monnate ha holo ho tshisa monnate veli. Ke a leboha re ho re nya boga go kemetse. Na go e la mo sandown se to ba palante. Ke a leboha veli ke dine tsa tsabatsane. Thank you.
3: Khotsong boli, khotsong boli. Boli. Mametse ka leqhubu la 89.4 Welcome re be daily ya kumametse ke nna le moradi ya ka mampho le bajwa mametse mmino o monate wa tseba o monate o tsamayang le maikutlo ke a leboa Mboli ke mmedi neo ka Welcome tsatsi le monate

0: Kya omona e keisha se mailula batato sabolo he mumamedi golden rosa entsele noto noto ke noto e mahlakore ka bobedi ke noto mamelodi sanonsa ke noto golden rosa ke noto mamelodi sanonsa ke noto golden rosa selemon se fitileng sa di papadi he mumamedi sa 2025 ha MTN 8 enele ya bo mashome a mahlano a motsolomong empa ka tlasa tshehetso ya kampani na ya mihala ya MTN ine le selemo sa bo le shome le metserobedi setlhopha sa golden rosa ha se ya ka sa phunyeletsa kapa ha ka ya e ba karolo ya ditlhopha tse ileng tsa bapala ho MTN 8 empa re sheba fela ka bogotswane leto la Mamelodi Sundowns papading tsa di quarter final Mamelodi Sundowns selemo se fitileng ba ile ba kopana le Natal Rich Boys Richards Bay ya ba he Mamelodi Sundowns e gagatha Richards Bay ka dintlha tse nne ho noto itse ha re le ba papading tsane tsa pele ho makgaola ga ke bua ka di semi final ya ba he Mamelodi Sundowns e kopana le Orlando Pirates ya ba he Orlando Pirates e ntsha Mamelodi Sundowns ya ba Mamelodi Sundowns he leto la bona le fela la papading tseno tsa pele ho makgaola ga hana mona mo ba leng teng gore ke ane khutla mora ka Golden Rose o nyelwa ka bolo mo Mamelodi sia bula ke sabelo si thole o tla ka bolo Golden Rose o ntsha bolo ka ntle 18 ka 18 gol bolo ntle ya ba hlola ka ba Golden Rose ya mo hlola ka mane nhlanhla gaza re la ka thoko na tile ka bolo antle mo Mamelodi sabelo si thole ya mo hlola ka mane nhlanhla gaza etla ba bolo ke na ngitlo mo rautha o mikolong etlo swa ke sithiba thibane Ricardo Gosa entse le noto noto mba le noto Mamelodi Sundowns ele noto Golden Rose biteko ba pele mo kotlisi ba hlopa sa Golden Rose o fitla mane hen mo le ngwatlaselo mikolo nya hlopa sa Mamelodi Sundowns
1: mana me ha re ka ra mo hlomong re hlalo sa hantle re ka boela ra re ona e batla ele boiteko bo batlang bo hlakile ho feta o ba ile mba o thola pele o batla mo hlomong o batla e hlile o sa tswa hantle empa
0: tswela pele mo kotlisi
1: ke ba ngwana mme ke re seo motho ono ka ba bua ka sona ke gore o batla e tshwana hantle le tlhaselo ba ile maetsa tlhopha sena sa Golden Rose mo teng o re gopolang gore jalo ka re tlhalositse gore modunyelwa ga mmogo le modiba ba lokela go ya godimo tlhaselong mme go yeng ga bona godimo tlhaselong ba iphumana ba sia dibapadi tse pedi leng Johannes ga mmogo le Khoza e le bona dibapadi tse pedi tse batla di sala moleng o ka morago jale dikgeo tse ka matlhakoreng moleng o ka morago dibapadi tsena tse pedi le modunyelwa ga mmogo le modiba ke teng mo e leng gore tlhopha sena sa Golden Rose se sebedisa dibapadi tsena tse pedi leng gasa ga mmogo le Dion ho mathela go tsona mme ke dikgeo tse batlang e tlhile ba batla ba di sebedisa gantle obane ba eleletse gore nakong ya papadi ga tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns se tshwere bolo se botlhokwa ko re bona ba ipope ba eme gantle ba emele metsotso kapa dinako tse e lokileng mo teng dikgeo tsena di tlhagang ba tle ba kgone go ka tlhasela go tswa go tsona
0: bolo ke yane ka radio 18 tsa Golden Rose empa wa e tshola ka morago ka mane ntando ya nkosi mabaso ba ntshetsa ka ntle Golden Rose a ntshetsa ka ntle ba tla kgela bolo Zigo Mdungelwa e mashome a mabedi a metso tsheletse metsotso karolong ena pele papadi bolo ka radio 18 tsa Golden Rose ke yane mailula mba o ntsha bolo phamisa bolo ka mane Siyanda Ndlovu empa ba baka huku ka mane Golden Rose o baka huku he bo mamedi khule ka dishezi ona re o tla ineletsa sithiba thibane ya ba o ithula holo ka hlogo khule ka dishezi e re ke katele tabane ke ne ke o neletsa no re tlhopha sa Mamelodi Sundowns selemong sa 2025 he ba ile ba fella dipapadi tsa pelo makgaola ga mo ba ileng ba tlholwa ke tlhopha sa Orlando Pirates mo ba ileng ba ntshwa ke tlhopha sa Orlando Pirates ebile Orlando Pirates e ba ntsha ka palogare ya dintlha tseo ba ileng ba di tlhaba huku ya pele he mo mamedi ya Mamelodi Sundowns e tlwa ka mane ka lebo ya bophirima e tloswa ke Maselo Alende ke o tlosa bolo Maselo Alende a nkanetsa Siyanda Ndlovu ba neletsa Maselo Alende o tla e kwa ba Ndlovu mo ka ntlha o di etine ka mane tsa Golden Rose empa o teng ka mane Khule Khane Shezimo ke yane o tla e tshola Khule Khane o tswa ka bolo ke Golden Rose ba monkela bolo mo empa o the o ithiba ka letsogo monna Maselo Alende o the o ithiba ka letsogo monna Maselo Alende a e tlebe bolo ya tlhopha sa Golden Rose ba tle ba e tlose mane karolong ya bo bona lebala Golden Rose e tla tloswa he o tlela mo lengwena o ka bophirimela balabala mo o nyelwang teng a Khule Khane Shezi ba tla e tlosa he mo mamedi Golden Rose ebile o bontshwa karete setlha Maselo Alende ke a bona ke taba gore a nne a botse botse moletsaphala dipotso e tong ya moletsaphala Olo khutla bra mamelo di sana onson sa bolo ka mane mo captain o primudiba. Ibila fiti sa bolo ba remba bala maselo lende. Onka bolo netsa zukom dungelwa. Ole mo pele ka bolo zukom dungelwa mba. Ki o ka bolo ba remba bala ke mamelo di sana onsa. O kana ka bolo karlo nyela bala mba. Ya sopa sa golden rose. Ki anusi bolo khubunyela.

0: Aingkane le tsaba thusa ba sa o ntsa bolo ba thusi me o tla bolo ka molengwa ka primela a ithiba ka mane o primiriba ka re lo nyala bala golden rose a o filena ka mane o primiriba o nka bolo fa benete mokwena mokwena aingkane le tsa o primiriba mriba ke a ntsa bolo mo ke mamelo di sanonsa o ene le tsa mokwena ma e ba ba itshola ka mroka mane golden rose ba enka ba raela pele kwana we ithiba ka lo toka ntla o le tshini ka mane Ricardo Gosa anka bolo e romela ba rimala bala o ene le tsa ba thusa ba sa a bua se ke a ntsa bolo e romela ka ba chabela ba ka re lo nyala bala golden rose o kena ka bolo sia ndovu o tla ka bolo ka mane ndovu mo ba tla kwa ba ka ntlo e tsa golden rose ka bolo ngwana ka ba chabela ba o ba tla feta ka mane me e bene te mokwena go di sa bolo mo o ene tsa sia ndovu ke ma melodi sa ndansa o kwa la bolo ka mane sia nda o kena ka bolo sia ndovu o le ba pele ka bolo ntsa bolo wa ima tsala ka re de tsini ba ba tenga ka mro ka mane golden rose ba isireletsa bile bolo tsola ka ntle ebile bolo e tswela ka ntle wa isireletsa ntando yenkosi mabaso e tla ba bolo ke yanang e tlowa morarao thao mekwalong ile o tloswa ke sethibathibane sa golden rosa e leng yena Thakasani Mbanjwa e tlosa ka morao ka mane he mo mamedi Thakasani Mbanjwa tlhopha sa golden rose le mamedi di sandowns ya mamedi ka morao re khampane ena ya mehala ya MTN e tle e nke e le yona batshehetsi o tloa selemong sa 2008 o tlo fitlhela ka jeno ditlhopha tsena ga di gapile tlhodisano ena ka lekgetlho le le leng golden rose ba ile ba gapa MTN 8 ka selemo sa 2009 go tloa mo nege mamelodi sundowns ya gapa MTN 8 ka lemo sa 2021 empa e ne lekgetlho la bonege mamelodi sundowns ga e ne e gapa tlhodisano ena ya tse robedi he mo mamedi obane ba ile ba e gapa ka makgetlho a mabedi a pakeng tsa selemo sa 1972 go tla lemong sa 2002 mme o tla selemong sa 2002 tlhodisano ena he re ne reetse ba ka gore ke BP top 8 mamelodi sundowns kgetlho la pele ga ba e gapa ba e gapile ka 1988 ba boela ba e gapa ka 1998 1990 tshwarelo ke 1988 le ka 1990 mme ka nako eno he tlhodisano ena e ne ntse e tshwetsa ke yona khampane eno ya dipetrolo e go tloa mone he pakeng tsa 2003 le 2007 ya ba mamelodi sundowns e boela e gapa e le kgetlho la boraro ba e gapa e le gore tlhodisano ena e ne e tshegetswa ke khamphane ya difofane ya kwano lapeng Aforika Borwa e leng SAA re ne reetse ba ka gore ke SAA Super 8 bolo ke yane kena ka mamelodi sundowns ba le ka rra kamane mpa wa yamoela Thakasani Mbanjwa wa yamoela kamane he Thakasani Mbanjwa ka mantswe a mang mamelodi sundowns tlhodisano ena ba e gapile ka makgetlho a mane ke e nngwe ya ditlhodisano e ba batlang tlhe ba sokosokola golo ka yona mamelodi sundowns bolo ke yane ba e tshola ka morao golden rosa ebile bolo e tswela ka ntle ka molengwano ka botšhabela e tla kena yagelwa o e ntshetsa ka ntle Nqobeko Dlamini o tla yagela ka molengwano ka botšhabela Zuko Mdunyelwa e ke e wagetse bolo Zuko Mdunyelwa e le metsotso e masome a mararo a motswelobong karolong ena pela papadi e sale notonoto ke noto mamelodi sundowns ke noto golden rose bolo ke yane le otola Benet Mokwena go tlisa bolo ke mamelodi sundowns Benet Mokwena ba e ka neletsa ba reng balabala Malibongwe Khoza Khoza ntsha bolo e neletsa Kicken Johannes ka molengwano ka botšhabela o bona ka mane sia ndlovu ndlovu ke yanang ka bolo ya pejanama o bona ka mane Zuko Mdunyelwa go tlisa bolo gape morao Zuko Mdunyelwa mba o neletsa sia ndlovu ndlovu ke yane o raela bolo ba reng balabala ke mamelodi sundowns ba le ka neletsana ba le bapele ka bolo bolo ke yana ka Obri Modiba o tla ka bolo bile ntsha bolo Obri Modiba mba ka molengwano ka bo primela neletsa Benet Mokwena ka re lo nyala bala golden rose ke yane Keisha Smailula ba e ka neletsa gape Mokwena mba Mokwena ka molengwa ka bo primela mba ka re lo nyala bala golden rose o bona Malibongwe Khoza Khoza ke yane ba reng balabala a e ka neletsa ba thusa basa fetisa bolo ke the sky is the limit ka boyelo Masandawana o ntsha bolo ka mane Kicken Johannes bolo ke yana ka sia ndlovu o batla tsela ka mane ndlovu mba ba e matsileng haya ebile a gotlisa bolo sia ndlovu o itlela mona go bonyala bala o bona ba thusa basa a bua se ke yana ntsha bolo ba e neletsa Maselo Alende a le neletsa Mailula ka ntla o di 18 tsa golden rose ke yane mba Keisha Smailula anka bolo Mailula mba we neletsa ba thusa basa a bua sa imati sa fase mba o bona Kicken Johannes ba le bapele ka bolo ba go kota Masandawana o tla ka bolo sia ndlovu ka bolo ka botshabela ka ntla o di 18 tsa golden rose o bona Zuko Mdungelwa o kana ka bolo Zuko mba o tla kwa Mdungelwa mba ke yana ntsha bolo Zuko Mdungelwa a ne letsa pe ba re mba mba ba thusa basa a bua sa bona Malibongwe Khoza mba Malibongwe Khoza mba ke yana ntsha bolo mba we neletsa Kicken Johannes ka bolo ngwana ka botshabela Johannes ka re lo nyelo bala ya tlhopa sa golden rose o bona sia ndlovu o tla ka bolo sia ndlovu o batla tsela ndlovu anka bolo mba we neletsa Keisha Smailula Mailula ke mamelodi sundowns a ne letsa ba thusa basa a bua sa phamisa bolo mba ebile o ntsha bolo hampe e tswela ka ntle ba thusi a bua sa e tla kena ya gaelwa ke golden arrows go tswa ka molengwana o ka bophirimela malebala ka rolong ena ya pele papadi e sale notonotonoto mamelodi sundowns e le noto he mo mamedi golden arrows e mashome mararo a metse meraro metsotso ya karolo ya pele papadi otho wa getse bolo ampe monna Khule Kanishezi banna ya gera hampe le nna ka baka lemoga ore o ya getse hampe ka mane Khule Kanishezi a gela bolo he mo mamedi mamelodi sa na sotho ya geleng o primo di ba ke yana wa getse bolo bila fetisa bolo ba re mala bala ba thusa ba sa ba enka romela ka ba tshabela tai kwa ba zuko mdingelwa ba misa bolo etere ka hoho bolo ntle ya ba hlola ka bana mamelo bolo ko tsi pa pa me flaga o tshe haibe huku ya lona he mamelodi sa ndansa o tshe haitle be huku ya lona mamelodi sa ndansa ona pa misitse bolo entle mo mamedi zuko mdingelwa ya pshe mo di etlentsa setiba tibane Atakasani Mbanjwa Bafumana huku ya bona ya bobedi karolo nyina pela papadi Mamelodi Sundowns Entse ele noto noto Ele noto golden arrow Ele noto Mamelodi Sundowns Huku ya bona ya bobedi Mamelodi Sundowns Yetuwa kamani hemu mamedika Leboya Bochabela Ilo tuswake mkapteni Obri Mudiba Ilo tuswake mkapteni Obri Mudiba ma Habisa bolo kamana Baitula kato golden arrow Seba etsola ma Kieno wa ematala kanto de itinima Ematala kiena ma Inile kamani malibongwe koza Koza nkabore netza benete mkwena Mkwena netza malibongwe koza Kanto de itinitza golden arrow Khotisa bolo kamani malibongwe Wene netza koza Ngatakana ki mkwena Yapamisa mbore itinitza Kare de itinitza kamani me Impa yekhala makato homo Osborne maluleke Bakuta kabolo golden arrow Yekuta mrawa Yitwa kamrawa kamani Kanko beko tamini Kiani barimbala balama Ola selwa kibolo Mankala bolo kamani Tati triten Maselwa lendem Importe poso barimbala bala golden arrows Ote poso barimbala bala golden arrows Poso kia haika mani nsan sazwani Kenze lotu hampe u zuko mdungelwa Kenze lotu hampe mani he u zuko mdungelwa Batato sabolo he mu mamedi mamelodi sandans Enze le noto noto Ken noto he masakore kabobedi Ken noto mamelodi sandans Enze le noto golden arrows MTNA te papading yabobedi Ya pelo makhalo khang loto ile la pele o takabolo kamane benet mokone kan tlodi etin tsamba golden arrows anka bolo mokone ba bene tsama ilula o ntsa bolo kamane kan tlodi etin matara sundowns barbarra kamane ba kenya loto kan tlodi etin tla ko bamba maselo alendebe kian khutsa bolo maselo mo bene le tsama libongwe koza koza anka bolo matisa fatsebe o bona kicken johannes johannes ba rimba bala a ne le tsama thusa ubasa au basa ne tsa kicken johannes johannes ke no khutsa bolo bene le tsama thusa ubasa au basa ka ra khubi al bala o bona malibongwe koza ba ke mamelodi sundowns o ntsa bolo kamane malibongwe bene tsama maselo alende Alene ka primela ma o bona Obri Mudiba o kwala monna wa feta o kena ka bolo Mudiba ma ke ane ka serete ka ntlo de 18 Mamelodi Sundowns imba ba ikanyalo tuka mani golden arrows ibilo khutla ka bolo mo sabelo sithole o le bapele ka bolo ke golden arrows wa matha mo hlangane no Mamelodi ma sabelo sithole ka re lo nyela bala ma ya tlopa sa Mamelodi Sundowns ka ntlo de 18 sithole o ntsa bolo mo a enka ene le tsama ke nko be kotlamene golden arrows ka mole mo ka bachabelo tla e kwa bama a ithiba ka mano Osborne Maluleke go tisa bolo Osborne Maluleke golden arrows we ne tsa nhlanhla tswane me tsane ke ano re tse bolo ba re mbala bala Ibila imatela kamro kamanime Ntandwe mkosi mabaso Hata bolo kubu nyelbala Ki golden arrows Ki anonsa bolo mabaso Malika unyula kabolo golden arrows Enze ili noto golden arrows Ili noto he mumomedi mamelodi sandans Karlo nyina pila papari refeta Hanta fela mitzutung Ema shume ama raro amitzutsiletik Karlo nyina ya pila papari bolo Ya kamule mwaka bachabelamna Uleka feta kamano Osborne maluleke Onsa bolo kamano Osborne Wene leza aya budila mangwele Mangwele ke golden arrows Obata feta kiani barimbalabala Abankele bolo kamani lebu mutiba ma Ote papari tuwele pele Otaka bolo maselu alende Otaka bolo mamelodi sundowns Lienaba mankele bolo Ya bolo ya kutaka golden arrows Bolo kiani nyilu amba Kansan sazwani Barimbalabala kamani kenya lo tuba tuso ubasa Ote nga malibongwe koza ma Uye khusa nsele jualo ma Ay matela otaka bolo kamani benet mkwena Ba mankele bolo benet mkwena Ya khuta mrauka golden arrows Kiani otatsola bolo ma Eroni egnikoi Kiani onsa bolo kamani egnikoi Anka bolo ene le sama ke kule kane shezime rela bolo pelo ay matela bolo ntla tere ba sa bantla mo mamedi golden arrows MTN8 wafa wafa e sa jwa kena junior dion e sa jwa kena mo mamedi junior dion one golden arrows Noto Mamelodi Sundowns Antle mokotlise ga qeta ho feta metso tswane me ka pare kena ho ye le shume e hlokolosi ya qetela ya karolo ya pila papa di golden arrows ke ba he banka ketapili
1: Golden arrows e hlaba ntla entle haholo nete fela motho ka re go batla ho saka ha ba le momahano ka pa ke re puisano entle pakeng tsa Johannes ha moho le khoza ho bane ha o sheba ba dumeletse Dion ho kena pakeng tsa bona mme ha Dion a kena pakeng tsa bona ya ba hape ba boela ba bula se geo se se holo haholo pakeng tsa bona le sithiba thibane e leng boss mme ka ho ha ba bonolo hore bolo ena e o se ba parisena sa golden arrows se se ba palang e kene hantle ka mora bona pakeng tsa bona ha moho le sithiba thibane mme Dion ane a tswelela ho matha ho fitlhela fitla bolong a qetella gona ho hlaba ntlha mme re ka boela ra bontsha gore ka tsela e mamelodi sa nnang se bapalang ka yona e tlo dula boholo ba nako e le tlokotsing ya gore dikgeotse e tlhagang ka morago ke ka lebaka la gobane ba lokela go atamelana gobane le wa lena la 442 diamond le tlhoka gore le leke go bapala le atamelane mme dikgeotse e kgolo tse bang teng ke ga leketa o latlhegelwa ke bolo
0: ke one golden arrow se mo mamedi ke no to mamelodi sa nnangs e re mabenkeleng
2: Karakatoro, metalo mulo mo tlhalosa pali. Mampudiya mo le mo sebeletsa sebaka sa nna laning. Ka sonta sala mashume a mabedi a metsume raro phato 2026. Africa bro ya kopana. Bakeng sa ukitika banna le basadi. Ba o tshiseo ya bona. Maikemise tsa le makhabane ya bona a gothaditseng sechaba.
3: No stopping Senecio for Dambile.
2: Iba le rona bakeng sa South African Sport Awards sabolishume le metsuru bong. Tse o di tshisetswang ka motlotlo ke lefapha la dipapadi. Bonuno le botshaba. Ka kopanelo le Chocolate SABC Mokota basa le mosena Crowned by greatness Re tlotla bana ba fihlelletseng se hlohlolo ka magabane di papaling South African Sport Awards abo le shame le metso robong ka otlo wa SABC 1 ho tlwa metso tsinga mashuma mararo ka mara ra bo Superman Tsibuya ka sonta sa le mashuma ba bedi ya metso mararo part 2026 ka otlo wa otwa Sun City Super Bowl Hashtag isn't just a game
4: Na go ntsa tlhelo bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Dipapadi ho lesedi FM.
0: Karolong ena ya pele papadi he mo mamedi e ntse e le noto mamelodi sa nnangs e le one golden arrow. Re se re dutse hantle fela metsotsong e mashome a mane ya karolo ena ya pele ya papadi. Re dutse hantle fela metsotsong e mashome a mane he ya karolo ena ya pele ya papadi. Bolo ke yane kara dieteng tsa golden arrow se mailulama a monkela bolo golden arrow ba nka bolo benetsa junior dion a ikenyela ho toka mane mamelodi sa nnangs karolong ya lebala golden arrow empa o tswa ka bolo ka mane nkobe kotamene o tlea bolo ka bo primera ma wa imathela nhlanhlakaza ma o kena ka bolo golden arrow ka ntlo di 18 tsa mamelodi sa nnangs golden arrow ka ntlo di 18 ma ba ntsha bolo mamelodi golden arrow kara di 18 ka ntlo di 18 ma ke yane golden arrow se bolo ka tla hlola a kwala bolo ka mane junior dion o sia bolo ba re malebala ma ba ne le tsa khule kana shezime shezi ka molengwa ka bo primera ba le ba pele ka bolo Ita kasabelo sitole ke an khutsa bolo sabelo sitole me aneletsa nhlanhla zwane me zwane neletsa sabelo sitole re ntse tsa ka ntle hona le bapadi se utlwe mohlo hona le bapadi se utlwe mohlo ke junior dion ke ena he ya utlwe mohlo ko he mo mamedi junior dion ele noto mamelodi sa nans ele one golden arrows ba ile mo tusa junior dion eno ya hlabile ntla ya tlhopa sa golden arrows ka rolo nyina ya pele papadi Ele noto mamelodi sa nnangs ntse ele one golden arrows. Ba ile mothusa he junior dion. Sebapadi se bapala molengwa ka pele sehlopeng sa golden arrows. O ka hopola he momamedi o re ho tsane tsa di-quarter final le mona ho MTN 8. Sehlopa sa mamelodi sa nnangs he ba ile ba kopana le Polokwane City. Yaba mamelodi sa nnangs e hlola Polokwane City ka dintlha tse tharo tse pedi ka mora nako e ekeditsweng ka mora nako e ekeditsweng ho na le bapadi se ileng go bontshwa ka
6: retse yeah tough guy
0: absolo
6: ke mna re go tle mona
0: pshatla
6: e pshatla
7: hey hey banana ke di bitla taba ke ena Nthabi wa nyalwa wa nyalwa Rena elona na ke batla go mmona o tsebe he o soka etsa video call ka MTN WhatsApp voice plus bundles jwale letsa o mo kenye hona tsena ke ikutlwela ka yena
8: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
7: loseng banana.
8: Mo di video call e leng tsona fela tse ka buellang. E phumanele MTN WhatsApp Voice Plus bundle ya ho text, ho letsa, lo etsa di video call. Bakeng sa 550 megabytes ya 15 rand fela. E fumane ho MTN app kapa o dial *136*2#. O kgethe social. MTN, sim e lengwe kha o e hloka. Yiyo, ho melawana le dipehelo.
5: Dipapadi, ho lesedi FM.
0: E mashome mane a metse miraro he mo mamedi metsotso ya karolo ya pila papadi. Ntse le noto mamelo di sana onse le one golden arosa. A le ka kena ka bolo o boetse ka lebaleng Junior Dion. O boetse ka lebaleng he mo mamedi Junior Dion golden arosa. Bolo ke ani o tswa ke se tiba tiba ne sa mamelo di sana onse Ricardo Costa. Wa khela bolo ka lotso o ile bisa ka ba chabela wene le tsa ba rimba bala zugom dunyelwa. Hata bolo ba rimba bala mane o ntsa bolo zugom dunyelwa. Enka ni le tsa Bennett Mokoena Mokoena ka ra khubiela bala mba. Anka bolo be ya lotla ba thusa u basa. A u basa ka mele ngwana ka ba chabela. Enka ni le tsa Marcelo le ndembe. Go di sa bolo ka mane Marcelo. Wene tsa Kikian Johannes. Di tsa bolo Kikian Johannes. A ni le tsa Malibongo e Khosaba. O le ba pele ka bolo mamelo di sana onse. O ntsa bolo ka ntlo 18. Ba tla kwa ba sana onse Bennett Mokoena. Ka ra 18 mamelo di sana onse. Ke ya ne mailula mba. O tla ra modi ba ra ra ka mane ya ba thula mba. Ya khutlela pe ona primo di ba mba. Ka ntlo 18 Golden Rosa, Aropamisa Bolo and Pawai Solama, Kamrakaman Osborne Maluleke, Ibilawa Matella, Kabachabala Balabalama, Huta Kabolo Mamelis announcer, Onsabolakaman Zukum Dunyelwa, Abuela Mamelisa Bolomba, Barimbala Zukum Dunyelwa, Ankanelisa Batusa Ubasa, Ubasikian Garubala, Ankabola Bialotonga, La Kigian Johannes, Onsabola Kikian Johannes, Benelisa Malibonga Cosa, Cosa can tenta Kabuka Primera, Obana Kamani Momedim, Benet Mokuena, Onsabola Benet, Kanto de Tinza Golden Rosa, Ainesa Kaman Mailula, Ailobana Benet Mokuena, Otako. Ba ke mamelo di sana onse ka ntlo 18 ka 18 tsa golden rose e ba white soul amba on tsetsa bolo ka ntle khule ka nshezi re fuwa metso tse supileng ha ile mona vidulo ha ntla fela o ye mashoma mane a metso me hlano re fuwa supileng ke ano kana ka bolo brimo di ba bahana golden rose ba itsola ka mane ntando eng kosi mabaso e khutla hape ba rimala bala ka mamelo di sana onse ya khutla ka ena Kigian Johannes on tsa bolo o ene le tsa Malibongo Khosa Cosa ka molengwe ka bo primera ile mapele ka bolo sundowns a ne le tsa Bennett Mokoena o ntsa bolo ka mane ka ntlo 18 tsa Rose o kwa la bolo mme o tla kwa bo primo diba o ntsa bolo ne tsa Marcelo Lende ba tla ka ntlo 18 sundowns bolo ntle si tiba tiba ne ka ditebele ka mane thakasani mbantjwa o na molikile mo mamedi ka ntlo 18 ka mane Bennett Mokoena a ija ka ditebele thakasani mbantjwa nda o ba ka huku huku ya se tlopa sa Mamelodi Sundowns huku ya se tlopa sa Mamelodi Sundowns Ilo tloka mane ka leboya bo chabela ya no tlo yona maselo a lende phamisa bolete le ka mane ka ntlo 18 o tla raka mane Bennett Mokoena o ebile la fatsa engai phamisa bolete le ka 18 tsa rose mamelo di sana nsempa ba itshola mba ka mro ka mane golden rose ke ya ne batla boela ba itshola mba o tswa ka bolo sabelo sithole tsola bolo ka mro ka mane sabelo sithole re tse pele kwa ne tla tswala ka ntle e tswala ka ntle ka molengwana o ka bophirimela ba le bala batla yagela he mo mamedi batla yagela mamelo di sana sona raile bolo entle mokotlisi Bennett Mokoena a retse se thiba thibane sa golden rose a sebetsa thakasani mbanjwa
9: ke di bolo tse hangata motho ha o sheba mo nako etsa manteng ka haro papadi ena o di lebeletse hobane ke nako nyane hlokolosi mo teng di tlhopha di lokela ngotse pamisa maikutlo mme nnete fela ho nona le segeo se seholo haholo ka pela dipalo tsa tlhopha sena sa golden rose mme a leka o sebedisa monyetla ono Mokoena a leka hore ha bolo entle empa nnete fela ke dumela hore Thiba Thibane sa bona e leng banjwa ona batla tse pamisa maikutlo hobane ene batla ihlile le bolo e batlang e le thata ho ka isireletsa empa batla sebetsa hantle haholo
0: Bolo ke ane ele mapele ka Kikian Johannes o le ka ntsa bolo bankela bolo Osborne Maluleke gutla ka bolo ke golden rosa a inka ene letsa aya bulela mangwele mangwele ke anong ka bolo libisa mara ka ntlo 18 tsa bona ntando eng kosi mba o ntsa bolo ka mane mabaso itla ka molengwe ka bo primela ma itswa ka mane ka khule kana shezi mba o tla ka bolo ke ane rela pele ha bone bo mphato ya khule kana shezi e bile bankela bolo o primo riba ke o gutla ka yona ba rimba la bala ke mamelo di sanos a inka rela go binyela bala o bona 3310 o ntsa bolo ka mane Marcelo Lendembe o tla bolo ka bo primela ma we netsa pene te mokwena ka bia pele wa imatshela ka mane mailula tla ko ai kobela ka thoko mailula kobela ka thoko he mailula etla ba bole kena nge tlo mrao tao me kwa lo mane golden rose ilo tlo swa kena thakasani mbanjwa ke itse re fuwe metso tswe supileng itse re fuwe metso tswe supileng he mo mamedi re pshatlile metso tso e meraro re pshatlile metso tso e meraro ho so setse metso tswe mene ibile mamelo di sana onse ba fumana huku Ibile mamelo di sana onse ba fumana huku ba etsa phoso golden rosa etla tloka mona ka lebo ya bo prima ilo tloswa kena Marcelo Alende ilo tloswa kena he Marcelo Alende e le noto ma melodi sa nonsense le wane golden rosa ya no tla tlosa Marcelo Allende empa moletsa pala Christophe Kistior ona le letshwanyana leo le ka ngore a tla le shebe pele re tla mabenkeleng a senya nako le ena Marcelo Allende na lukisa bolo e ra senya nako he mamedi le noto ma melodi sa nonsense e le wane golden rosa re lebe o tsholo loka o ke re fitise mabenkeleng.
10: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao, ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Dipapadi ho lesedi FM.
0: Bakena ka bolo golden arrows ka ntlha ho di 18 tsa Mamelodi Sundowns ke yane Sithole ka re di 18 tsa Mamelodi Sundowns ba monkela bolo mo mane Sabelo Sithole mo kgutla ka bolo mo Mamelodi o primo di bamba entse le noto Mamelodi Sundowns e le one golden arrows ba feta ba re malabala Marcelo Allende o rela bolo pele Marcelo Allende o bona le bo Mutiba o kena ka bolo le bo Mutiba ka molengwe ka bachabela ka ntlha ho di 18 o bona a e phame flaga Mamelodi Sundowns e phame flaga e Mamelodi Sundowns ya mo hlola ka mane Siyandandovu atato sabolo ka morao golden rosa entse le noto Mamelodi Sundowns le one golden rosa karolo ngena pela papadi MTN 8 ke yona he nako ya wafa wafa atato sa ka morao ka mane he Mamelodi golden rosa atato sa ka morao ka mane golden rosa tsaka sani mbanjwa raile bolo etele le tlaka rolong ya le bala Mamelodi Sundowns a re thula bolo ka hloka mane zuko mdungelwa o lo isireletsa re ska tola ka ntle Kigian Johannes ke yo le ka khutla ka bolo a itshola re la bolo etele le pele Kigian Johannes ya ka mole ngwana ka bachabela ma a imathela ka mara golden rose e bile wa tlwela re tshola ka ntle ka mane ntando ye nkosi mabaso e tlebe bolo khutlang ka labaleng ke ne ya gelwa e tlagelwa ke golden rose o tswa mane ka rolong ya bona le bala ka mole ngwana ka bachabela mo khutlang teng he Osborne Maluleke e ke wa khetse bolo Osborne Maluleke thula bolo ka hlohape ntse tsa kantle Zuko Mdungelwa o be le ntse tsa kantle hape Zuko Mdungelwa o so setse fela metsotso medi le metsotswana he mo mamedi o setse metsotso medi fela le metsotswana ntse le noto Mamelodi Sundowns le one golden arrows MTN 8 lo tokela pele papadi nya bobedi ya pele magaolaga bolo ke ano a isireletsa golden arrows en hlanhlazwane a ruisa ka mane ka bachabela Osborne Maluleke ke ya ne mo hlotse tsola ka ntlemba o tla ya gela he mo mamedi ma ya gela ke Mamelodi Sundowns Zuko Mdungelwa ke wa gela bolo mo Romani Zuko Mdungelwa enka ne letsa Kigian Johannes onsa bolo Kigian Johannes enka ne letsa Malibongwe Khosa Khosa ba pala bolo ka bo primela ne letsa Benete Mokoena ke Mamelodi Sundowns Kigian khutsa bolo Benete Mokoena o ne letsa pe mo Romani Malibongwe Khosa Khosa ke anonsa bolo Mamelodi Sundowns le ka o kena ka bolo e fitisa ka molengo ka bachabela ile ba lo tong la Zuko Mdungelwa onsa bolo ka Mdungelwa ba a ne letsa ba thusa bua a bua se ka ntla o di 18 ma Siyandandovu kara dia itini Mamelodi Sundowns ema ba ikenya lotoba tsa etsola ma ba etsola kama ni blote poso o te poso golden arrows e bolo ke alona ba dia kama ne Osborne Maluleke o te poso ke ha mona e ke sha sa Mailula ba petse hampe Osborne Maluleke e ke sha sa Mailula atato sa bolo ka mrao golden arrows antlo di 18 tsa bo bona he mo mamedi golden rosa ba misa bolo ka mrao city ba tibani thakasani mbanjwa ba raitse bolo pele ka rolonya le bala Mamelodi Sundowns impa ene so ba pitsa golden rosa go tla ka bolo ka mrao Zuko Mdungelwa a enka e bia lotola Malibongwe Khosa Khosa ke ano fitisa bolo itse fitisa he Malibongwe Khosa a ile tsanga letsa khatla bobedi he bo mamedi Christophe Kestior ene te fatsa ngore ka rolo ya pele papadi ya fela mba e fela jolo ile one golden rosa ile noto Mamelodi Sundowns ntla ya golden rosa e ke ha metsotso ile mashuma mararo metso robedima ka rolo nyene fela nya pele papadi e hla jwa kilo tola Junior Dion ke ona he peto ile nteng ri ya khefutso mamedima Mamelodi Sundowns ifu mani hukutsenne ate golden rosa aba so fu mani hukume ari sheba fu mani re Marcelo Allende shopping sa Mamelodi Sundowns mohole ka ri ki benete mukwena ke sheba ba bontsitswe karte tse tsehla ke tsona papadi tse pedi hembe tse bontsitswe karte tse tsehla shopping sena sa Mamelodi Sundowns atika golden arrows ha ona papadi se bontsitswe karte tsehla ka pa karte go bedu me shopping sa golden arrows re bone se tiba tiba ne sa bona Edward Maova a tswa ka mararo a utlwa bohloko ya ba ho kena nda atakasani mbanjwa mokotlisi re gefutsonga ele noto Mamelodi Sundowns ele one golden arrows re akaretsa karolo e felang ya pele papadi
9: ha ke le bohengwana mme karolo ya pele papadi e mothoka wa reng ene hlile le papadi e batlang e le ya segahla e bile mothoka boela hape wa re nete fela pele ho papadi kala re le ra lepa hore na ditlhopa tsena ditlo hlasela ka tsela e joang kapa re re ka megwa e joang mme re boela re bontsha hore tlhopa sa Mamelodi Sundowns di tlhaselo tse ngata tseo ba lekang ho di etsa ke ho tswa mo mahanong eo re e bonang bohareng ba lebala pakeng tsa Obas Alende Mokwena hammoho le Ndlofu mme seo ba lekang ho se etsa ke hore boholo ba nako o ka bona e ka ehlile ba entse seo e ka reng ke lebokosonyana mona bohareng ba lebala gobane re bona ba tlisitse Ndlofu le Mokwena ba batla ehlile ba batla e ba bona ba atamelang mane ho dibapadi tse pedi le Mothiba hammoho le Mailula mme ba leka ka hohlehohle gore mahlakoreng re bone Modunyelwa hammoho le sebapadi sena Modiba e ba bona ba ehlileng ba sebedisa bophara ba lebala le hona o ka leka ho koropetsa dibolo empa seo motho ka ba buang ka sona se batlang se le bohlokwa ke hore re hlalositse gore phapang pakeng tsa mawa a mabedi a ditlhopha tsena ke gore se seng sa ditlhopha tsena e leng tlhopha sa Golden Arrows se bapala ehlile se batla se qaqolohane kapa ke re se ba leka ho thiba matla a Mamelodi Sundowns bophareng ba lebala mme ke ka gore bona ba na le dibapadi tse pedi tse e leng gore di bapala ehlile di le mahlakoreng e leng Dlamini hammoho le Mangwele mme seo ba lekang ho se etsa ke gore bohareng ba lebala nakong eo ba sireletsang re bone Gaza kapa Dion e ba e mong wa dibapadi tse theo hela mona bo harreng ba le bala o tlo thusa go bana ba tse ba hore Mamelodi Sundowns e hlile batla ena le matla ya go ka leka go ka etsa dineletsano tse khutshwanyana tsa bo harreng ba le bala mme engwe di ntho tse motho di bonang hape ke hore ba lelwa hlopa sena sa Golden Arrows hore ba tlo lokela hore ba qale ditshire ditlhaselo tsa bona ba batla e hlile ba le ka haholo holo ka karolo ya bona le bala jole so ba se etsa bo holo bana go ke hore sithole ha moho le Dione le Gaza e be bona di bapadi tse tharo ba di tseo ba di lokolana go nya tlhaselo mme se ha ire ha ba etsa jwalo Dlamini ha moho le Mangwele ba le ka hotla ka hare ka mona ho tlole ka ho ba ho finyana le Zwane hore ba tle ba iphumane ba gona ho ka etsa bonnete ba hore Mamelodi Sundowns like a hapa bolo ba ntse bana le di bapadi tse ka tsa thibang hore Mamelodi Sundowns se ka ba pala ka hare e ka mpa ya mahlakore mme Mamelodi Sundowns ha ya mahlakore e ka koropetsa empa jwa le mabasa ha moho le Angoi ba batla e hlile ba ntse ba sebetsa hantle ho fihlella ha jwa le ho ka le ka ho sireletsa kgatlano le Mothiba hobane ba eleletse hore se bapadi sena Mailula sa se batlang ke di kgeotse ka pela Mothiba ka pa ke ka morra Mothiba mme jwa ba le ka u thiba seo ka gore ba le ke ho chechela ha nyanyana karolo nya bona ya di 18 gore ba time di kgeotse tse kgolo tso ba mlo risana se ka mathelang ho tsona e bile karolo ya pele ya papadi nnete fena motho ka wa reng shopa sa Golden Arrows le wa la bona morralo wa bona no batla ho hlakile hore ha rena matla a mo mlo risana se nang le bona ha rena bolembo mo mlo risana se nang le bona empa rona re ka sebedisa lebelo la rona ho ka iphumana re ka ra sebetsa hantle papadi nyena mme ha jwale lebelo la bona le ba sebeditse ho bana ba gone ho hlabantla mme lebelo la bona le bo le beile shopa sa Mamelodi Sundowns tla sa khate lobane di kgeotso ba di fumane ba le kilo di sebedisa ka ronya pele papadi mme re tla bona hore na ka ronya pele papadi ba tla sebetsa jwang hobane se bohlokwa ke o tsepamisa maikutlo le hona ho etsa bonnete ba hore banka monyetla wa hore ba ye lapeng ba eteletse papadi pele bile ba sa hlajwa ka ntla mme ka batla ba engwe ya dintho tse bohlokwa haholo ho bona hobane e ka ba bea monyetleng o motle haholo hore re ba bone ba fetela mane ho tsane tsa magaola ga
0: re le buile hemo go tlisi mo mamedi re le kgefutsong eta ba di eme jwalo e le noto ba Mamelodi Sundowns ele one golden arrow sa kopane ka rolo nya bobedi ya papadi me ka o tshojwalo ke khutlela wena he monga phofu
6: o sha bo papa
0: kilogile monga phofu ya joang he
6: a ntodi go pa
0: a e so hle dilukile
6: tsaga metsi mo ngwana
0: ya ke ke tsegwalo
6: ke a leboa
0: ke a leboa
6: o be le kime so se me ra ro pele re fihla horeng ya bone tshebeletso ke le sedi u tla pele nge go hle ntwa nyanyana mona fela mona ntoki
5: Tebeletso e ratwa le sedi FM.

0: Regina Bell ho le Sadie FM show me the way Mr. Tsuki le shume le metse seletseng ka mara hora ya bohlano ha ke tse go bane ha ke bua ka 16 jena ke be ke bona 16 ya mo bana Springbok New Zealand ba o tle ka tsa mashwa mararo a mtsume raro ho tsela shume le metse seletseng le nako le yona ke metse tsela shume le metse seletseng ka mara hora ya bohlano e hle o le thata mo bana ke bone papadi ene ka ba ka tshaba lo e shebella ka ofela gore a Ringe ke tlwelle bolwe nge tlwelle rugby ena nge ke emele ka thoko ke bona go tla ba go binyana mo nete ya sala ke bona go tla ba go e fela ha re tla bona he mamedi hanto dintse ditsola pele rena go tla hle go sebetsa hale jwang ga tla bala repeater hape le New Zealand kala mashumi ya mabidi a mo tsirobong a ke ka mo qobelo ho reng ya bohlano e ya le ntwe taba di le ga tla bona go na ha se re lwale e se le ya rona papadi ena re tla hle re sebetse jwang le hama wa mona rotle Argentina ka tsela shumele mtsi supileng o tsela shume tsa Argentina fela ya tla bona mabedi rona ditlahle di mathematikwang e ba e otlile he Springbok una le siyo ma bana si ya kolisi una le siyo ka labakala ho tswa kotsi e kwa na mathata linga hla mone mo nga ntseng a tswile kotsi ke yona wa Bethlehem mona e ana o theke mamana ho karena o pepana jesi number 2 ya wana ena lo oxygen chaba kopane mana ba etsa ntheta taho ba etsa ntheta taho lo bongi mbona mbili ena ntsatswile kotsi lena ntsatswile kotsi fela he ha re tshepa re nne nga ntholi luka o hlabela a gotlela hape be baleng ya the Springbok mabokoboko ke tsa papadi ya rugby hemo ba be di ba thoba nga taba lo no pirates ba thabetse se papadi sane se ba nntse ba batla ho se bona thewa ka no way ka mona he e bara there is no way e mthakona wa no way a ke king a hlaba dinhlaphagetse ba be ya jwalo e ba mmone maybe le re bone ba ntse ba leka gore ba tle ba moqotse mona gore na monneno o fumane bolo ka magetlo makae o hlasetse ka magetlo makae bolo ile mekwalo ka pa bolo ha ya mekwalo na fela he ba re wa tsepisa ka nete tabe thatanyana ke a tito mokwetlisi ha botswa maobane wadu yale o kae moremi o kae tito a bua ka moremi rutsule kotse ba ga ba padisena se seng se o le buang ka sona jwang e batho ba mogena ba lo ipotsa na tito ho etsa la wang fela ke utlwile ka rona le tlhopha se matlang kae kae na le tlhopha se matlang kae kae fela ha re tla di bona ke utlwile e bina hona le menyenyi tsa re ka Orlando Pirates ba tla tshelete ka 40 million ei re batla 40 million fela ke tla netefatsa tabeno ha se mathata le to ke bula hle sinde nhlapo ke a le bona ngwana mme e ke a bona ono tswile ngwana ka o ile di ntho fela o laga mogathala ka etsa jwa ngwana ka ke monna ya ntse ga hlokometse gore batho e ba be ba phele handle ka nete ke monna thusang e wa thusa monne na o na le bothata o teng ha gona wa thusa go le ke gipotsa batho ba ipotsa hona o gona jwang ho le thata ji sinde nhlapo thewa ka mona ka henemane ka mo e toropo e holele le kitchen e wa palama man ya toropo wa palama so mo tla batla ke a thata mele ke fihle ke masole molo mo e polalo na mo no bona mo no pla stadium mo no pla pla nye mo no pla mo mkwena mo no ntho hle di be mona tia holo mabedi re tla ikopanya le DK ka marana ko e seng kae he mabedi re ke re utlo rena ka Sun City ka mona ntho di etsa la jwang mo ya go jwang batho ba thabile batho ba jile le sela butle pele ke potele ka mona
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di tshelete bakeng sa ho latlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Yeah. Ke ipotsa na wa nkutla mamedi mo le nteng. Eh ntho di timme ka mme. Go tle ka totshe jwale ke tla re ntlisa lwana monna Thabiso. Ho itse fi. La ga mula ga di totshe ntate. Ile ka etsa nthwena go tla re khoba sikile mo la ga bana ebe ke tla tsiba menyako a mo yo kae. Wala motlaka zwile wala ga mula ga di totshe go khutla ona kwa generator. Ya ona kwa generator. Eh ntho ke totsela wa wala motho aba le ile a sile studio mola ka pa rutile di headphones tse na tsa maile ka tsona di be di we hekeng kwana ba gela go tlisa utse dintho a tea no ba le iswa ke letswa e generator ga la hlaotla ka pelenyana ne se go tle di toche ka kwano e ntho di tsefi ba be di kadile le ke nyama nyesimane di kadile la liga le yona e kadile ka la bohlano maobane eish ke khathetse ka nete. Ke tlame hore ke tswe o sembo hore ntsa bo bone ke hlae ka mona ka ka nyonga mana ka ka obishi ka lo bish bishop ramela ene ke ile tshebeletsong ka nete o bish ramela mona mamedi bishop nge ke tswe o sema na nge ke hlae ka girekenga tswe o seng bela ba bana jwale Real Madrid ne ke batla e bona hore na ha ile mona jwale e se ikwetliswa ke Jose Mourinho etla hle e sebesebetse ditaba tsa bona jwa mpapa ya bona e qadile metsotsong e mashuba mararo ka mara ho ra borobo bosiu ke gathetse ke tlotswa ka ho ra bone kare ena ke tlo e shebella ebe fele e Madrid e hlotse pa e hlotse Espanyol ka ntlha tse pedi ho ntlha e lengwe e Bellingham la hla ba ntlha motsotsong go borong ka rolong ya pele ya papadi ka hloho ya re so tshutlele papadi fedile ba ile ba gutla mane ka Calatrava ale kala ka nyari ntla wa Espanyol ba 1-1 ho so tshwale na go e fedile ya nyolo sa nyolo ka mona ona sa padi mo no se pepa 19 bana ka ba ke 17 bana o bitswa SP ya ba ofisa sa ba ntla bo bedi ya Real Madrid ya ba 2 Real Madrid ya ba not ya ba one stopper sa Espanyol ke ka mo hota ba di nka teng Sevilla ile tsi bo mo ba pele bo mo ba bedi ke Alaves Atletico Madrid ke number 3 Real Madrid number 5 tsena tse ka hodimo mana number 1 number 2 number 3 le number 4 di bapetse papadi tse pedi Madrid papadi e le nngwe batho ba re Barcelona e kae ba re Barcelona e kae ba palane ntate o tse kona batsi ba sireletsa mohope e jwale ho thaisa le ikeke iketsetsa Barcelona le motse pedi ka ofela ba jwale Madrid tla tla metlo thusa wa ba ke ka ho ba reng ba ile balata Jose Mourinho iba pala le elche e metso si mashima mararo ka mara hora ya borobo mosiuka jeno he Barcelona mo mamedi e re tla bona rena ntho ditlahle di batsamaele jwang e liki nya manyesmane EPL ho bile ho be maobane ho ba ho be hona jwa lo tloba le papadi e monate ke a tsiba o le tlotlo le nyaka lo ba sentse badutsi hantle ba tlo shebela stopa sa Liverpool se ba pala le Newcastle re tla ke re mona mokwetlisi e motšha ke utlwile banna e ka re tlile Thabiso motlong le ena e ka go matha ka molapa ba you will never walk alone nna ke motho a nyee ka la liga ka mona ke motho wa Madrid leakeng ya manyesemane mona o bua nnete fela ke motho wa Man United ke la ka e ratiswa gaholo ke nye Sir Alex Ferguson yo no nale monna mono ge o tlameile o hlabe ntla wa gata ga pa o gatwe ai la ka o tla bo khoulu mono

0: Dude Van Ross ole Sedia FM, I know Kevin Gigede he mabedi monena ona ba palaswa pasa Newcastle United le sena sa Liverpool o qeta kgwedi a hlokaitse ka jeno ke bana ba Monster Stadium mona ya mabedi ba otla le motsotswana ba khutso ba no ile ba palaswa patsena tse pedi bone ga ro hlele ka 1951 ya o hlele ka 1951 o hlokaitse monena jo le ona ba palaswa pa atsena atse pedi he mabedi ke ka hona he ba re bontshang ditaba tseno tsa hae. Mabedi metso se dula hantle ho ye mashome ya mabedi a metso e robedi. Re ya horeng ya botshelela. Horeng ya botshelela ke tlabe ke tswa mo mabedi. Ka mara bona o tla kena lenanong la jazz, jazz, jazz le lehlonolo tsholo. DK ore re tla bua le ena metso se ke leshome pele hora ya botshelela. 1750. Ya re tla tshokela ka mokgwanyana mongwe itseng. Ha ona mathata ngwaneso o ka mona ka Sun City. Ei se re hanella ka mona ka Sun City le monze. Hai. Ye le Sedia FM le hanella ka Sun City mamedi le monze na ntodi a etsala ka mona. Ha o ka tefela le seri le teng o tsebe go tekete dilo ga kwa ka o fela ho ilo tlala mo. Ei ke le Sedia ke station se se holo sena mo mamedi. Ha ona re diteishini di ka pele re sa gantsa re betsa di light pele mane batho ba tsebe o bona gona re ya ka ke le Sedia FM le Sedia FM ke molela ka ba ka opola Dr. Mchatso bana ne ke bua le ena maobane bosi bana doctor o ya jwang ka Lesotho ka mongwa naka Dr. Mchatso ya ke mga stationi sene ke mitsa wena o mga stationi sena sa le sedi ngwanaka ke la pembo o gena fela. Ga o tsile appointment ya ye se o tla mona o kena fela ona di appointment e mona kena fela ngwana ga ke a ha mona Dr. Mchatso ai nna le khaitsedi sentle jena bana tse ba batshwana jena maobane hle re ya le bohle ba sebetsi mboho ba le Sedia FM ba bileng ba ile ba gona o fihla hle le patong la skekete telong hlapo e bile le fu le ileng la atle ha holo batho ba tlile ba fane ka tshietso ena ya haisale ka nete re ya le boha. Le maobane ha ke tswa mosebetsing kile ka potela pe mono ke lo bona bana ba hae bana bo mpho amphosa e monki ntabiseng e monki sondo sondi le mshana o te mona bana ba re ke mofeli skekete ona na le baradi ba babedi le morale mo bana ba setse kile ba ka pota mono bana ke ba sheba rona ntho di ya jwa mbare ntate re le buile ka nete re bone tshietso ba sebetse moho. Di tabe mana ke bone mphomodibedi ya ona le teng mphomodibedi bana ka ba ka bona le Mike ntatang ka iseng sehlona mana na tshwara michini tjena le Sedia FM ai ke la ka mona re santsana go sa le monate kwa mane diponsori ya kwa mane le Sedi le ya mono ebile hona le sontso ona le maho ngotseng Sesotho Stereo ngotse Sesotho Stereo re ha setsa mono ya ke tla bona Mike ntatang ka iseng sehlona mane a thike tla dula pula ha ya bophelo bontso bo ya pele e ga ba ka opola le ka kapare ba nna MMCTT ba ba mbitsa ka hore ke machine master Caesar Tahleotshweni ai na le mo bitsena le yena ba nna ka machine e ke mono Mike na mane ba le teng ka nete ba le teng ka ditabeng ka mane re ya leboha a tshwere mosebetsi mono ba nna maketa e kgwedi ena e bile bohlokonyana mamedi mane bile bohlokonyana ka nete bile bohlokonyana mohlokwa mile le yena. Ke buile le ena o sebeditse hantle maobane o ne a boloka bana ba hae ba babedi banna ba ileng ba tlhokagalla kotsing ya koloi ebile mosebetsing mmogo le rona ga mafelo a beke fetileng ka moqebelo e lenkunyana banna a be yang tato wa gae bana ei bophelo bona banna ke ntho nngwe tšhe le ena re ile ra bua bana scusabel a re antate ke sebeditse hantle ka nnete re ya lebatle basebetsi mmogo ka o fana ka tshietso mosothoro dikgomo di llela moswang re ya leboa ka nnete le ba sa kgonang go fitlha ba bangwe ba ile ba rae e reng lona ga le ya ka mona ka Bloemfontein rona re ye Gauteng ge ile go tshietsa motlhouwa mmile re a leboa ka nnete re a leboa moamedi ebile taba tse jalo metsotso e dula gantle go ye mashome ya mabedi ya metsemotlhano re ya goreng ya botshelela tshebeletso ke ya le Sedia FM Liverpool le Newcastle metsotso ke mene e ntse le noto go noto ke yona papadi ntse re agela leitlho mona ke re bone fela gorena dintho di tsamaile jwang. Ke tlhalositse mabedi gore leaking ya mangesimane di ile tsa qala e di bapetse baobane ka nnete di bapetse wa se ke wa ba monate tlhopheng tse dinge ke tlhokometse ke Hull City e shapile Manchester United ka ntlha tse pedi Hull City ka ntlha tse pedi go noto Everton ya hlola Crystal Palace ka 2-0 Ipswich ya hlola Sunderland ka ntlha tse pedi go ntlha e le nngwe Leeds ya otla Tottenham Forest kantla ileng honoto ha Brentford e hlotse Tottenham Hotspur ha o bana kantla tse tharo honoto ai e kilikinya mang e smag ba le tse ding ke tsena he re bone motsheareng yana mane Brighton e hlotse Aston Villa kantla tse nne honoto Manchester City metsotsong ya o qetela a hlola Bournemouth kantla tse pedi ho ntla ileng ngwe Valenceng matha entseng matha ona jole e bana Newcastle ke le hlabantla monena na ba Parliament United monna yo na ba Parliament United enwa ya ikare ke re bileng ya hlebelang sehlopha ere nge ke bone ho etsa etsi ba mona aba bana ba ile ba hla ba hlasela Liverpool ya ba he ba lahlelwa ke bolo ha ya ba ba tatamala ya ba ba tatamala ba tatamala ke elanga ya elanga ke na hlabile ntla mabedi ona le tsopeng sa Man United. Ke le bona mme, ai, ye botse ba bolo ile ba nna thabiso. Yitlo. Ha o motsa ntho ntato ka bana go tshwere komporo o ntsa ngwala fela ke nyeo. Ha ntse ke ntse ke batla nyoko le mashala o tsa ke Dwight York o ngwana ka ona mathamo le coach. E re ne re ba bitsa gore nyoko le mashala. Bana ba hlaba dintlha ba le ba biampi. E ba tshwere ke Sir Alex Ferguson. Mabedi ke tsona taba tsena heme tsotso ke mashume a mabedi a metso mabedi pele re fitla ho reng ya botselela e hle ka liginya mangese bona e ka ra sena le tla eng gape ntwe ke bona ke ba thwantse ba bapala a sena le tla e phuthela gape ntwena ke a le jwetse bona Manchester United ha ya bapala hantle maobane le City le ba tlile empa he qetelong ya hlabantla ya ba 2-1 fela he re tla di bona e sa le qalong ka nete ha re so e kae ka pakai ha ke re menganyana ke re se ke rata tahle ke batla fela o sheba mabedi di tla boela dikala hape tsa Betway Premiership ka la bobedi 7:30 na Kruger United e bapala le Durban City Marumo Gallants e bapala le TS Galaxy Orlando Pirates e bapala le Sekhukhune hape le weekend hape Pirates e bapala le Sekhukhune e tla be le papadi tse tharo ka tatellano tlhopha tsena tse pedi Sibelele FC e tlo bapala le Chippa United mabedi papadi eo e ba pala Toyota Stadium mme ebile re ntse re ntsha ditekete ke a tshepa di tla tswa pele ka jeno maobane ke ntshitse ditekete hle batho ba batlang ho ya papading eno ke ba tabotse ka ditekete ka ofela ntse ke na le mabitso a bona ka hlong ka mona ba teng ka hlong ka mona e mong ke Ramabanta ke motho wa mme yana e mong ke mamana e mong ke wa Hantute le yena o teng ka hlong ka mona ka mo neletsa ntho tsa hae ka nnete ka mo neletsa ba file ditekete ba tla di lata ka la bobedi. Har shebe ka labraro na tsa Betway Premiership di emejwang Lamontville Golden Arrows bapala le Stellenbosch FC Sundowns bapala le Mazulu Polokwane City e tla bapala le Milford City Milford United athi Richards Bay e tla bapala le Kaizer Chiefs tla ba monate tla ba monate ke tsona tse o hemo mabedi tse o ke neng ke reng ke ko ne le tse tsona fela leaking ya manyesimane le tsela tsa rona tsa Betway Premiership. Re a oletsena ha ke tle ke pote ka mabenkeleng ka kwano e ntse le one Newcastle United e le noto sehlopha sa Liverpool banna ba bapalang hampe mane moletsa phala jalo o tla tlamera a sebetse dintho tsa hantle ka bokgabane e bona ba esale seka le ba latlhe mamedi go re tla ke repote ka Sun City re late DK Dikeledi Letsiri a ka re fe rona go etsela jwang ka mono ka digaung e ya ka re forna ke bo mang o bona bo mang e tla ba bona ba tlang o tshwasa kokomala o ta tshwasa
1: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao ho tshwara ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.

0: Crazy About You, Vanessa Williams, Solisadia Family Robedi, Rea Horing, Yabutsela, and Sarah Lacham, Mamedaki, Haula Jenathe, Usanza, Miemo, DK, DK!
1: Kgaitsedi motho dumela wena tsholo ke bile ke kena jwalo le re ka nnete le dipuisano a dio wa ditseba ke re ntho tse tsa marangrang ga o le strateng ka le se ke utlwa ka kamo ka kwana gwa mpitsa ga go utlwa le mpa he re etse fela mosebetsi o gabane ke a leboa tsholo ke a leboa momedi wa Lesedi FM ke a o dumedisa ke tlha jwalo ka go tloloa go hlaga Sun City e le dikgau tsa dipapadi tsa Afrika Borwa tsa bolokgetlo le lesome le metso e robong mme jwalo ka ga re tla jwalo re tla sentse re lokisetsa mosebetsi o mogolo o tla thakgwa jwalo goreng ya bosupa ga e fetile ka metsotso e masome a mararo seo mmamedi wa Lesedi FM nka o bolelelang sona fela kore e tla tlebe bosupo bo bogolo bona bo e leng gore ba lefapha la dipapadi bonono le botšhaba ka gare wa Aforika Borwa ketapeleng ya letona Gaitin McKenzie ba itse dipapadi barati ba dipapadi ga re kopaneng ka gare o Sun City etsa bonnete ba gore re keteka bagale bana ba dulang ba fofisetsa folaga ya Aforika Borwa godimo mme mamedi wa Lesedi FM ga re sheba jwalo go ba bangwe ba bathongwa re tlo bona jalo sehlopha sa selemo sa dipapadi Aforika Borwa mme bathongwa mono re na le sehlopha sa diproteas sa bahlankana papading ya crickete re na le setlhopha sa Aforika Borwa sa relay 4x400 meters ke moo teng re tsebang gore batho ba kagang bo weit ke batho ba gale ba gaba re bua jalo ka bahlankana ba e leng gore ke bantse banka jalo dimetale tsa di-commonwealth mme ntle le mono re na le setlhopha sa papadi ya kolofo sa Aforika Borwa sa Eishoven ke dihlopha tse tharo tse tla tseka gau ena ya sehlopha sa selemo sa Aforika Borwa bakeng sa mokwetlisi wa selemo mokwetlisi wa osesa Rocco Merring re a tseba gore dibapadi kapa disesi tse kang bo Chatlet Law ke batho ba e leng gore o ile ba aga gagolo re na le Shukri Conrad ya tshwereng jalo setlhopha sa diproteas sa batlankana Aforika Borwa ga mmogo le Thabo Matebesi ya mabelong o tshwere jalo dibapadi tse kareng kapa dimathi tse kareng bo Walanda jwale re lebeletse jwalo gore bosumo ba ka jeno o mongwe wa bona o tla itsamaela jwalo ka gau ena ya mokwetlisi wa selemo e be re sheba jwalo Halala ya mosadi dipapading ya selemo Sportswoman of the Year ya phelang ka boqhwala mme ga ra bona bonkgetheng go na le kgothatso montšane re ya motseba re bua ka Wimbledon re bua ka Australian Open papading ya tennis ke ena ya yeng a lwane go fitlhela papading tsa go qetela o tla tlhea etsekisane jwalo le Sharon James go tsa mabelo wa matha ga mmoo le Simone Kruger ya mathang ke tse ding tsa menyako e re tlatlheng re bone ka mona ka Sun City bakeng sa bosu bona bo botle mo teng e leng dikgau tsa bo lesome le metso e robong tse tswang selemo le selemo tsa dipapadi e le gau tsa Aforika Borwa kgaitsedi ya motho ke lebile gagolo ke a dumela ke a tshepa gore ke tla ba le mmamedi wa Lesedi FM o fitlhela gore re tsa bo lesome isa lesome le motso le mong ka nnete mo teng ke tla nneng ke moneletse ge gore ke bo mang ba seng ba bitswa bompodi pele tsatsi lena le fela ke a leboa kgaitsedi ya motho nna le wena ga re ikopane le beke tla ngwaneso
0: danke DK. Ke tseo ditaba ya mabedi motleti ke hoang fela ha nkutlwe fela ha mosebetsi yena o sa o phethile metsotso ke mehlano mamedi pele re fitlha goreng ya botshelela e ha ke tswa mona e tla ba ditaba ka senaka molo kana ka naka moloi ke senaka naka ke naka moloi ke le kgolokwe o tla ba dinka ditlwella lehlono lo tsholo lenaneo e tla ba la jazz ho tla ba monnate ya holo ka nnete ke ne ke sebetsa le tlou tshege tlou ka jena ya mame ile ke le go yena mo ebile ke le go yena mona ka nnete re sebedise thabiso motlong ya ga e tlhole ke morwalo mabedi ga re teane nna le wena ka labokae banna ka gitla ka labone lenaneo la RQB nna ke tsholo le o ka oke ke mokone e motona semati ya ra bathong hempe ka borukgweng ka gare ke tse tshweu fela di ya ga mahlatse di ya ka botlhale ke saense kubai ke tswa ka pine modati ya Olada Adams Holy City FM to come and walk with me ha ke tsa jwalo e ke bone moruti wa ka anyane fela ba nna moruti maine anyane le mamfundisi tsamaye nganto ya haigwa Wonder, summer, hey, hey, they're gonna help you protect.

mamedi o ntse o pola gore eno a ke mong wa dikgalala tseo le le di tlhouwa e le e mong wa ba bangwe ba improvisang ka tsela e batlang e ikgethile gagolo. Ke bua ka Sunny Rollins, ebile o la fumana gau yane ya Lifetime Awards mane go di Grammy Awards. Albumo ena wena morati wa tshebeletso ya lesedim ka o tseba dinageng tse kopaneng go na le mo bokelelwang tse ding tsa dipinama tseo e leng gore di na le nalane e itseng le histori e itseng e bolokang botšhaba. Ke nngwe ya dialbumo tseo e leng gore nnete sebele e la tlhauwama ke National Recording Registry dinageng tse kopaneng tsa America. O tsebe ke batho bao e leng gore banka ntho e nngwe le e nngwe ba nkela tlhogong dinageng tseno. Jale mmino he ga ba utlwa e tlile e na le morethetho e itseng, go na le mo ba e bolokang teng e le gore bana ba ntseng ba tla ba ithuta ba kgone go ka mathama le gona go tebuktebuka menyeboketsong ya bao e leng gore ba ile ba sebetsa maka thata ma sedikodikong sa mmino. Ke bua ka Sunny Rollins, Sen a Thomas ke lebitso la pina ne ke sa tsong ke la yona ma e leng pina eo ke dumelang gore e fitlhela monna tsanama maikutlong a hawa wona morwati wa tshebeletso ya lesedi FM. Mollelo wa kama, mollelo wa hawa, mollelo wa botlhe. E re motsotsong ona he hlakalutsetsema go tlofa di-session tsa rona magedi sheba ma go ya ka dibaka ka go fapafapana ga tsona.

0: Monnati, ebuwa pina ma e duti sanga mati, elele melanga monna chanama, uliba honatinga maikutong, one and only love, David Allen atamale rasti, ke libitola pina he, eno kuingetse onama, eno wanamurati wa tsebeletso ya lesedi FM, ebanga ilo uri, ke khatalwa pili o mamela ena tsebeletso, tseba uri ke lesedi FM, ke khanyama, ke bophelo, ke bokamoso, ke yona ilo uri, mametse mathateng ona mantso mametse diba masema podium, tsero fatso di tsuanya dijo tsa maikutlo, dijo tsa tsebe, dijo tsa maikutlo, mme ha o le tsena nama he, ke dumela uri ntho tsa ka di batla e hlile di ba motsheng, hore re ka etsa makatsela e tsena wena morati wa tsebeletswa lesedi.
1: Na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di tshelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditshelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ere ha le tsena ma ke fete ma kata ba magina ma ka opanya ha le hlofela bolaudi ba ditlolo tsa molao tsa sepetipeti mebileng RTIA jwale bo kenya matsebetsong mogatlhelo wa bobedi wa molao wa tsamaiso ya kahlolo ya ditlolo tsa molao tsa sepetipeti mebileng e leng RTO. Molao wa RTO jwale o se o qadile o sebetsa bo masepaleng ba ka bang 62 mmoho le dibaka tsa ditshebetso tse ka bang 43 naha a ka bophara re teng ho thusa ho rarolla ditlolo tsa molao tsa sepetipeti ha bonolo le ka potlako. Nka bohato hona jwale tjena. Hopola dikgetho tse o nang diphepetso tse o nang le tsona tsa molao bana ba RTO ba tlahle ba o thuse. Fumana a theolelo ya 50% ha o lefa nakong ya matsatsi a 30 le metso e mmedi ka mora ho fumana a faine. Kenya boipiletso ba ho hanyetsa matlolo ya molao wa sepetipeti. Etsa ditokisetso tsa ho lefa ka mekgahlelo. Kgetha mokganni e mong. Etsa kopo ya ho hlakolwa ha taelo ya phethahatso. Ka mehla hopola ho sebedisa mekgwa ya ditefo e amohetsweng ke RTIA ha o lefa difaine tsa hao tsa sepetipeti. O seke wa qhekellwa bakeng sa dipotso tsohle tse amanang le RTOM o ka letsetsa nomoro tsena matsa mohala e leng 061-227-861 e re ke pete hape 0861-227-861 ke tsona tseno tsa RTA le RTOM.

Noto ka biketo, noto ka matam. Noto a mulimonga watsame hawa fela. Mata a radio. Mani di bango, la Japanese, kere bitso la pina. Wabona hauka batuaka, di khala latina mata continente Africa. Wari Henry di Congo, hosaha na henga ya Cameroon. Kuna lipine nwe euki ruatanga ya Henry di Congo. Salavi ke nwe ya lipine tamonati. Wati anya hape li Wambali, wa Kenya bo Kofi Olomide. Ya wabwela hape wa Kenya libo Fela, le Femi Kuti. Kutla ukuwa kamo rebatanga relebate lo na unama harita mino ona wa Afrika. Ibile kami sake kichekere mino wa jazz obata eba rona batu babatu. Ii mino wa jazz omoto ibile ukuwa le kamo uwa ho manu lang haikile rota retsuri diletoa atena matabo chabam. Utla ukuwa uri mino na obata ole mata holo kai. Mole ntenga jimo kile ntenga metotuma. Ilebe ya uye le shume le metu ye mesano. Pele kipla uri nga yani ya burubedi. Ile nga hora ena luwe na kutu kawana nga kayona tatinga lena lemon nati tati ilelo na la sonta ha. Hubata uche sadi baki nga tenga tama hupotulo wa Afrika borwa. Mese na tia utibisa lo na ubonta uri nako eu ile nga khaleri emeti ya selimo ese ifihile. Nake tepe eye tanga mudumo muhulum, mudumo wa tepe ya simpana. Kile shono lo tulo mi huye tasirikani lirona. Ibi eba enwe yari ntla tseo katika lelang weyeta hofa matentle etse mulemo tse hlama tse hanga kamisha tete Bambisa Black Heroes bahali baruna balasa baishanaka balasa baluana kamana lakamani hore Afrika ebe moilinting. Onto pola ore Afrika ile a colonizewa kitseding tsa ba bo hlale ba bo tshabela dina ha bo France bo Britain dia papana mo le ntenga ke bo ke le ntenga wana morwa tiwa sebeletswa le serie.

0: Setlhopha sa Joy of Africa bana ba tsamaisiwa ke Dr. Hector Makhayam jana o sa se ile lefatshe le ka kwano ba re binela pina ya ntate Motuba rorisang morena banna o na le mo e reng ha e watla notwane odimo yane o bone holo ka ofela ba phamisa matsoho ba re clock it o tsebe jwale go go bjagolo jwale ha dinoro ya o sa fitlhelele odimo mane a o tla utlwa holo tla utlwa le tshwele ntate le hana gore a e kona ena yona a se yona ba ile ba e bina ha monate ya golo fela ba tla ka pina go bontsha gore pina ke ntho engwe e re rutang puo tse ngata ne re na le tshepo ya gore aa ka ga ba tswa ka kwana ka bo Eastern Cape a re tlatla re ba trapa mona ka Sesotho hai kapodiso ya bona kapodiso ya bona ebile ntho engwe e ne ke tlhola ke e bona e etsa ntate Mojana le bo ntate Memphis e ne le ntho ya gore nako tse dingwe fumane gore mofu mme Maseane o tla fumana le mohaleng a tlhokomedisa ka kapodiso ya pina tsena tsa rona tsa Sesotho mamedi dumelatlhe e re ke re titi poteke ya gotlha
1: ditswere lenano lena le tsheditswe ka motlotlo ke lengao People's Society ba tlisa bokamoso bo o phethaetseng le o aga setšhaba ka tsela e ikgethang
0: mamele motlhe ke metsotso e lesome ka moragora ya borobedi lenano ke la ditswere ke ya o dumedisatlhe motlhe motlhe wena ya mmileng netefatsa gore o ganna ntletlhe ga o jahi ga o utlwa e kare mokgathala wa kena a ko shebe sebakanyana mono o ko phomophomole o seka ba ipolaisa leeto ka mokgathala ntle le mono a re se ka re ganna re nwele Aforika Borwa mona ntse re bona gore dikotsi di etsagala di le ngata jwang mamedi ke tlabe ke tsamaisana le dikeledi o teng kgaitsedi yaka re tlotla re bua le ena o kamane ka o di-South African Sports Awards o ntse a le ka mono tlabentse ke ya ka wena ka mono ke bua le ena le ka Sun City a re fe gore na go ntse o etsalang ka mono ka digautsena tsa South African Sports Awards mme o dule o mametse tshebeletso ena ya lesediba ke tla nne ke momeme mo na le mane ntumelele ke late setlhopha sena sa SA Singers bona mona bana ba tsamaisiwa ke ntate Vusekanyile isidlo senkosi.

0: na go ntsa tatlhelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ho qadile ka seno se le seng. E mong a ka le dijo. E mong yena a bapala mmino wa nako tsane se fetileng.
2: Ha o pali ya se Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30. Ho e utlwa kaofela ha yona ka African Time. Reka Castle Milk Stout kajeno ebe o scanna QR code e pakaneng. Kapa o kena ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
3: Mamedi ke metsotso e mashoma mararo hantle ka morago ra ena ya borobedi lenane o ke la ditswe re tshebeletso ke ya lesedi FM dutse le Thabang Morobane re ya goreng ya leshome gopola kgaitsedi ya ka dikeledi o teng ka mane ka Sun City go na le tsena tsa dikgau tsa South African Sports Awards ke ne ke o bapaleletse setlhopha sa SA Singers se tsamaiswa ke ntate Vusi Khanyile bana ba re binela pine monate ba re isidlose nkosi ga o mametse pine ena mamedi e na le mane mo e otlang tsane tsa se wesele utlwa mono ba otla nthwane ka reng umbedesho ba o atametsa pela selallo ba bina ha monate ya go lofela ke rata o ba mema mona mo ba itebohang setlhopha sena sa SA Singers se ne se bintshwa ke ntate Vusi Khanyile mona ke banka holonyane ya Vista ke ka selemo sa 2010 haebe ke ya nepa ke a opola bana ba riesetsa mane Blumanda ha tshegele le rothodi o sabeile mejafatsi e bile o ka mane ka Port Elizabeth ntate le rothodi ke batla banka mona ena ke e re ka reng ila ba le kgetlo la o qetela ntate Vusi Khanyile a hlwella sethaleng le sehlopha sena sa hae sa SA Singers re ke ba nke mona mo ba reng Kesento

0: pina ya ntate Pule ne re tlisetswa ke sehlopha se matla sa Princess Square Singers. E re nke ke batle OG ba mamedi kile ka ba tshepisa. OG o na le project ya difela tse kilang ka di bapala tse monate tseo ba mamedi ba ile ba. OG dumela hle wena mogaitsho.
1: Ntate taba
0: le kae OG?
1: No man re phetse ntate lona le jwang?
0: Ao ngwana mme wa tseba rona madi a pere rona batho ba jang transport re phetse ngwana mme. Oh, ar re OG mabitso ke mang ka botlalo ngwaneso?
1: Oh, maina ka ka ofela ke nna o Lebogeng Modutwane.
0: Eh, o Lebogeng beke tse pedi tse fetileng monna ke a bapala project ya hao. Ai, o Lebogeng project ya hao e bitsa eng? Hutlile eng re o tle ka project ya mofuta o tjeng?
1: E re ke lebogetsone o mfang yone ntate Robane mo letsatsing la gompieno. Project ya ka ile a tlhotlheletswa ke show bareetsi ba motseba ntate Bulelane Lamane. Ke ena na tlhotlheletsa gore ke feleletse ke nna le tshisego ya go ka feleletsa ke dira project e tshwanang le ewa. So ke ene motho o na ntsenya tshisego. Ke tle kana ke a bua le ene mo dingwageng tse di fetileng. A nlakaletsa masego le matlhogonolo gore no ha ena bothata, you can go on o dire project e tshwanang le e yaka ntate. So ke ena o na ntlhotlheletsa tota.
0: Re tlo ya mabenkeleng gona jwa le wena OG ke batla re tlo bua golwanyane ka project gore le mo mamedi a tlatsebe. Mamedi kile ka bapala pina tsa OG beke tsa go feta mehala ya kena, di-WhatsApp di ya kena, batho ba re ntate wena o utlwa monate o le mong, rona re batla go tseba rona ke mang motho eo re mo fumana go kae. Empa pele re tswelela pele ka puo le OG e re ke re titipote ka mabenkeleng.
2: Nakong tsa tatlhegelo bophelong mohau ke kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Setjhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le entswe ka tsela ya sesaense gore le hlokise madi, le matlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi tloa ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemiseng naga ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
4: Dumela naledi, ke nalala kwete lele ke sa o bone.
5: Dumela lerato, a ko mphantse hlompho, se ke le queen naledi jwale.
4: Ah, ebo, ho tloha neng o le queen?
5: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
4: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ena e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
5: Ho bonolo motswalle, etela lekala la bona le haufinyana kapa o tobetse royalfinance.co.za.
4: Nakong e tlang le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
6: Royal Finance, ke mofani wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
0: Mamedi ke metsotso e leshumele metso robedi pele hora ya borobedi, mme ntse ke na le ngwaneso OG. OG a ko re jwetse ngwana mme, jwale wa e kopakopanya jwang project o bake ya bana jwale e se le ensemble le monna batho bana ba bina monate, o e kopakopantse jwang hore ebe ntho e feleletseng tje e mathang tje ngwana mre?
1: Ntate Morobane, ke ile ka nna le e re ke thomile pele ka go kwala mmino. Ke yone ntho ntle ileng ka focusa thata mo go yone. Itse go fetsa go kwala mmino ka nna le diopedi tseo kileng ka buisana le tsona gore re tle re kopane re kgone go ka dira project ena. So ya nna gore no ba dumalana.

Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalansele mo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa, go ananelwa

0: Modimo re o phahamisa. Re o ororisa. Re phahamisa lebitso la hao. Wa tshepahala o modimo ya lokileng. Jehova ke lebitso la hao. Modimo re o leboa ka tsohle. Re phahamisa lebitso la hao dinthong tsohle. E ne le wena maobane, sa le wena kajeno, e tla ba wena o ya ka o sa feleng, go tle go ruriswe lebitso la hao. Re sa qala leeto lena le kgetheileng la ho phahamisa, leeto lena la thoriso. Kena dipelong tsa rona o tle o rene, o tle o buse. Modimo tsamaisana le rona mmoho leetong lena, re a o mema. Haebe wena ya qalang ya tsamaya le rona o bo phethele mmoho le rona. Ke le mme ntate motjha, ntate moholong kgono ya mametseng tshebeletso ena. Ke rata ho phatlalamatsa mantswe a reng, ke seo wena modimo o reng ke sona, e seng seo batho ba reng ke sona. Ke morena, ke mopriesta, ke moratua wa Jehova. Ke hlohonolofetse, ke tsamaya matleng le tlholong ya modimo e feletseng. Ke seo wena o leng modimo o reng ke sona. Modimo ya bonang dipelo, modimo ya utlwang dithapelo. Ntate re a o mema, re tshedise, re thuse, o re hlohonolofatse. Re a o mema modimo, tsamaya le rona.
1: Bomamputi ba abelana ntho tse ngata, ho setlela, boikemisetso, tjantjello. Ba ba mona, ha ba hloke ho ba lebaleng. Ora babe bo mamputi. Bo putsa wa bona. Calling Black Label. Biria simuso ya FIFA World Cup. Etse di tsebo mamputi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dile motse ka tla so tse 18.
2: Na go ntsa tahlehelwe bophelong. Mo hau. E ka ba matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong go disega di plan tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ntjhafala moyeng, matlafala o tswe molota. Re keteka mohau wa Ramasedi ka thoriso le mmino. Ha re rorise Ramasedi le Mzwakhe ka tshela, e mo somoratu le nanong

Khotso ya borena itle yuwa tele. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi itle yuwa pare. Modimo a tla o fe matla a tla o tise. Wena ya pelo e robeileng modimo a tla o tsidise busumbona bo kgetheileng. Ha ke tshwajwalo ke ne ke se ke phamisa tsogo la moya. Mme ke ne ke kopa manyoloi a le godimo gore a tla kene le otong lena le nna, mme a tla kene ka rantlo ya gago a kene mosebetsing leetong gotlhe mo mametseng tshebeletso ya lesedi o le teng. O dumediswa ke Mzwakhe Bogakatšhela e motsho moratuwa kodu ena ya otla gantle makgobong a gaso lesedi FM kgweding ena ya phato e tlhola matsatsi a 20 a nang le metso e meraro le mong sena sa 2020. Mashobedi la metso ya tsheletseng mamedi ke dumedisa ntle metso tso yona le mashobedi ena la metso meraro ka morora ya lo shume mokgatlhelong wa pele nanao ke la haola thoriso lenanao leo re kopang tshebeletso ya lesedi ka molomona bakeng sa gore re tle re matlafale tumelong re tie re tlo qala beke ntšha re kope matla a matšha modimo a re tsoseletse a re fe dipelong tse ntšha tse hlwekileng. Ke lerata gore nako a ka e dutse mona e motsho moratu ya ke nomedise mme ntate ntatemogolo nkgono motšha ya nkile nako a re morena a ko nthuse ka jeno ke tle ke be le nako e ikgethileng le wena ka tshebeletsena ya lesedi. Ke boele gape ke boloke katiba fubeng sa ka tlhompho kananelo teboho tsona ke tle ke di lebiso basebetsi mmogo botlhe fa e ntse mosebetsi o kgabane tshebeletsong ya lesedi nnanao ke laona thoriso re fua go ratse pedi ke tlo mo rorisa re tlo mo phamisa ke ka gona itse ke thakgolanana o lena ke ile ke yanka pile monate ya golo ya Judith Sepuma a re ke sekilwe ke Jesu ke dutse go yena fubeng sa gae ka jeno ke a kgatholowa ei ya pere lerato ka matsatsi otlhe ke sekilwe ke Jesu ke jerekiwe ke Jesu ke kakasitswe ke mogau ke phela ka baka la mogau nka etsa tsotlhe ka Kreste ya mpha matlha o mogolo ya phelang ka gare go nna o fetisisa ya tšhalakang lefatsheng ei ke ka gona ke reng ke sekilwe ke Jesu ke dutse go yena ka jeno fubeng sa gae ke a kgatholowa omega kunou a kena tshebelesong e ratwang a gagalalela a tiisa mantswe a reng manyolo ya dutse boseage le bosiwa motlotlisa mophamisa a re o ya galalela mamedi wa tshebeletso ya lesedi bula pelo ya gago tsatsing le natlhe a ke re mo fe dipelo a ke re mo fe dipelo a ke re mo fe dipelo bongweng ba gago gotlhe mo o leng teng le gago mametse le mme le ntate wa lapeng wena motšha ya reng e motsho moratuwa ke itse keng ke nako ya ka bosumbona itse keng ke nako ya ka o mamela tshebeletso ya lesedi bakeng sa o tlhabologa a ko etse thapelo e reng ka pelong ya gago bongweng ba gago kore oho morena ke thapelo e dafita ileng a etsa pesalemeng ya lesome temana ke ya 54 motso dafita ga sa tsieleile a peteditswe ke mathata a bophelo dafita ga sa utlwa boima a utlwa bohloko go na le thapelo e monne no a etsang e kgethileng ore oho morena oho morena o tlwisisa gantle gore monna ga se a kala thapelo ka mantswe a reng oho tsaba e ne e se phametse thapelo e se le mohuo ga e sa le mohuo fela e se e le sello e se e le kodi ya malla e se e le thapedi dafita ore oho morena o tle o bope ka gare o nna pelo e hlwekileng mamadi wa tshebeletso le seding keke ka teba ka temana ena ka pepesa le mena ke ratang keke eme mona gamo ya o ntumelela oho morena o tlo bope ka gare go nna pelo e hlwekileng o tla o tise ka gare go nna moya go na le mo ke ratang ga e tswela go pele e motsho moratuwa e re o tle o seke wa nkamoga o tle ke o seka nkamoga boya wa gago o tla o buseletse ka gare go nna thabo ya pholoso yaka empa mantswe a dubang moya wa ka bosumba thoriso ke mantswe a reng oho more

0: botsoboratuwa se gabola se le lekela sena ka tsela ya tjena ka bona mamadi wa sebetswe le sedi a hlonolofala a bo sosela ke le kone le tsa Thami Mantshu a re jolo ke tla modisa muso worship gospel ba re Jesu o ntekane ha hona nnete ya fetanyeno mamadi wa sebetso ya le sedi re ke tla ke re ho wena matlafala ho hle mo lenteng melaetsa ya kena kwano e motsomoratuwa re le boaholo ke gina le tshebeletso ya lesedi 88.4 le bohang matla ka maleka Rustenval a re o go morena a koretse gantle mosebetsing wa matsogo na ne o la thoriso re le boa modibu ka nnete thoriso mswa ke khatshela gina le wena ngwaneso ke Charles Mosia ke a leboa tlhe wena ngwaneso Charles e motshimoratuwa ke qala le wena tsatsing lena tlhe ngwaneso o go morena o tle o bope ka gare go nna pelo e tlhokileng o tle o pha o tle o bope moya o tlhokileng ke mme Phama o ka Malika Smith Field mo fula tshepe ke a leboa go lotlhe ngwaneso modimo a tla wetsa ntla o tlhonolofatse e ka re go na le ntho e teng ga ke tsebekeng empa modimo o tlonthuse ka nnete motshimoratiwa ka jeno le nna la neo lena letle le ntswe le molemo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke sentse ke bona kopo ya gago ya thapelo mona gore modimo wa go thuse mamedieng o tsekwana re motshimoratiwa ke tlhoka mosebetsi ntate modimo wa tlanketse gantle fumana tshepo o fumane maatla o seke wa fela maatla ngwaneso o tle o tie tumelong o tie maatleng a kereste a sa setweng ke letho re badimetsotso gore o rengele shole metsomeraro mamedi wa tshebeletso ya lesedi ntumele tleketlekere go wena gotlhe mo dutseng mo teng go na le ntho e e kileng ka e bona kapa go na le ntho e ke e boneng thoriswe motshimoratiwa tua dumela hleke teng wa ro 6 alerta fu mosolodi ka bana ka Peter Marisberg ke ya le boagaitse ya motho o mileng o lapeng o khanolotse ka jeno mosebetsing kreatora re modimo wa santsa wetse gantle a o hlonolofatsa re tla qala bekeng tsha ka dipelo tse tletse mmatla tse hlokileng tse imologileng tse na le thabo tse na le gotso le nyakallo bonneteng ka pa nnete ya bophelo ke gore ntho a di sa tshwana le pele e mosomoga tua go buima matsatsing re phelang hona empa ntho o sa tlamyang gore o ila hlehelwe ke tshepo mamadi wa tshebeletso ya lesedi ba letla go jara e tla tsama le wena gotlhe mo yang teng dumele motshimoratuwa ke na le ona tikwane hopstart mmino o monate radiong tshebeletso e monate ya thoriso hashtag thoriso dumela e motshimoratuwa thoriso e motshimoratuwa ke sekilwe ke Jesu ga ke na le wena tshepo e teng ga ke na le ena tshepo e teng mme Winnie Tipe ka mane ka Brandfort majomasu mamadi wa tshebeletso ya lesedi re ke tle ke go wena go na le ntho e ke ileng ka e tlhokomela kapa go na le ntho e ke e tlhokometseng bophelong bona bo re bophelang ga ebe e teng ntho e sitang batho ga ebe e teng ntho e imelang batho e tlotseng diporesidente e tlotseng batho botlhe ba beilweng bogolong go na le mantswe a mararo a sa kgathaleng gore o professor kapa o na le dibilione tse kae go na le mantswe a mararo a tlotseng batho ba reng ba badile go na le mantswe a mararo a kgadileng malapa go na le mantswe a mararo a tlotseng batho eo ka jeno ke ratang ga re tlo qala beke ntšha re ke re modimo a re thuse mme a boloke mantsweana a mararo melomong dikelelong le dipelong tsa rona a ahe ka gare go rona jolo ka modimo a re lentswe lena o tle o lo thuise motsheare le bosibu nagane ka lona sepheo le morero wa gore o tlo thuise lentswe la modimo o le nagane motsheare le bosibu ke gore o tle o seka etsetsa diabolosi sebaka sa gore a o fe megopolo e mebe go na le lentswe la segoa le reng an idle mind it's a devil's workshop kelello yotlhe kapa kelello ya motho e mong le mong e sena letho le molemo le o ka la le naganang le dula le tletse kapa le nagana bobe jale ke ka gona lentswe la modimo le reng o tlo le nagane motsheare le bosibu o le thuise gore o tlo seka etsetsa diabolosi sebaka sa go fa megopolo e mebe motho ya motšha bosumi ba letsatsi lena o tlo kope mogau go ntate modimo gore ntate ntlatse ka lentswe la gago gore ka mehla yotlhe ga ke nagana go etsa bobe lentswe la gago le tle le kene le phakise o nkgalema lentswe la gago le tle le kene le tsose le tswalo ka gare go pelo yaka mamedi wa tshebeletso ya lesedi ka jeno
1: no ke bua ka mantsha bararo a hlotseng batho ba reng ke borra mahlale mantsha mararo a hlotseng batho ba reng ke bo ri a tseba mantsha mararo a hlotseng batho ba reng ba gana le ditshelete ha re bua tsena malapa ha sa ana e motho moratuwa di company di fedile mafapheng a muso ho senyeile ka lebaka la batho ba hlotsweng ke mantsana mararo e motho moratuwa bosumba thoriso re bua tsena hona le ntate ya ketang ho siala pala hai hona le mme ya ketang ho tloa ka moreng a lo robala ka moreng ya bana ka lebaka la ho hloka mantsana mararo.

0: motsheare wa tsatsi le nae motsho moratuwa ya ba ke etela amanga mabenkele a dijo itsa ke fihla mono ya ba ke dula fatshe ya ba ke kenya odaga ya dijo tsaka itse hantse ke dutse ke yemetse ya ba ke bona ntate ya tsamayang le bana le mosadi wa hae ba dutse thokwana mane ya re ntate ona wa phahama o arabela mohala jola itse ha arabela mohala ya ba ausiyona ya sebetsang ke restaurant mona o tla akakasitse trei e palamisitseng senwa mapodi seneng siya kai kai hona ka mono ka shopong ya dijo itse ha ntsatsa mantatenwa ya ba ka nnete ha bone ya usiyona itse ha retle ha ya ba wa mothula senwa mapodi sena sawa itse ha ntatenwa a qeta o thula usiyona ya ba ho ba le aketsano ya mantswe ka utlwa bua mantswe a reng o shebile kae ausi kapa o tsheriane pelo ya ka ba bohloko haholo ausi eno a ka re ke a mmone motsho moratuwa a phaphamisa galase ene se tshwatlaile a le ka ho e bokelletsa re hantsa e bokelletsa ya ba monneno ntsa motlatsa ka mantswe a etsang gore ka nnete a ikutlwa lefatshe le ha a entse phoso ka utlwisisa gantle gore ga se phoso ya usiyona ke phoso ya ntatenwa goba ke ena ya thutsing ya usiyona fela ntatenwa a tlholwa ke o bua mantswe ana mararo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ya ba o tsodietsa ngwana wena wa motho ka bona ngwana eno a sa ka meogo le ga ntse re abuti ke kopa tlegetlege itlwele ya ba monneno ha itlwe ya ba ke hlokomela hantle gore hona le bothata mo ya ba kutlo hantle gore bothata botemo botsomoratu wa butle o pote ka mona o re thelethele ka dilo mongwe gotlhe o tlo bua taba tsa mantswe yana
1: agaleng he ba le petroleum jelly e tswekile ka lekgala bakeng sa letlalo le e salang le tlhwekile le le mongobo bontate le lona batho ba kutang gafetsa tshepang magaleng e a thusa bakeng sa leswata ditlapedi go omelela le mathata mang a letlalo tshepa magaleng he ba le petroleum jelly ubane e ka o bolokela tšhelete ka ga e theko e bobebe e tlase e kgonegang ka boleng bo godimo gopola ga e se magaleng ga se yona magaleng he ba le petroleum jelly
2: Tekiso ya dithaele ya CTM e se e kadile. Ka dithaele tse ntle tse loketseng setaele se seng le se seng. Mme o boloka tšhelete haholo. Reka dithaele tsa boleng bo godimo tsa A-grade ho tloha ka 7990 square meter-a. O ka hapa Toyota Hilux single cab e le nngwe ho tse tharo dihlahisweng tse kgethilweng tsa ProGrip. Ho melao le dipehelo. Potlaka. Tekiso e fela ka di 31 August. Reka lebenkeleng kapa internet-eng ho ctm.co.za.

Ay, ay, ay, ay. Tsapo e sale teng, tsapo e sale teng. Mamela tsa le tsola tsedi ke motsotso ra gore ngelo shobelo tsu medi lawe. Gore nya a lo shobelo tsu medi tsu ke ntse ke gena e motsomo ga thuma shobelo tsu. Le shobelo motsomo mo pepi pepi. Mamela tsa le tsola tsedi na pina ke monate ya go lo sfiso ncwane kulungile baba. Muso worship yanga sobetso barvelo ebeneza hey una le monaetsa go fumane mona na medu ya tshebelo tswe ratwa ngwa tsiba nthwena ke nthwa moya nthwena ke nthwa moya ke nthwa moya wa yutlwa ka nnete wa yutlwa e sentse thopothela e kenella re ke tle ke itoloke ke iketlile butle butle na neng le na le ghitiling la ka jeno so du tsela mso akhe ka tshele motshomora tu ena no gina thori so matlafala mo yengwe tlo utie ntate mme abuti ngono ntate moholo gona le mantsu yana mararo ke yana ke yang otse mona mantsu yana abuima ha ho empa ha e ka ba mantsu o phelang ka ona o ka ba mohale harabahale hantse ke dutse shopong ena ya dijo ntatenwa antse a jwetsa o sienwa wa waitara mantswe ya bohloko ya ba o sienwa puta puta gala setsena a itsamaela ka utlwa motho e mong a re o tsebe motsho moratuwa che le hana sabitse bitsola ka re ya bututse ba o sina o lopatala sona ma police na se tshwatlile le ha se phoso ya hae o tsebe gore e lo hula mogolong wa hae a ya ba pelwa ka ba bohloko ga hulu monne nna tswela o bua le ha o sina sa tsamaile ya ba ke a ithuta hore batho ba bang ba keke ba hlola ba fetuye lefatsheng mona ha ona letho la bona le tla tsamaya hantle ka nako tse ding ke mefuta ya batho e lang motsheare le bosibu ikopa modimo a ba thuse ke mefuta ya batho e kopang hore menyakwa e bulwe ke mefuta ya batho e lang letsatsi le tshaballe dikelang hore nthotsa ka ditsamaya hantle ba bang ba bua mantsha hore ke lowe ha ke ratwe na modimo ha nrate na ke a jwang ke a shutu ha ka kang e nthotsa di sa tsamaeng hantle a the botata bo boholo ke mantsha yana mararo hona le bontate ba seng ba sa dule malapeng a bona hona le bomme ba seng ba sa dule malapeng a bona hona le bana ba phelang diterateng hona le bana ba ineletseng dithethefatse hona le batjha ba lahletsweng ke ditoro tsa bona hona le batjha ba ileng ba bona le molemo wa tlohelleleng dithuto tsa bona di-university hona le batjha ba ileng ba bona le molemo hore ba tlohele mesebetsi hona le batho ba ileng ba ngola mangolo wa itokollo mosebetsing motho a re nkampa ka itokolla o fapana le gore ke bue mantswe ana mararo

0: ona le bo mme ba sa buisane le bana ba bona ona le bo ntate ba sa buisane le bana ba bona ke dilemo tse tharo ho isa boneng ona le bana ba motho ba sa buisaneng ona le ba sebetsi mmoho ba sa dumedisaneng ka baka la mantswe ana mararo fela.
1: Ke kopa tshwarelo. Ke kopa o ntshwarele.
0: Ke mantswe a boima na mararoa.
1: Ke kopa o ntshwarele.
0: A hlola moruti a kentse tai. Mantswe a mararoa. Tsa o rungwana bone se le thaka mmae ka pa ya ntatae a utlo re nketse ka gona ho hang motho a ba reng ka mpakashwa nka mpaka ya lebitleng a nketse ka ikopa tshwarelo batho ba bang ba tseba hore o tena o senya tjena tse ka lebaka laka e mo motho wa tseba hore dintho di ba mpetsela tse ka lebaka laka e mo motho wa tseba gore motho yone o tena latlhelwa ke ka lebaka laka e mo motho wa tseba gore motsho moratuwa go mpefala tjena batho ba qabana tjena ke ka lebaka la gobane ke ile ka tlhoka mantswe a reng ke kopa tshwarelo ke ile ka sitwa ke gore ke kopa o tlo ntshwarele go na le batho ka jeno ba nka maemo a mosebetsi wa bona ba beya godimo ba nka ditšhelete tsa bona ba di beya godimo motho le ga sa sitetse motho o tlholwa ke mantswe ana mararo fela ke kopa ngwane sotlhe o tla o ntshwarele.

Antjana bua ke banna ba ra fita fe. Mantjana ga nke fositsa bua ke boda fita. Bo saule ba ke ba khona bua mantjano. Go bane banka bua mo ba bona ba borena. Banka di hlomo tsa bona banka di tlholo tsa bona tsa dintwa. Banka marue bana lona ba be a kapile. Ha ba shebe khotso Jesu Kriste afanang ka yona. Ha ba shebe khotso Jesu Kriste afanang ka yona e swetseng se fapanong. Ke da fita fela. Ke se melo sa da fita fela. Se ring has a motho sa sentse. Ha motho sa sentse ntho tse kgolo. A nne re morena. Morena. O morena. Ke tla ho wana ke ikoba. Ke mo futa fela wa da fita. O modimo wa bitsa motswalle wa hae. O gona ngo re ha o ile wa fosa. O tlo re ntate ntshwarele. Ha o ile wa fosetsa ba bang, o tlo re ngwane soko ntshwarele. Empa mo futa wa Saule, ha se mo futa o gona ngo re ke o foseditse. Ke mo futa o kampang o lelekisa. Le ha o robetse bosiu, ya ba o ntse o tshwaretse le rumo. Empa o ntse o tseba o re wentse phoso. Mo futa wa Saule, ha se mo suti mo futa o ba kang. Ha se mo futa wa go kopa ntshwarelo ha bobebe. Ha se mo futa o re nke kopa ntshwarelo.

0: Ke rata hore mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Wena gaitsedi ya ka mametse nana o lena. Ya ile nga tswa ka harontlo. Wa siya batswa di bahao. Ka baka fela la o sitwa gore fela mme. Ntate wa ka ke kopa o ntshwarele. Wa tsiba botibong ba hao ba pelo. Gore kgetho ena e o inkileng. E buima haholo. O sa tlo qala beke ntsha nka mogala wa hao. Jolo ka ngwana le hlaswa. Ntata mao o santse ana le sebaka pelong sa hore o tla o amohele. E re mama ke kopa tshwarelo. Ha o tlo qala beke ntsha mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Ke rata hore o tlo qala beke ena ka mantswe yana a reng. Ke fositse, ke sitilwe, pepi. Ke dilemo mme o sa buisane le baradi ba hao. Ke dilemo ntate o sa buisane le bana ba hao. Ke dilemo le bana ba motho le sa buisane. Beke na e ntšha, re qadile nna o lena ka mantswe a reng. O ho morena o tlo bope ka hare ho nna pelo e hlwekileng. Mme ke nako ya hore ha o qala beke ya hao e ntšha. O kore ntate ntshwarele. 086-3003084. Ke rata mamedi wa tshebeletso ya lesedi ya tla kena ka jeno. A re modimo wa komphe matla. A komphe matla. Modimo a ho tshwarela. A ho itshwarela. A ho itokolla. A ho itshokolla. Hobane. Mantswe ana a boima. Lesedi FM Thoriso.
1: Modimo a komphe matla, a o tshwarela, a o itokolla. Thoriso e motsho moratuwa. Ga itse ya motho ke utlwa a ntse ko o mametse o bua ka bantwi a batho ba tletseng boikgogomoso. Mantswe ke kopa tshwarelo. Wa tseba ka baka opola Kereste Jesu sefapaneng. Batho ba naya le bona godimo le tlase. Qetellong ya diqetello ba bua mantswe ha a thagiswa. Empa a leketlile gogotha o bua mantswe ntate o ba tshwarele. Yare a ntse ko o mametse e motshomoratuwa wa bua ka mantswe boikokobetse bo bula mamati ka opola Josepha ka letsatsi le leng bana babo ba leka go mo bolaya. Empa ka letsatsi le leng ha ba se ba tobane le tlala e kgolo. Ba qeteletse bona bane bana ba sa batle go kopa tshwarelo yena gathe bana ba sa tsebe gore Kereste Jesu ke ena ya tlo o tlisang kgololofatso go yena ke ena ka tsatsi le leng Josepha yeo ba tlatla ba kopa molemo go tswa go
0: yenaoriso
1: motshomoratio thank you ke a leboga
0: dintho tse ngata tse o kileng ka phonyiwa go tsona sekolong ha ntse ke tla ke hola kana go tseding ke ne ke phonyiwa thupa e seng ka lebaka la hobane ke bohlale empa thakatsa ka kana go tseding ha di ne di nka qeto ya ho arabisana le matitjere ke ne ke phakisa ke re pepi ke kopa o ntshwarele thoriso le se di dumela le se di khotso le sa di dumela le sa di khotso
2: ha modimo a nse matla ke tsebo re go pa tshwarelo ntataka o bua mantsona ko mametse ke le ka ga koloi ha ntse ke kganna ke bone di gapa di tlhoa ke ipotsa question hore ntate modimo ana ke a tseba gore ke kopa tshwarelo na.
0: Ntate.
2: A tseba ha o sena tshwarelo, ha o sa tsebe o kopa tshwarelo, never o bene le kgotso bophelong ba hao, never o bene le lerato bophelong ba hao, never o kgone go bona tsela e yang pele bophelong ba hao.
0: Morena
2: modimo, go tla ka sheno, ke kopa o mfe maatla, ke tsebe gore ke kopa tshwarelo.
0: Modimo o tsamaye.
2: Thank you, ntate.
0: Lesedi FM dumela kgotso. le sa di dumela
3: e motho maratiwa
0: ntate le kae
3: ka mahau wena
0: ke bolokwe ntate
3: ntate mo go kutano ke ifo
0: ntate
3: go patswarelo
0: ale sekele bo
3: o rende de sho ma wesele re haneletse dintong e re arohanyang le banka rona ka le ba ka tsela la o hloka go kopa tswarelo
0: ntate
3: ya ipuella tswarelo ena e re o se ke wa ntisha moleko

0: the middle of the night.
1: Hashtag hamamelwe. Ebale ponto wa selepu. Hotlwa kagika.
0: In the middle of the night.
1: Hashtag hamamelwe.
2: Modimo ntate, modimo mora, modimo moya o halalelang. Jehova ka jono ntate ya matla o hle ke mantaha wa o qetela o kwalang kgwedi ya phato. Oh! Modimo ntate ya matla o hle re a rapela o seng wa letsatsi la ka jeno. Ntate ya matla o hle re a leboa hobane o bile le rona matsatsi o hle a kgwedi ena. O re sireleditse ntate ya matla o hle dikotsing tseo re di boneng le tseo re sakang ra di bona morena le modimo. Re file bophelo. Wa re fa matla le mohau ho fihlella pheletsong ya kgwedi ena. Morena re a o leboa ka menyako e o e butseng ntate. Ka mehlolo e o e entse morena le modimo. Le ka dithapelo tseo di arabile morena le modimo. Le mo re ileng ra feta mathateng re bone letsoho la hao. Le re phahamisa re a o leboa hobane morena le modimo. Ha o ka ba wa re tlwela kapo wa re lahla ntate. Ntate ha e ba re entse diphoso. Ka mantswe diketso kapo menahano ya rona re kopa tshwarelo morena le modimo. Ntate ya matla o hle re a kopa. Ibile re a leboa ka tsohle tseo re etseditseng tsona modimo. Ntate ya matla o hle ha re qala kgwedi ena phato. Re ile ra kopa hore ntate bohloko botswe ka ra dipelo tsa rona. Ra kopa mesebetsi ya matsoho Jehova. Ra kopa manyalo Jehova ntate a lokileng. Ra kopa hore o be le bamamedi ba tshebeletso ya lesedi. Ra kopa hore o be le dibuhudi tsa tshebeletso ya lesedi. Ra kopa hore o kene ka ramanane ohle a tshebeletso morena le modimo. A se ka bohlale empa ke ka mohau ha o phethile tsena tsohle sena tlasa lehodimo. Ntate ya matla o hle boholo ba hao boya bona hala letsatsi le tshaba le dikela modimo re kwala kgwedi ena ntate ya matla o hle re tlotla re kena kgwedi nya loetse morena le modimo ntate re ntse re re e ba modimo ya sakang a fetwa siemo e ba modimo ya sakang a fetwa ntate ya matla o hle ha itsale o le modimo ya sabalwe le dilemo ntate ya matla o hle re a leboa mabaledi wa holoka ga santsane ha pere re ba sakang ba fumana mesebetsi ya matso modimo ba santsane bana le monyetla ntate toro ya bona hai soka ba ishwa Jehova lukile modimo ke yona mohlankana wa ha ntate pitso tsumane sna tla sala ho di mo tshireletse mo phe matla kana go tsohle ntate o mo phe mo ha wa ha ntate ya matlotlo o mo patse le rabella le fika Jehova modimo tsena tsohle di be ya ho wena ka le bitso la ntate moralla moya o halalela mo ha wa Jesu Kriste le rato la modimo ntate kopana le matshidiso a moya o halalelang di be le rona ka o sa feeling ka Kriste ke morena. Amen. Ya le rapelang ke preacher Emma Sita. Amen.

kgwedi ya go keteka boitelo ba basadi ba go lwanela ditokelo tsa batho kao fela ba neng ba gateletswe tlasa kgethollo mme lesedi FM le phaemisa megoo ya sebete sa bona ke molelwa.

0: preacher Masitse.
1: Hai. O wena ya kereke ya skugu hai ha parafeng.
0: Hai ya parafeng.
1: Hai kho, re le feta pulie fela pulie nga ka hlo le bobe.
0: Eh.
1: Ha o feta pulie fela.
0: O shota pulie o ba tsiba.
1: Ha ja ba tsiba le nda ke nne le tsile mo khatsa ja go le tsile mo tsiwe tsona yone.
0: Ba mpulie.
1: Ha nne mo tsima go hai.
0: All right inta.
1: Ha yo di ba tsiba go ka hulu le.
0: Eh.
1: A wula bonto.
0: Ke a le ba rutwe.
1: A ke go bona sna re a ke le ga ka go pana mane no tsemba ka ta u ringana ka maka makhosi a ka tse ke mong. Re re bitse na hutsa ke mo matsima a seng le le le ra ba tla ka mo re go makhosi ka November o le we. Ke re sport ka Taiwan ka man ka na le ke sport ka Taiwan. Ke o na mo tsho ponte mo ye. Ke re skuma di man ka man ka di tshere skuma di man. Ke re tsela ka ga tele go skuma. Ke mo tla ya di tsa la tsa la ponte. Hello ka tshimo mo ra ntse ba di. O se motho. Ka di tsa ponte.
0: Mamedi wa sebeletso ya lesedi re tlhekise benthotsa ka mona o dingata fela. Ka bana ka Facebook ke boetse ke ngolletse ke motho a bitsa ka re ke Raspe Thabiso ka mana ka Blumanda Bloemfontein. Ke a leboa Abuti Goshi motsamai Pretoria Heilbron 89.2 Sabina le kitlane ka moka Botterville. Ke a bona le wena le puleng Maziboko. Wa metse sebeletso ya lesedi ya le ka mana ka Qwaqwa sebakeng se bitswang ka gore ke Mandela Park. Tsholofela Mokoena. Vereeniging 88.4 dumelang Gauteng moo moeketsi ke leboa letsatsi le monate dumela
2: dumela Ponto
0: re teng le kae
2: re teng
0: ee
2: Ponto o bue le molebosantemeng ka tumolo kafes ke re makhiro le kgosi ka lerantswana Ponto sa le teng ke ka masitole santa bana makong Qwaqwa Ponto sa le teng
0: ke tla tla
2: ka
0: nna a re tama
2: sa
0: mo dikapite ma re se ke tsene bo ponto bai letsa tsile mona teutwa tsene bo lona sa jwa mamelo ya sebeletsa le sedi e mashume a mabidi le mesheme na mesoso pele ho hora ya pele sebetsa ha monate ha ba ola pe mo letsa tsi le monate tseleng ke kopa tlo bolokehe 086-000-3084 ntso tsama ya ha monate le gorula lapeng ha bo Ponto wa selo le Serie FM re bo tsere tlhama no SABC Plus dumela
3: nela ntse ke tla
0: re te dumela hle
3: dumela ke ke tlhama
0: ke a pira wa pila
3: ka mo ha le kai
0: a go go empe jwa go re pitse swa
3: ke ko se mo ntate ke ma bo so ka so so ke kwe mo tsiling tete ma hlatsi ka nne ho ke kwe mo tsiling le ma hlatsi ka botse strong bana ka tsela ka khoba mo tsiling na mangwe na maloka se mona le ipa se thabang tata tsima ke rata hle
0: be mo bogen sa tsile mo rata ho kwa ke o taba o be tsela seria fa buwe
4: tsima la panta tsela
0: ho jwa sha bokhali
4: well khalume le tsetsa go de pota pa ntse ke go patetsa bana ba latelang letsatsi ke a simole bo ntumeng ka tima le pagesi ne mamagala ba loka se ka thabantse ke tla ka ntate bishop ka satselo Amelia o be le botsibo mo nna ke ponto
0: ke utlwala lo motho e ka ngwe bonolo motho a bonolo
4: o ke go na le ponto a tsela la motho a ntse hampe ke a motshwarelwa tse ding ka nako motshwarelwa mara ke khutle ke motshwarelwa ja motswara le bile ba ba mang ka go ba pala di maswa ka batho ba go tshwarela
0: ke a utlwa o bua mona wa ga o batho ba le bile go botho a o kolota o sukudisa o tlwella tshelete ya hao
4: a ke la itlwela bua nnete ke la itlwela ka ga batse kingwe le itlo hell ka
0: le yo profit a tsebe
4: a o mo profit
0: o la le itlwela
4: a ke la itlwela
0: buka e bojani
4: ke le motho o ka ya tshapeli sari 2 sari 3 ka ra le mo tsenke mo file yone a itlwela
0: o bo kae pele di tetele yo
4: ah ke ke la kwela ka wa tsana a kro mathile
0: ke tlo ba le ke tlo tsa lo ka ofela tse di diga di le ke tlo di lata ya le bo
4: o di lata ka ofela pa ntodi lata
0: juta e tata ke le iketsa tho yara di bela le seri
5: nga ri tsumare a go tsontse mo ga ne molo
0: da de bishop le ga
5: a go tsontse le mo ga na ga kubile ona spono no kalimuli ipo salira yi ga mono eh kera figire mana sha kemba bal foma ya kera mo mano tinga manka kwa kwa kubishita mana kera watu bana kimana ba kintelo nya ka mali tsimana hoto
0: letsa tsile mona ati ntate bishop wa tsikwana
5: ya o tsombile
0: wa tsama tsikwana
5: e hao
0: What's well like it? What
5: gave our dream? What gave to me? You would like to go to Chicago. Double with a book at the last one to go over now.
0: Oh, go over and check it again.
5: Wow,
0: Ba metsere sedi efe bo dubela hle.
6: Ah ponto.
0: Ho jwa.
6: Wa ke ka iphela la ophela ga na ngwane so.
0: Ke a phela ngwane.
6: Hey, e ho thata o kera o le sedi man.
0: Aski si man.
6: Ha e khona. Hey, e ho thata man.
0: O ha sa lutlo le ka o letse.
6: Ke a khona ke na le dikgwedi. Ya na le se ke le ka fela.
0: Ya tsaba ba ba ba ba ba ipotsa gore bana busuo bo mametse bo mang o sontso o tshoko ho thata o ke
6: mse sentse ko mana ke go go bo selo mogala ba iphita phita bo stwe bo me masema ba ba iphita phita bo bishop wa tsikwane a ikona ke ba go se tsantsi
0: bo bishop wa tsikwane
6: wa santa monika
0: Eh se ka thotsa lwana dikatsa mantla wa ska sokola na go etla nke a tseba o letsa batho ba bangwe thotsa lwana ba le chance ke bua lwana ke ba shebile ba bangata ka setlo
6: ba bangata na bana ma ke a tseba e tsiki na tse ba nta ba ena o ba le kgola ga mapepe ka mona ka Davidson
0: wana mme
6: a ke kopele moholano wa ka kudang o na le spetlile mane masego o chiftile ba moitse o te bang hospitala mane sotse ke re fola fola molwane wa ka ke maemela ga mapepe
0: wena ha jega
6: ke ha mapepe
0: ana ga mapepe kae ile ri ga
6: mapepe a ile ri be pela ha o le thapatswa mo ha yo ramela
0: eh
6: ke ho fiyana le teng o feta bo mahobong
0: mahobong thabapatswa
6: o feta mahobong tha ya o feta mahobong o bo so ya thaba phatsa bo ha magwa
0: ha magwa
6: ake
0: o ka ya bona magwa
6: a di ba tswa re ponto
0: ke le bona tato tse ba ntso bua o ntso re o feta kae ke ke shebile hlotsena ka pela mahlo a ka mona ke ya bona o tsama bo se botlhwane mane ke la ka go bala motho eng ke se botlhwane
6: se botlhwane ehe
0: ka go bala thabe momo iphapi mo se botlhwane mo ke la ka go bala mo
6: Ke a bona mono.
0: Jalo tsebelo sotho ha ntso thwe. Kae kae ke America ke nana ho ntso tswana le gona ka mona mo gotla ga kae kae ke Mandela Park ka pa ke ntho.
6: He America tate. America ke motho ke mo.
0: He batho mo ha ka batho mo ke batho ba ja ntshelte ka. He ba medi. Ka nnete mo motho ke America mo hlile ka nana ke America. Dume.
7: O mo hont.
0: Hey, ho jwa.
7: E ho sa puo mo go.
0: What's up? When are you guys?
7: Hey! Now I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
0: Oh, how's it going?
7: I'm going to go to the house.
0: Ee
7: ipe ha ba ema kana le di kamona nna ka be di tsika ke hulela mme dilo re tsa mane so re faitsi
0: ee
7: ipe ha ke tloa mme dilo re tsa ka le batala o bona ka nnete e ka be di tsena primary ya ka ena le di bona la sekolo so tlhotse montsiwa ha ke tloa montsiwa mo ne ka be di tsena high school ya ka mona sekolo so tlhotse ke manje thabo high school e tsa go kwa thabo high school yo le mogodi ka be
0: ke tsela a re ka ete papatso ke tso ya lelekise
7: Oh, jalo mo go di re ka iwa re se thella mo e ha rata ka go mogana ga ntshuma ka mo ka chimpale di ditime hapa tshe. Ke ka matatiere ha ke qetela ke re ntate tlo mo makang ka monana ka son 7 ka o tlhoka tso mo go tsiya ka hle. Re ka iwa a re ei ponto o sera.
0: O sera ponto se.
7: Ei ponto. Eh na.
8: Pele ya pele basadi.
9: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile kaleho ya boitseko ba go hlomphuwa, go ananelwa le go matlafatswa.

0: Ele era bom do tiso motho ga tike mo tsere ka mo go dile ka tsere ka 89.4 kwa no Webster dangi ponto ponto
1: dimena ponto ke go botsa go tsire ba latelang ke go botsa go tsire me amrana futhi ka respaka ke tlhope busule manana moso ena o hani paka ke ke tetela ka go tsire ndate rampai ma tele so tswana bo se ya go pa go tsire bona ke maria ma jang ka respaka ke re go ponto
2: Hoto, hoto, hoto, ponto. E fosti vosa hapa ni kabo tavili. Kitu sa mpo tavana kabo tavili. Kitu mosile sa hapa ni kabo tavili. Kitu leka mojavini sa hapa ni kabo tavili. Da ukombolo.
3: Nimela ponto wapila. Na kimi mampo madivu. Mwana vali shavili face 3. Ke o mametse ka 806. Danke ntate.
4: Mari jumano khotse mfampe khotse mranaka. Re tshilo ya ntate ka mona ka ditamati. Go jira ka kudel hole la 88.4. Ke ba tsere ke bana mang a ditumana go ngegere. Kala mo le fuga report ka mana ke re fike ile ka mana ka September Balfour tatil ra mo mana o di mana kwa kwa tsi bua ka na popes tre har kwe o si ver ba tu bana ntati ga le ba mo gana ka hotso
5: mamedi ha re ya pele he hotse amansi chaba ka jeno Na ke na le taba ya adichina chichi chidimma ya ntseng a lwanela to kelo tsa ha etsa bodulu Afrika Borwa nya ya tshoshiseditse morao ho fihlela selemo se tla 2027 ka kgodiane ya hlakola ha ina ra matsatsi a 20 le metse meraro tshoshiseditse morao re bone lo re moetapelo wa operation dudula hore chidimma o lokela ho tshwagwa jwalo ka batho ba bang ba Afrika Borwa ntle le molao a dipotuwe jalo mamedi wana a gore nke ko memele wena ho yena e amansi chaba nke ke utlo re na jalo ka le manta re tswa mafelong a beke re tswa mafelong a ditaba wena o ntsong o isetse mo ga o ke feng jalo ka ha se ke o jwetsitse hore nna ke ne ke tlotla ke abela yena ya chidima chichi a re china yeo ha ha jalo sa tse ba ha leng hore na Hantle mo watswang teng ke kae 086-3003-084 Wana ke ife ngontso e shebile taba ho tsetse ya mansetshaba
6: Ditaba tse a mansetshaba Bona le ponto wa selepo lenanong la RQB Kholisedi FM fela
5: Ke tlo dumela mohlomong e bang o lakatsa hape o tshwaela ho ene ke qatang ho bua ka yona rena o ikutlwa jwa nna ha ba mohlomong tso e setse mo ha ba ntso e setse mo gao o bo seng jwetsa rena o ikutlwa jwa ngo bane hona fa re tsena re bona ma Afrika Borwa leng re la hantsa ya magotleng a dinyewe a ntse a ipelaetsa ka bo yemo bona ba ho hae ba ho lwanela ditukelo tsa Afrika Borwa o re yena ke mo Afrika Borwa na go fitile ngola nna re di podcasting re a ke ke be a tla Afrika Borwa ba a iba Afrika Borwa bana le le hloyo kgahlanong le melata empa o boetse go khutetsa Afrika Borwa Miss Nigeria wa mehleng mo wa renga ha khona la penke kwa no Afrika Borwa re la penke mona o ka hopola hore ditaba tse ileng tsa hlahella di bontsha hore yana chidima ntata yo tswamane na henyana Nigeria Mae go re go ile ga hlaela qalo ka re ke mo Afrika Borwa empa ha morao ditaba tsa hlaisa e ka o tswana henyane ya Mozambique. Jolo ka hopola hore ha le melata le le babedi ka ha rona ha ya Afrika Borwa seo ha se bolele hore ngwana e o re tla ngoba le yena o lokela ho fumana ditokomane tsa Afrika Borwa e ba mo Afrika Borwa. Empa molao o supa hore ha e mong wa batswadi le mo Afrika Borwa e mong o le molata ngwana o ha hlaya a ka tlaha ya ba mo Afrika Borwa empa ha letswa ka ntle le babedi seo a se fetolo go ngwana o e fetwa mo Afrika Borwa ka kotlolo jalo ke yona nne ne kere ke tlotla ko abele yona mo mamiri wa tshebeletso ya reseditsena tsa bantse tshaba wana o tswa setse efe mogao 086-3003-084 nke ke shebe ntho tsa ka mona ke bona hore na kutlwana mamedi o re yana ntse setse morao taba efe nya tata batsena o di batla o no di sala mogao mo mamedi tlo gona ba se hlohlolong sa ditaba tsentse di etsa la ka rona haina dumela
7: onto wa sele ba ke qhobe busu le bana ba latelang
5: a re sa qhoba busu re sa qhoba busu ba re chaile ba re qhoba busu ba re sela mamagao ponto a re nke motho teng gore dumela
8: morena juma
5: e rete leka
8: motseng kae wa ga wanjiba taba ga chilma ke le mao le ntla dipedi go bane go sane go khwaela seana marena ka le mao le a go ke go sane a khwaele sobe sa motsweke re bua ka kobo go sane a go ka khwaele le solane ka mantle ma motho a jalo kore o ipotsa dipotso mao ba le mao be o na re yena Afrika Borwa ga e batle gobane maAfrika Borwa jwanjwanjwanjwa oa gota gona jale ga e kola mna ditumane
5: ee
8: a mokompei waka ke le mao le ntlha dipe kore mona o re fofisa moyeng ka dikelelelo monna eno kanne kae ga eyontae
5: re a leboa ke a usi ke a usi re a leba utlwa
8: ke a leba mokompei
5: mamedi o ka gopola o re na le mokgatlheleng wa go qatela wa bonkgetheng mane homis south africa ya ba ka moga gore a tla fitlhelele mokgatlhele wa go qatela a bonagala wa marangrang a dipuisano a keteka le manigeria ke mona mo e leng gore batho ba ile ba ipotsa dipotso o na le ntho o thweng ke bio mona go social media mo wanang a beile folaga ya naga yane ya nigeria le folaga ya mozambique watho motho enwa o tlo emela aforika borwa o tlo emela botšhaba ba aforika borwa empa go bonagala mona dibio mona social mediang o beile folaga ya nigeria le ya mozambique ke a o tla utulwa ditaba tse ileng tsa bontsha gamme wa gae a tswa mane mozambique ntatae a tswa mane nigeria watho o kgonne jwang go emela aforika borwa mabetse jwa letshebeletso ya le se di dumela
9: panto
5: feteng le kae
9: a wa loka ngwana me ke khutlile
5: eh
9: eh taba ena ya ho thunya wa thakale lantho la u kukompo
5: tete
9: ke mazwala tete
5: eh
9: eno wa ga divili e hai ka iputsa ona ho etsa halang
5: wa iputsa hore na ho etsa la
9: ha khona 38 years e be motho ana le talente kana kana batho ba fihlhefela ba mothunye ba mmolae ba ba le
5: hai ye tsona ntho tsena tse tsalang Afrika Borwa di bohloko ona jwalo tsa kutlwa bohloko motlhe ena ke shebelletseng ewe ya Senzo Maiwa mme le hona jwalo toka e so ka iphethala o hopole ke bo aka ka nqena batho ba ithunyetswa fela batho ba hlokahala fela
9: hai khona motho a re ka skipe ka yelo ye inyeo ye mshana wa Mozambique yo a bolaileng wa rase o ge ke ka 7000 ka bokae bophelo ba motho bo chip ha kalo haikon engwe ke ra ya John ke Julius Mkhwanazi haikon hei
5: o ntse setse mogao le yona
9: ke di setse mogao ka ofela ditaba tsena
5: pono empa ho ye ya batho ba ntseng ba ithunyetswa o thunywa fela o nana hore tharollo e ka ba efe
9: nna ne ke nagana go ba go no thu masole a ile ka mo bo Eastern Cape Western Cape mohlomong taba ena ya maqulana yanana a e tla fokotseya mme ne ke bonana ka go ntse o tshwana fela ba le makhansele ke a bolao ba ga di-taxi ke ba ba bolawa ke dithunya
5: mohlomong kotlo eo batho ba etsang botlokotsebe ba mofutona e bobebe yaholo Aforika Borwa
9: ke nagana e bobebe yaholo ponto ke nagana e bobebe yaholo le okay ke a tseba gore motho ha bone molato kore ke reng ha a thole molato a soka go ba le bopaki bo feleletseng taba ena dibeile ponto e ga e kgona taba ena dibeile ke yona e tlileng le yang batho monyetla bona ka mona pela gona monang eo mono re ge park mofane ona a bolaileng bomme ba le ba ithule maponesa a mabedi o na le beileng o gutletse gape o bolaile gape-gape wa e bona beile e ke yona ka nako ngwe e senya dintho
5: hai ntate re a leboa letsatsi le monata utlwa
9: tanki ke sekgola ga mapepe ya David tshone ka mo
5: ke uta empa ha se re bela ha pele taba ba ile ka thoko na le bonna le batho ba botla utlwa utho ba bolaile batho ba bohlokolwang bo fumana ka nte hona le ona le monne mo ye ke motsebang o fuwe di le motse 25 o bolaile kwa na motho a mogama o fumane ala molato wa o gama o gamme wa go bolaya o na mogamme mme ke dumela lapa le wa le sofole le o fitlhelana la 25 years ana 25 eng le dula bokae halofo fela ya 25 ebele ya gotlhe dumela le seri
10: ntate Ponta
5: re teng le kae
10: ga molate nta wa le ntate Chefa lo ripaka mo nna ntse ke setse morago ke na ntate Ramaphosa
5: ee
10: ke fumana molao wa rona ntate e le gore mona South Africa o na le tsela e e leng gore motlhomong o na le leeme kaekae jalo ka ntse o tlhalosa ntlha ya gore ba lelekisase le ntaba ya ntate Ramaphosa nthong tsa gae e le gore motlhomong ga a senyetsa motho o senyeditswe ena e ka ba molao o leng gore ke wa nnete ko feng and-e batho ba mo setseng morago ke batho ba e le gore le bone ba ntsha ba na le diphoso tse e le gore di feta tsa gae fela ba eme ka moto re wa tlisa toka e leng gore ga nka tšhelete ya mang kapa mang go senyeditswe ena ke yone ntshene ke batla utlwisa gorena ga e le tsena e sebetsiwa jwang and ga re sheba ba setse motho e leng gore o beile yona South Africa ena maemong a mati e leng gore ba e leng gore ba ile ba teng pele ga ba ka ba e beya empa e re tsebang gore ka mopaka ke ntate Mandela o ne a e beile maemong a mane ba tlileng ba latela ke bona basenyi mme jele ka yona tsele jalo yona yona molao a re tse bona o sedisa ke sa ikotsa ntate
5: ke a leboa ntate
10: tankina
5: ke tlonka momamedi wa go qetela fela go tsena tse yamang setšhaba wena ba babedi fela wa go qetela o ntse e setse mo gakefe dubela ga monatele ka ee ke mametse leseri a re feto kgotso dume
11: ee
5: a re utlwe
11: ke ntate segolata kapane ke tabeng ena ya gore ntate ka gaga lapa la motho ke ke boga kena motho a ka theko a tlaetsa kotsi o sena mongkgalefotha ka gaga lelapa oba ke utlwe gona batho ba tlang o lekwana ba ka rata ba monela motho mona ba mothunya ba etsa ba mtonlang ga e se bo o na le mong a ntsa ba a e tsa taba tseng e nngwe gape ntate ke na gona mmabotle wa le ga a kenela botle e le gore ntho a teng ga o ngodisiwe ka ditokomane pele na ore wa ba kene mo a tlole mo a sa winne ntho eo ke a leboa ntate
5: re leboa ntate motlhomongwe ga ba o ne o disetse morago ditaba tsa ausi chichi ke ditaba tseo e leng gore di utullotswe ka mora pelaelo tse ileng tsa tlhaga gobane go tsebala e le mo Aforika Borwa go ne o tsebala e le mo Aforika Borwa dumela wa go qatela dumela
12: mogotsi
5: ee le kae
12: hai wa tseba mogotsi nna ke na le sello mane ga ke batle o bua maaka ntate Jacob Zumana ga e ne e ba motlholo o monge o na le diphoso mo e leng gore o bile le tsona teng empa ka nnete na go fa borotho wa tseba ke na le sello sena sena o tsebe mo mosebetsing mo ke sebetsang teng go na le tšhelete fela mogotsi e leng gore ke a tseba go pele selemo se fela ka gare ya bo September mane bo August go na le tšhelete e tlo ikenela fela kena mogotsi e leng gore e ntšha goba ke ngwe le bophelo ke tšhelete mogotsi e sale go kena ntate Ramaphosa mogotsi ya bone gore e stopile sheba mesebetsing yone ya ke ke bua mesebetsing yone ya ka fame bo dikolo mona mogotsi o shebe di head office monana diposte di ngata mogotsi empa go ya di-advertise re a shota mesebetsing mona mogotsi ande godimo a re shota mesebetsing mona ga o hiro wa tseba ntho engwe mogotsi ke na le sello maakantatse jo ko psuma diposte ne di tlhaya molebe nna di tla molebe batho ba hirwa mogotsi mosebetsi e tlaya empa kane ke na le sello mono mogotsi ke na le sello ga o ka go wa shebana re shota ka tsela mofuta ofo mosebetsi mmale mogotsi ga o kena ofici mona o tlo tlwaele go bane monne o tshwanetse beneneng a ileng pensioneng wa replacewa mogotsi e kwetse freesitse di a freesewa dipostitse ke na le sello sena batho ba bana mosebetsi mogotsi youth ya ena mosebetsi mogotsi ba sokola re tla re tlalla go fitlhela ke mogotsi
5: re a leboa
12: ke a leboa mogotsi
5: a re nyolose Ponto wa Selebo e robedi metsotso ka morago ra ya pele mametse tshebeletso ya lesedi lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa llelwa ditsebi di kgothaletsa batho bana ba rekisang bo di-insurance go apaa gantle go thula apaka gantle
6: mmamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka mantaga le Ponto wa Selepo hashtag ha mamelwe Ponto go le mmamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka mantaga le Ponto wa Selepo hashtag ha mamelwe Ponto go le sedi FM
5: go tsa basebetsi ka jeno re ke re shebe batho bana ba rekisang di-policy di-insurance ba tseba mona ba re leetse gore batho ba le tshepe ga le bua le bona ga go qetwa go bua ka taba ya go apaka ka tsela e tlhompheyang jalo go thule bua nnete nakong eo le buang ditaba tsa rona tsa di-insurance kapa tsa policy le go seka qetelela motho a sa tla go tlo khansela o ne a sa ba le lesedi ka ntho e itseng ga le ya bua taba tse feleletseng jwang le jwang tlhatlha re di qetela mamedi pele re kena jalo 5 play at 1 gona jale le jenako ntumelele fela ke tle ke rekise ke ya ba se ke banshapa borramathola
13: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchels of Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: Mamedi wa sebeletso ya lesedi re bua le batho bana ba rekisang di-policy ba rekisang di-insurance go thwe le apage gantle le bile le bua nnete le bua ditaba ka botlalo nna le gore batho ba qetelela ba nkile di-policy a ke re jwale o tlo fumana gore batho ba bangwe ba shebile fela ba ka thola di-tliente tse kae o le atho o tlo thola commission ya hae campaigning o lo etsang go thwe le bua nnete go thwe ke le bua nnete ke opolane ke lo reka founu nenneng mona ke lo reka founu e tura mo mamedi founu e turang ka godimo dikete tse ngata motho eno wa nthetse enwa o buile bua ke re ke batla founu e tsena ntate ha re ke yona ebile ena a ke fitlha hae ha ke re ke charge founu a se founu e chargeang ka charge ene re buile ka yona ka founu ene ke batlile founu ene le yona ene ke batlile empa ene sena di-feature tse nna ke ne ke di batlile ha ke fitlha mosebetsing wae ache batla ba bua nnete ba re nenneng batho bana ba tatetse dikomišene ba nana o tla fetola mogopolo wao ke rempa e fosaetse obane jwale ke ntse ke palama ka tšhelete ke etsang go ya kae jwale go tho lona ba go rekisa di-policy le di-insurance go tho go lona be completely honest tell the truth up front even when discussing bad news or policy limits go thwe le mamele go feta go bua le ke le mamele rona go thwe le mamele go feta go bua ga o rekisa policy kapa o rekisa insurance o mamele go feta go bua jwale ena ya moaparo ke ena ba e pheta ba re dress and act professionally o be le boitshepo go tlwa lekgetlo la pele ga o le o qala o kopana le motho eno e o batlang gore e be client ya lona ke o taba taba tsa botlhokwa mona re bua le motho yo molemong ya sebetsang nakong ya go feta lane re bua le batho bana ba rekisang makwenya re bua ka di-menu re bua ka go ka eketsa seshabo go hola kgwebong ya gago o se ka tsepa bisa maikutlo nthonyeleng ka jeno no re shebile le bana bana ba bo rona ba tla be ba tletse ditropo mmona ba tletse ka ramakation ba pere bo aparo tsentsho ba re ba rekisa di policy ba re ba rekisa di insurance hore na ba lokela ho sebetsa jwang le ho apaga jwang le hore ba bue nnete o bua ka taba ya hore le bue nnete mona ho thwele na lo re skela bua nnete ho bane le shebile hore le fumane di client le tsebo go lo fumana commission mo ile ngore ka be le batlela company tseo ba thuteng ele shume le metso e meraro metsotso ka mora hora ya pele ke mogahlele wa etela RQ OB sebeletsong ya lesedi lesedi ya FM ke mollelwa e nngwe fela sebeletso e leng gore ha o imametse kana go ena o tla utlwa eka o mametse radio motshea
6: o wa ra o wa ra twa

0: mamelo ya tshebeletso ya lesedi ke lesomelome semelome setso pele go gora ya pele re ke re bue he ke mmanta e le mmanta tsena wa tseba gore re bua tse a ka retsang jale taba yo re tlang go bua ka yona ka jeno ke ena he mo mamedi ke batlage ke re shebe taba ke ena monana baneng jwale ntse ipatelana tle ke shebe ponto gona o etsala jang go tlo tla go bua ka taba ya polokeo man polokeo ntho ntsena tsa rona tsa botšhaba ke re tlotla re sheba mo mamedi ke re shebe rutlo rona wena o ka reng ga o se o tshwaela ditabeng tsena tsa lebollo goba go a tshosa batho ba bangwe ba legata empa go etsala ntho tse botlhoko nenneng jale taba e re e tshotlhang ka jeno ke ena he mo mamedi ke eng ntho e ka e tswang gore lebollo jwalo ka karolo ya botšhaba ba basotho le boele le tlhomphege ha re ke re shebeng gore le boele le tlhomphege ke eng e ka e tswang gore le boele le tlhomphege 086-0003-084 ke ntho ka e tswang gore lebollo le boele le tlhomphege jalo ka ke botšhaba ba rona nnete fela re ke re ba le ya taba eno lebollo ke botšhaba ba basotho le lokela go phela le beteng empa dintho di tša taolong ke ntho e ka e tswang gore le boele le tlhomphege 086-0003-084 nomoro tsa WhatsApp ke 079-758-5066 ga re ke re bua he mamedi pina ena eo re feleditseng ditlabolane tsena tse tlhano tsa gora ya pele ke pina e bitsang ka gore ke bridge over trouble Aretha Franklin mamedi o teng kwano mogaleng ga re banke he ponto lesedi dumela
1: o e se motho ponto ga lebollo le be matsogo le o tlhongwa ke motho a dilemo tse masometsheleteng ya godimo ke phetho
0: le etse jwang
1: le tlhongwe le be dikarabileng ke batho ba bagolo goba tla fona ka nako motho a kata go bolola godimela godi e tlang kapa le motse tla e le mošanyana fela ba batla go tlo tlhoma lebollo a santsa le motšha aa ga lebolo le kgotlhele bogolo bontatemogolo bontatemogolo le bonkgolo ka moleka baka o bomme ka mo e be bona ba tlhomantaba tsa lebolo ponto o shebele dilemo tsa ona ka ba motho o dilemo di kae dilemo tse masome a tsheletseng ya godimo o na le tshepo
0: re a le boanta
1: tanke ponto
0: ga re nke mamedi rutlo reng dumele
2: ponto le kae
0: re teng le kae ntate
2: ke teng ponto ja ijatabao ponto a tsebanna ponto o bona gaka e ne ka re re ka tlodisa dilemo go itsa bana ba thabeng ka nako nngwe re ba itse ka moka three years ka gore re itsa bana ba banyana go thabeng ponto
0: ee
2: bana bana ba gutla mola ba gutla ba sa butswa le ditsong la nako e re ba beyang yona ka moo
0: eeyanta
2: ee ga ka re ba sheba matsatsinyana go dula kgwedi yankane
0: ee
2: and-e kgweding eno ba soka ba ba utlwa monate ola wa kanqela e re mone bo ba reng re ba utlwa monate ebe re a ba gotisa re resele bontate ke tsone ntho tse re lematsang tseng
0: jalo o re ga o ne o boloditse selemong se go tlodisiwa dikgwedi dilemo tse tharo dipakeng ebe go tla bolotswa motlhomong ka bo 2029 kwa
2: ntate kwaka ka gore re tlabe se reisa batho ba ka ntlela go nna 18 to 8 demo tsa bone tlabe di tlhowa ka 18 to 21 tlabe se le bana ba godileng bona ke na ka re wa sheba re isa bana bo bo 17 16 ga o tlhwa ngwana mogolo ka thabeng ke ngwana wa 18 years aibo
0: re a leboantane
2: gape le boe ponto o tshoge maodifila foseo ka mo
0: momamedi o teng mogaleng dumela momamedi ke ponto a se motshomoratuo sa
3: idiare
0: teng le kae weso
3: bana ba nabeaaka bokapong ba sa gaitsoko o sa tsomme mophato o sa bolotsa le bana ka ga ba le bobolotsang gana tsena ponto mosomelana le gokolo ke bana ba banyane gagoeboa ga nna ke bolotse ke na le 20 years ponto gana tsena ke na le sisimang bana ka soka ke soma mophato ba
0: bona rutwe ke segentse diphupuso ka taba tsena tsontso di bua jwale potso e re na ke eng e ka etswang gore le boele le hlomphele
3: le bolo ha le se ba tswa ba bolo ntate le bolo ha le se ba tswa ba bolo ke bona ba tsaka ka le bolo le tsaka
0: re le bona ntate
3: ka ke tsana
0: le se di dume
4: ntate ponto
0: ho jwa
4: ama tele ka ntate
0: a re utlwe
4: ntla kgolo se hore ha le bolo le fuwe batho ba baholo ebe bona ba tsamaisang lebollo and-e gape le mmuso o tiise gore ga bana ba bannyena ba bolotsa bampa ba etse ba atlhole bakeng seno gobane ba le ntshitse taolong go hangtate lebollo gagolo-golo e tshwanetse le itsa batho ba bagolo ba e leng gore motlhomo ba tseba gore na re tshwanetse ba etse jwang ka taba tsa moyena
0: ebe batho ba bagolo ba le bona ba etse diphoso ntho e ya gore utlwa go thwe go binela bana mephatong mo kapa makolwanyane e e tswa kae yone
4: nka e leng gore e ba teng mophatong mone ke a gore ka nako nngwe a ke re o ya batho ba e leng gore ga ba ka ba qeta nako ya bona ga ba ntsa ba le ka ntle ka mona ba ntsa ba santswa mophatong ke bona batho ba e leng gore ba senya bogolo ba ditso mone
0: ke a gola go nkutlwing tate ke re go tumme gore mephatong mona go binela bašwana ba tlase gagolo di le moo jwale ke re na e etsagala jwang taba eno re ntse re na le batho ba bagolo ba bolotsang
4: ke gona ke ntho ke reng tate ke utlwa le gata ba gagantle gore ga o thibele bana ba e leng gore ba bannyenyana dilemong ba re ba lo binela bana ba bangwe gobane ba santse ba le bannyenyana ga se gore motlhomong ba na le tsebe tsa gore motlhomong ba ka kgona go laya bana e ntse le bana le bone
0: go tswa boga mephato ba melato le komiti
4: ee ba melato aholo
0: le babolli ba ntseng ba ya mephatong kapa ba ntseng ba ya lebollong ba shebeletseng boemo bono go tswa ba molato le bona
4: ba molato ntate
0: ke a leboa ntate
4: ke lebo
0: nna le motho teng kwano le sedi dumela ee re tena kae ee a go utlwe
5: ntse ke manetse fela ditaba tse tsagawatle amarate bonneteng ase ga e sa le lebollo le le letlwa ele le la tshwana la gale
0: ee a re utlwe empa selo kelang go etswa ke sefeng gore le boene le tlhomphele
5: a se ntate ponto tlamehile o kalo tose bana bana ka moo ka gare o lebollo ka mono o kokele batho ba bagolo mme dintho go ikgona di ka boela setlwaedi
0: re le bonta
5: a leboa moo
0: a re nke mamedi o teng dumela lesedi
6: morena tumane
0: ee la ntate go jwa
6: ke rata setlhong sa gago morenako wa tseba ke mongwane tumane gankente go fela go le jalo ke nnete e tsikeng matsogo komiti ya mabollo ya rona ga le mabollo le ona babeng ba mophato ge sa lebalele marena a rona gankente a mane magaeng gore ke re dileng fatshe ge ditlhiang tsena nke na ta loka bokanaka ga ka ga kopana ge le jalo fela
0: o ntho ena se ntho e thata ke ntho e ka lokang
6: ke ntho e ka lokang ge nke marena magaeng mane ge nke boga mophato ge nke komiti ge tloele gore tsimane a ye selemong sena ya lebollo lemong se tlante ge re a suele nto e lore ge e tloela mokanaka
0: eyantate
6: ntate waka
0: ebile ke a golang ka baka
6: Ke
0: le wa ntate.
6: Danke ntate.
0: Wa o qetele. Dumela le seri. A re etse tsena ponto e sentse e tshaile. Dumela kgotso.
7: Ponto.
0: Re tele ka.
7: Ke tswisa morena.
0: Ha bona.
7: Ke nana batho ba ba le ya taba. Go botsa, a ke go botsa gore na go etswe jang gore jolo le hlomphehane.
0: Ee, jwale ba njwetsa di-challenge tseo se ke fupuditse ka tsona ke a di tseye ke batla utlwa se ka tsona ke se feng gore le boelele tlhomphela
7: bothata bo nna ke bo bone tlhakoreng aka batho ba tsamaisa mabollo ga e sa le batho ba tshwanetse go tsamaisa mabollo gobane ba utswa bana ke ka go fumana go isiwa bana ba bannyane lebollong nna ka mokgwa ke tsebileng ga ne ke gola le bollo ba swadi ba ba buisana gore bana ba tsere dithaka gore ga ka ya le bollo ke bala ba fi le ba tswadi ba dumelane motswadi ha ngwana i sweet i le le bollo go tswa ha le gore ngwana o ile le bollo ba tswadi ba se tsana na tsena bana ba la ba tla di bollo mona ba tswa pala ka di santa go na di di vene se se di lutisitse ba utswa bana ba isa bana o so tso tso so so tso bana o di mo phato
0: o so tso ngwana o tsimetse ke
7: re bona la bolota ka ba le bolotse ha ba botse ha ba bu a re sa ba tswa di kwa so so ba fala le bana le mathata
0: ke ya le bona ntate
7: mwanaka
0: a tshe di tshotlile mo mamedi ke tsa ka re tsantse ya manse chaba le tsona re di tshotle bane gona bo ponto ke khale ge bilela o tsamaya ke khale ke bilela o tsamaya ka nnete ke bilela o hobela ka gotla ke bine mokogolo nke ke bine mammaro sebedise re ka re mo diphoso di bile nteng e kgopotswa le maotomane ga re kopane go sasa ke tswa mona ditheo di kala dingwe tla bateng a veli mloi pele se ka ba fitwa tlo renya bobedi go ya go renya bohlano Afrika Borwa. Good morning and good night kusiya ka pina monate a ira star e bitsang ka re ke rush.